0: initial nga PD sa tanga mag transfer mo pangay sila at initial nga partial occupancy sa Central Engineering Department. So apang itangutana ra, kung dahil mo yung gin-grant o gin-allow pa atong karang munisipyo, medyo sunok kayong tampos, medyo wang yung commission ni Karaki Pedro sa atong engineering department regarding ni Karas sa pag-transfer nga sa first floor ng
1: Karaki Pedro. Ay, suggestions, malamat ato ni Engineer
0: Emerson
1: Lachica, SB member. Alam mo na ito, dahil kung imaw patanawon, observation na, pwede takalipat. Dahil saan ang pag-assess eh, di ba?
0: Oo, tama. Kita
1: para ka na. But kahapon, doon nag-atubang sa mga vendors nga na, sino? Si Mayor Agro Municipal Engineering?
0: Oo, medo naman ang medo. Ang si Mayor
1: Agro Municipal. So, doon yung ka mga department heads, galikanda doon nag-atubang.
0: Oo, saan nakita kita na, no? Nag-atubang matakahapon sa mga video. So, pamapiyang tabi, ro, ato nga rin pag-ipag-angot kay Ma'am Rosa na tampos, angot sa tamo kahapon sa meeting. Yes, ato nga may darawin sa kalibo. Parang sa ato nga LGO kalibo, kita na.
1: Okay.
2: Rosalia Tampos, ro presidente itaton karang stall vendors sa Kalibo Public Market kahapon may ginpatagay nga meeting ginpatawag sa dako aton karang LGU Kalibo. Ma'am, kamusta kahapon the meeting?
3: Ay, kahapon ay siyempre nagpadayon kita kami later doon sa ako mga natunglay kita ni kay Mayor para kung niya sabto niyan doon kami kung ano gito wala kung saan gigit ginunugit kami makabalik sa aton nga new market. So kahapon ay masawag ito rin kami na parang useless kahapon ang meeting kasi kabago sa ating nga mga question nga back to zero ba ba?
1: Oo.
3: Kung wala kaklaruhan kahapon nagwaman kami kaklaruhan at yung kwetong sabat alin sa atong pinalanggang mayor at sa kontrakto kung sa lugid kasi abo pa ang mga pagkabagay nga galing mga kakugangan at atong nga market. So rin lang natapok kahapon. So rin lang wawag ito kami sa bato nga kongreso.
1: Oh. Ma'am, kahapon, sino kinyo kahapon na katubang?
3: Si atong mayor, si Ma'am Gay, the contractor, Engineer Jeff, Engineer Seth, at si Attorney Aaron.
1: Oo. Ano ma'am din yung pangutana git ka to abe sa inyong pinakauli nga rangsugat? Ano yung pangutana nga huwag na masabat?
3: Aro ako kita nga sabat, aro ako kita nga ipadala nga sugat ay yun nga kasi kita ka meron nga siyempre sa kabaabo nga gagawa nga mga raya kuno kami mahalin sa rayang buwan mahalin so nagpersonal kita aro na ako padala dahil gusto nga ako masayran ko kasi niyo gilang ka na may power at may say kita aro kong masanugin kami mahalin so na pala ako Twitter ako si Karon ay waron kami is ako ginya kung saan lugin at ginunanugin
1: mo. So in what hindi masabat right one it munisipyo kung saan ako mahali nag wasa na nagproponer kinyo nga pwede ka mo mag partial occupy ko space karon na sa ground floor.
3: Wagit kasi totoo sinabi ay hindi man yan kami pwede nga maghalin na buko kami dilo kasi siya sa gabigit ay may siyang kukang man yan ni kihapo atong yung market ka waman kihapon kami eh kung sufficient ay waman kami kihapo yung komportable nga halinan kung hilipon yun naman maghalin.
1: Pero what na nagproponer karon daton nga municipal engineering office sabi nga buo kamo partially tamo inyong occupancy permit agod nga makaokupo ta kamo ro iba
3: wa
1: oh so makara ma'am nagaguwari kara nga wa pa assurance kita sa December nga ra nga target anda nga matapos daton nga public market
3: ginagtao man sanda kami matapos yung 2026. So, kapangayon, ginagawa kami itong kulito. Sa pagsalig ba naman, gusto man ako git nga, yun na mga ginahapan na lang din, kasi kung gaduhan nyo, ang mahalin kita kami ron. Iwan man kami nilang isulihan niyang kami, ito yung kato kami ma.
1: Kato na puto inyong daywang pag-istoryahan ay.
0: Okay, partner, nalubat na si Ma'am Campos. Agro siya, partner, no? Kung aton nga, iyan na rin sa rutanan, ay medyo wapatagid it kompleto gid ya kasi luduhan no pero sino abi sa aton nga kwan sa kay Ma'am Tampos ay actually yung matang nila si Ferdinand na maghalin it kwan baga
1: amat
0: andas ang kaugalingon ba nga kwan ta nga sandas ang abi ay andas ang grupo abi sa para sa mga ground floor baboy manok ato aga mga gabarigyan ato mga kwan baga kaya nga rang mga suriso bala mga frozen product agreng mga kwan.
1: Hey ground floor man gapon ng mga frozen product ngaron.
0: Oh ground floor gani agteng reng mga gakot niyo gara ki Pedlard mga gakoskos niyo gara.
1: Gakos niyo.
0: Alam ka nila gusto mo tabi ng dagko no abi hay grupo pasundan nga mag-transfer ki Pedlard.
1: Correct.
0: Kani ay kung grupo ay andan lang waton na tungatong siguro kung December or bago mag-December or after December kipaid na parang dahil karang pag-transfer na da, dahil nga nga bisan doon ato munisipyo ay di kita makahabat konkreto dahil parang abo-abo patabi nga kumbaga finishing lang kung takipaid na bataro kugar lang karon finishing lang kasi sa finishing nga bingara ay makon ho maabo patang ma magastos pa karang dapat ay ayusun takipaid na di basta-basta nga kumupinis o tayo mo ay wakapat pa kong kastuhon. So, amo kita dapat karon nga agasoso sa kipaid nard. So, din patong bubantayan aga kung before December ay matapos yung kipaid nard. Karon dahil karon nga.
4: May mga naghahambay nga to nga by October kuno nga ra? May mga pag...
0: Ay, dapat nga ni kunta ay October nga kipaid nard. Supposedly dapat kunta ay 450 days kung ba? Kung may almost mga sobrang sangdagon yun. Ang tapat na bugan dapat sukat yung kipaid nard.
4: Mm.
0: Nga dapat nga maka... nakakon mo ya a transfer lapon nila ng mga negosyante galing haywagit ng si Pedro Pedro Estado itong dahil karang nga aton nga public market si Pedro nga so far sa Japan construction pa dayon agro mga negosyante nagahugat
4: do kung nga matama nami eh kung gida isang bagsakan sa natanan-tanan dahil initial talk kabi kay Ma'am Medo Merigay last week ay pamalibad man ani mo mag-interview ka to parte sa mga kwan kay Pybrom sa construction ay engineering itabi matod makasabat karon do data sa mga vendors etc anda matamatuod but sa construction anat engineering hay anang hambal ay daw akon ami man ang bati sa vendors semana sa nang last katong statement ay panindugan kita nanda ko noro sang bagsakan sa natlipat ito dahil para kanda dungan sa na naghalin, dungan man sa na mabalik, para wat ako nung it may sangag sa anang grupo.
0: Oo, oh, do it kay Pendard, no? Sama-sama nga sa nari kay Pendard.
4: Hmm.
0: Randa kita nga gusto
4: nga. Daw, tanawon ko man yan, ni restructure nga na, igo siguro sanda sa first and second, di bali na lang rotred anay nga ron, iwamat bubong to si Babaw Gidagos, nga mas tol nga pistuhan na, di ba?
0: Kita kay Pendard, no? First floor, pero problema sa nga na eh,
4: second
0: kung mga panakot na si Pedner na binabalik ya ay hindi na napitipili ma sakripisyon nga mauna taro what ang panakot ba ya kompleto rin yung mga karne baboy balok pero yung panakot ay yan sa panimo sa balik man, babalik ka man niya sa pandon sa nangarang bago nga temporary
4: good light ana
0: oo si Pedner do ma ano hindi nang si Pedner na tumadaya ka na yung report regarding sa status ko atin nga public market. Ang kinyo na nagpusigit iya sa may barangay at kawilan sa Barangkeso, may kapanimay na kay si Pedner na din tumbahan itong dahil ka nga...
4: Kahoy.
0: Ano nga ano nga kahoy yan? Buli. Buli si Pedner.
4: Sige, sige.
0: Naguba, pero may naguba ang proses panimay nga si Pedner. Kinaubod yung makarapitan na, dahil yapitan ka, pero ano sa kaanak ka?
5: Tapos lang, ayun na, sa Domingo, mga dayong Domingo para kalipat. Nahon-nahon man na bagay. Bakit ang nagigali? Kaya kita ang panuhan na yung buling na ano, man siya mahina, o sabi man. Ay, uwa, karo man, kapano kami nga mahina? Ay, makang kabuhi, patama ko na po, nag-uwa man itbagina man sa puno. Uwa po man yun, gali? Uwa.
0: Ay, uwa pa.
5: Wa sir, nim ko na balit sir, imo sa kabug at siguro sir.
6: Ano nga ko
5: sa bunga, ma'am? Bukod may may isa sir nga auto do sa anang punta.
6: Bukod sa anang ugat bukod.
5: Sana nim ko na balit sir imo sa kabug at siguro ma'am.
4: May live kita kay Pybrom.
5: Dayan bunga, ah, kaboy bo bugang pa ka kun dun ma'am.
0: Ay na kay Pybrom din ka.
4: Oo.
5: Ay sa buo magugang sa dun man. Gaala unik sir. Aga-aga.
0: Medyo
5: sa akong uma, tatlo sa namang kami mag-asawa. Eh, okay mag-asal sanda o. Anong uma siyong kamugugangan o. Di nga isa parang pambilog mo lang mag-anong uma.
0: What high fit?
5: Uwa.
0: Anong puro ka nikara haubot?
5: Nikara makirahay anang nga sala. At balkon, o yung gaan kayo.
6: Ang kwarto na
5: umu o. May gani ma'am. Hatiro anang uma, ma'am. Na ako, kapag ano, harara anang ugo. Hara unga, hara unga matumbahan. Ima sa kung saan ang durabak. Ay may diyang makadoon nga, ligtas imaw. Ngayon, ara ako nga ginanon ka na nagipagapas ko. Dati yung dagun, ma'am.
0: Umar mo na ito, kailan?
5: Oo, nato malang sila ng asaw-asaw. Di ba, agalas lusi nga ito sila ng asaw-asaw malang. Pero bumuno ko sa imaw siya, alas 3 siya, taga-aga. Oo, pamasangin na ako.
6: Kasi nagbanuta, kahina.
5: Naghina ako kasi ngayon,
4: ma'am. Sa ugat, siguro kay Pybrom, huwag kakapyot mayad, ay lasa nga mayad.
0: kay gana sabi na karang purso ni natin tugan kita.
4: Ah, hay doon yun doon. Ay, wamat hangin matod eh.
0: Wamat na, kabungat ko nero. Nagko abi na ngaras ka no, anong puro ngara ita pretty pa na mga bunga.
4: Oo.
0: Nga na ginaubad na kita na, ginaubod no. Uburon na siguro. Ang kwanta? Ay, ginaubod, binaubod na no?
5: Ginaubod, arunset.
0: Apo, naubod na no? Ano yung makaw? Ah, hindi na makaw na ubod na no.
5: Parang fiction.
0: Aro, mga nabi nga rati Fadlar na medyo ng medyo kubo-kubo ay made ano matang pandong karahay made of mga simba si Fadlar. Ag may tatlo ka pamilya, mag-asawa ag may lugaunga. Ay masigurati si Fadlar do pag sumba ba ako ng dekara nga puno nga rait muli saan na tamis mo nga sala sa kwarton na ginagugban ay naguba pero nagito na lihay taro ba kay Bernard gupa para na katunga ang porsyon masipit ang buwasan na tumbahan ni sa kwarto ko sa kwarto kay Bernard bawa grabe siguro I don't know kung may nabuhi ni kara kasi ako natabong ato sa may party tumban siya na itong makatumbang ato itbangga nga patay kita pa itong magulang so huwag nabi na nga kami kay Bernard dahil ibisin kami sa listo kami eh
4: tanan siguro kita ya sa aklan experience at bunok na to no.
0: Oh, ay okay lang matakotan si Pat na ay blessing karong taton niya.
4: Sa mangunguma?
0: Ang kita na kuban, kita sa ubi nga rin na warning na abira ato nga MKWD nga rin nga mag-rotubi sa ato nga river. Ang sanda nga pumping station ay mamangot ako tang blessing na kay Pat na niya. Mag-iwan, besan sa kabi. Tadlaw si na inito, nagod nga mawalan si Barbarato na pan-info. Pero yung unexpected na natapong nga si Pat na no? Nga naguka. Ato nga, abuto man nga doon na karang
4: anang bagay hay light materials oi bitlag nga butong ag sim no hay madyakatunga ang wa man katunga ro hago sa abot ko pagkatumbay
0: ayro habilin ya pedler dai ko ya tara andang kwarto
4: oh ah kwarto da ya ba maya ja agro pagkatumba na hay pa kilid ima bukod pa sa pulgid no
0: ag kala ho ay kon tumiswag imo rekarag katong an bay mao ayro mita mabulay kala udat agaaga karon ki pedler
4: hay mi katug ang tawo sa sugod. Alauna, ah, may tawag kita galing gistar.
0: Oo, may tawag kita. May makasawag kita, Fight Nerd. Oo.
4: Grabe ito. Bubahaw tagali nga, kwanda.
0: Siya nang may antagarap bagay. Pero, sino pa kanina? Sir, good morning, sir.
4: Hindi ta mahakos it bahaw na, no?
0: Sino bagay? O, sir, ano sa mga bisa? Sir, may sikin pa.
7: Ay, na, kanyo lang, sir. Ipukaw ko ng asawa ay nagpanyo ta na tumugpaw tayo na sir.
0: Habugtaw mo takabaw?
7: Oo, oh, bugtaw. Yung mga launa.
0: Pag magtumba, katupa ka mo habugtaw?
7: Oo, oh, katupa nga magtumbaw.
0: Oo.
7: Oh. Pamigmigsisay na pagkano, tumumba ay pagkano ako sa bugtaw ko huwag pukawas ang asawa.
0: Ikot ka natin?
7: Oo, tumugta ko sir. Gawin tabi ako. Sobra, alin sobra.
0: Ano nyo, gusto ko pagsasabot
7: yun? Mata sir. Ay gaywa ba kwarto iya matang unga sa piyak na kwarto iya man sa piyak na kwarto sang gaywa sang kwarto
0: iya man ang tugpaan niya di na rin saan
7: talar ang sir talar sa kuno talar ay ato mong kwarto gaywa
0: iyo pag tanong nyo ako kay mukha niya na ana ako siya na muka
7: nabali kita sir
0: nabali
7: nabali kita mga sanggupa pa bilin sa ng puno
4: gabok
7: gabok siguro sir ikapo na biyaya din ako sa ubray tanaw po agi ay min ko naghapay sa mga panuhan kaya din naghapay agi
0: so
7: naghapay-hapay mo sang kire ay yung libot-libot yung bay naghapay sa mga ibat so paano de lang buli so amundara andaran so panagangan
4: pero buhi imaw kay pa bro may kung gabok imaw na dapat patay yun
7: buhi to sir
0: buhi to lord
7: o
0: may mga puga tayo
7: babo ara pa nga nang gibang sir o timpang isang dalang sir timpang isang
0: mao sa pamandara
7: o
0: isa niya ang apat na siguro na muna sa niyo kay Pedner dahil
4: hindi ta mahakos no? Bumbahaw ta?
0: Hindi mahakos bumbahaw ta sir bumbahaw
7: ta sabuhay yun ta sir
4: bumbahaw ta grabe ta't bahaw mo to do
0: alipos lang do kanira
7: oo man sir bayan mo lang yan kararo sir
0: huwag kayo ginagsabi ba na gano'n
7: huwag man panan
0: huwag yung kamusun niya kasi ay di kayin na katawa nagay nagkakakot
7: huwag yun sir ay kayo ginuwa na binagaw gabi eh ay bago mangyari ako na siren na natumbay, sinukaw ang asawa ay tumbaw tama na, di man ay yung tumbat, kung ano man o bagay man ha, ay bumugtaw ako, sumunggot ang ulo, makapipagkwa, kaoy tabi ako. So, kaya sa anong manugot, at kong, ibot yata ako na gumulipan yata, ay no, sige, ginagawa mga unga, ito, may yan, iwang matatambah eh. Ay, suma kayo, nisip mo, mga tatlong buwan lang, dangaw. Oo, tatlo lang, abot yung daugod ka, no? Mga plywood na to.
8: Ano, kamusta yung mga master?
7: Huwag matatera.
8: Ano?
7: Ang asawa at kabigan, kabihing, kung nabang punugangan ay mga ko na tuma at mga na tinangit.
8: Bakit mo nakagawa?
7: Sa bintana, mga hagin dito sa research.
8: Protahan, gubaw ta?
7: Oo, gubaw ta. Pagka dumdumo mo tumaton,
4: brand out pa.
8: Oo, brand out pa.
7: At sa bintana kami nag-agi.
8: Patawakan na siguro ng gamay, no? May gusto mag-talawakan.
7: May talawakan na naman, sir. Sige, may gasulis mo sa mon.
8: Ay, gusto. Kamay mo ba yun, sir?
4: Pilang dagon ang mahuman ng bagay?
8: Okay, ito yung bayaran, no?
7: Human niya, sir. Bago ang namang rinubis na, sir. Gumutangap na naman sa asa.
4: Okay, inutangan pa sa asa.
7: Yung masim na rao. Mga sang subang, sa Domingo pang namang rinubis, ha?
8: Oo.
7: Sa iwa kami sang bayaw, oh. Pagpakindo doon, sir, mayra, iyaw pa rin buli. Huwag niyo, tara, sir. Huwag niyo, sir. Di manong nga, kami, palagari rin naman. Huwag, sir, sir. Iwag matabi yung agahapay rin. Sir, ito, sila na agahapay rin.
8: Ah, umilog ito sa agahapay. Okay, ang agahapay pa, ito sa kaya na.
7: Oo, ito, tara, nga, sindog itong may tiyo, sir, right? Ang ako sa inyo kapon, nung naghapay, si Mau.
8: Pero huwag makakil sa agahapay
7: rin ko po. Huwag, sir, huwag na lang.
8: Sir, kay Lenyo, kay Kapitan, no?
7: Tawagan yung mga fans at kung sino to makabulit ka mon, sir.
8: Oh.
7: Ay, uwa, hindi kami kinakara makara, sir. Zero-zero din kami.
8: Uwa, kasi yung patrabaho mo ka.
7: Uwa. Una kami, una, gobra, sir, sa, ano, kastana na ron. Yung landscape kami.
8: Sure.
7: So, sa mga bricks na, ano.
8: Ah, okay.
7: Galigo, galigo. Oh. Sa klasa. Hindi mo nga, nakasugod na. Uwa, ano, sir. Uwa, nakasugod. At ang ubra, ang tawa na, yung ubra, ko tagkakasagod ka, nito rin, iwa, kung nagsugod. Alam niyo.
8: Mike Sitsyon. Kamubaw sa K-Pedler, no?
4: Mike Sitsyon.
8: Sitsyon, o.
4: Mga Sitsyon family. Kay Makumoy, nutangan pa sa asa, K-Pedler. Ang bago, gimatabira si Imho?
8: O, bago pa ta.
4: Oo.
8: Ag, okay, takunta ko tumbang at sa K-Pedler dahil may isot pataret, abay kamubaw, ta, di tamahakos.
4: Grabe, ta, yung mapakukita. Yung mapakukita, ma, ano-aning puno ara?
8: Bule?
4: Grabe ito, oh. No? Marunong nga ang ba ito, bahay kailan na ito, magugang pamatood ka na?
8: Kaya mo yung bule nga na ito sa amon, si Pednar, di amon, ang nakasungoy, binahog ka nga tinaas.
4: Mm-hmm.
8: Ang delikad sa
4: sa bukat, ginmat siguro na nagunda.
8: Oo.
4: Ay, ano nga rin ang mga sanga-sanga at mga bunga-bunga na nga rin,
8: oh?
4: Ay, basi na basa pa kabi, eh.
8: Wala ba ito, bule nga rin? Kaso nga, kundi mo matapas mo, gatinaas, gatinaas sa medyo niyog, tumataas rin, kung sumaas, mutos ko. Ay hindi ka man makabuot burit si Babaw ay sa kaunin mo ang mabulay at papa kay Magdal hindi ka makahakos nga sa kaan mo si Babaw. Kaya kita palamat man daw mga itawag na disgrasya kay Pednard. Kaya mamatiyan tama natin si Mrs. na lang kay Pednard. Ano mo ito? Natruba ko nung kasi si Mrs.
4: Yes, Mrs. na. O sa lahat ibang agyan ay the main entrance it bagay ng dati nung paante.
9: 2018 pa ako eh. 18, mag 8 years ang inyong bagay nga na. So, mamat-amat ang mga itanda. Oh, mawa nga ni kami siya. Kabi ikagawa nga tatlo. Naangin kami ni Koron. Oo. Ngayon may nagagabong malang na sa amon na rin nga bagay. Tapos may pagmaan doon sa ibot. Oh, ay nagramaon amon nga bubong.
8: Ano to?
9: Oo, wa ko doon. Nagagawa ko na sa asawa rin yun. Dahil nangyayon niya ni kang buli. Oo. Ako naging ko nga ako naging sa pupo kung masi naalit yung old age kit yung mouth.
8: Ang
9: tangan ko pa sa asaw.
8: Balik ka,
9: Sige so, lang kabe 25k ron sa aga sir. Kasi pilagi ako na ron na si 18 bilo pati sa kusina tila manyagi. Tapos sa butong. Ito nga ako na abay ang asawa sa yung nagbakay. Mamatalo nagbakay mga materyalis sa ake.
10: Pero kan do si kasan ka dicin po ano
9: ugan na lang dog dogo ano pang panginat man ang kabiwa mat jo ano ano at matali ka bi
10: matamaan ti magkasilat kana sumba
9: si
10: don buhi parong ano eh buhi parong buhi putol ra na mo ubod na puto ba
9: oo nga ni pero minsan sa katunga imo na naguka parang naguka na ka bukon ni mo it ano parang katunga mo sa oo buto ay masatunga na na.
10: So, bago sa pagkakamang magkapatindog ng bagay kita, ulang kita yung rapun.
9: Oo, okay. Maismana ba na ba pag aman to? Karoon ba katunga pa ang saruin nga rin doon tapos nang kaasyon doon.
10: Ako, hindi tayo ginag-expect na nga.
9: Oo. Oo.
10: At least makayama sa mga kasi.
9: Buhi sa mga kasi.
10: O, tarinahan siya.
9: Oo, matasu eh.
10: Bakit na kuhan, may manaigo ka naman kinyo sa kuhan, mga ng bagay, ano, palaya sa bagay nga.
9: Oo, gito sa iyo, man.
10: Yung presente,
9: oo, matasu.
10: Run out mo kayo naman iya pag natabo
9: na natabo ro yun bukod pa run out pag run out yung galing nga to ging andang intakas agin pinagari para hibuong ako nga rin nga masipa sa oso sama siguro ako nga rin
10: so automatic pa tagin takas matagagirong linya plan
9: intakas pa nakamulig kami sa Pilipinas sa ina di kang saan mo kaya kaya ikaw to gobra sa akil ko nga kapiti ay doon lang ay ho
10: paper sugar. Oo. Pero ini-fold, inyong mga gamit na nag-resambag. Rest, ano pa?
9: Rep, speaker.
10: Mating sinto.
9: Oo nga. Ito, natumba ko, sir.
10: Tumba man din mo pa sa tumba.
9: Oo. Kahit ka lang, gidami mo sa may ikaw niya ron. Oo.
10: Okay. Matindog ba ako ulit talaga hapon?
9: Siguro, madunong hapon, sir. Oo, nga.
4: Pila ka naging utang sa asa kay 5 room? Paubra ka ng bagay nga na?
10: 95 kay 5 large.
4: 25 mil?
10: Oo.
4: Grabe.
10: 25 mil silang dago mong bayad.
9: 1 year.
4: Bagong buogang?
10: Oo, bagong buog. Ay, Rosy, wala bago pa kay 5 large. Doon kita natin kasi bago pa. Ubra.
4: Agrobit lag ko anang bagay sa libot. Bago pa ang hilagis ng butong?
10: Bagong pintura.
4: Oo.
10: Piturahan ag...
4: Okay, matana. Eh, manong ilang abi, Robert, 5 mil matodro, hiabot mo, suho mo pa sa panday.
10: Ag, siyempre, kipreknerd, hay. Although, kaya lang sa ako matroga, panday-panday, mga palipit mo iya. Siyempre, randang, randa ba yung, ano ba ang trabaho mo, kipreknerd, hindi lagi naman abi, nasilduman po, anang mister, anang karang,
4: oo, okay, matana.
10: Weeping, hay. Ay, hindi nila nun, tagaan lang do, amount ka nga utang, mapahagot ka utang ng 5 mil. So, ang galing ay, kipadler, ay, panabi ay, kaya ang limit na mas do, mga relamaso ba sa atong pangabuhi, kipadler, balikawan. Para importante ay, wait, linahan, ag, wait, tanan, o, pamilya nga na, asit yun na kipadler, no? Randang mga gamit niya, o, model, yun, patutong pa makara kipadler,
4: do, na yung, sige, patawa, patama, kakasray nga rin, buli, no?
10: Oo, so, dito, pwede makanda, ma, ubrang ubad, dahil,
4: mag magugang utara
10: magugang utaho
4: eh dapat ay may kon wag itat may volunteer nga may chinso una our MDRMO it leso wa pata ka responde
10: oh galing rin hasugbang na volunteer MDR
4: oh
10: nakadel MDR ya hindi ari mo. Oo.
4: Ay na, nung klase nga panmaton man.
10: Kwa pa. Nakabati na kinuusoy, mas nakaba. So, bang naman mo, sanda pipet lad kayo na.
4: Oo.
10: Pabalik sa dun sa oblasyon.
4: Adios.
10: So, ay...
4: Kaya dapat kung takarahay, i-assess yun nandar, ha? Gudin nun na. Do mga tawot, araro mag-kinuwan, di garo, mag... kakasko rin niya rong kahoy. Ang inuna, may... Ay, kabugat, ara kay Pai Bro. May pilat ang tunilada ron. Ang basi, may ligiran pa, may mga disgrasya. Eh, sanda karon dapat nung magbuo ang eksena ng kantigo karon na eh.
10: Oo. Oh, kita pa rin nag-inform ka na kayo na kay Fabner na may natabuya ka rin pagkatumba.
4: Bureau of Fire, waman una ka responde, pwede man sanda ka ron.
10: Tama, tama to. Sinso, matodapag kay Fabner, kinangayaw.
4: Oo, sinso. Higtan anay nanda, hakson sa bilog ng gawas, higtan, agagarion, bulig kabuligan, itbatak kung mga pumuyo na manpower, bayanihan, agod makakas imawag mapaligid sa yung taon ang katodayon ng saon pig sa bilugon ni Chinso.
10: Ay sa bilugon ng arkipelago na sa raw tapo ipapukan ang daray bas.
4: Ay ipapukan lang kun may Chinso man una, ipapukan lang kat magapit una kanda.
10: Hindi ar. Hindi lang ipapukan. Delikado bakun. Balik ka pabalik man niya.
4: Oo, ag hindi na may madagasaon karon.
10: Oo. Ay atensyon lang nga kwat. LGU liso na sa taga MDR gapay na to
4: na. Nano man tugog maning taga liso nga LGU ag taga MDR.
10: Responde ani ka murkara bulig-bulig ani ani ropa. Na mabudlay mag kwan kara magwasay ag magsando ko ayaw kasi abot sa adlaw kara.
4: Ang karon may mga inunga sa libo to nga gatilinan awag ligiran hindu na.
10: Ag kinangan maputo dagud gani nga matindog ito uban ag maayos ra karang bayar ki pedal nga tumba.
4: Oo. So kon what gamit nga mga nagkawasak sanda may TV sabon dito.
10: May respirator kipeder nag mga gamit ng iba.
4: Igo ta na iguan ta?
10: Iguan ta ho.
4: Bao Ginoo.
10: Sa kusina na porsyon.
4: Gastos so, malala ta mato duranda nga ni kamorina nga nagapamati. Ikaw may kabulig malangman kamo ay pwede lang nga ikaw nyo. Buligan taro pamilya nga raw ay wag itaro anong bagay wasak kita.
10: Pamilya nga pangabuy sa patas kipeder. So attention lang no sa ato nang kwan. Ato nga parang kay Kapitan Ituan sa Agkawilan Leso. Kap, kasi musay man din yung constituent niya sa sitio. Ano sitio? Tunod, no? O, kantod. Sitio, ba? Kaki Panyard. At saka NDR na nga mabulikan yung tama sensura. Ako mo dali magpunya no area nga Kaki Panyard. Iya sa barangay Agkawilan. Sa kapumatlar sa Kaki Panyard. So, kitab, para itong karang naman na report kita guard, rin kami tayo nag-live, yung nag-report siya sa area, sa gihapon with K5 Resident Camino, K5 Jim Ledorot, kapag sa K5 Romy Kahilig, para sa kampiyon nga balita, Servisyo Publiko ng Kalingawan sa Kalibo, K5 News FM.
11: K5 News FM, kampiyon report! K5 News FM, live report!
4: Thank you so much sa reports ni K5 Romy Kahilig ha. Sa rin nga may kantanan sa natumbahan nga bagay. Baw Ginoo ko. Medyo matuwat bukod sa kwarto direktaro pagkaigo na sa sala. So siyempre light materials guba man gyapon to talera ng bagay nga ay hawason gid ra. No ay hapay gid ana mag K5. Kon nila kamo magbulig una mag-provide kita conforming ayuda ay dawat sa dekara nga pamilya sitsyon mga ka K5. Yeah! Alas 8:31 sa pagbalik ta matapos balikan taro taga madalag na with Mayor Rex Gubatina matapos sa may importante nga pahanomdom. Standby.
11: Ang kakampyon ng estasyon sa Kalibo Atlan 94.5 K5 News FM. News FM. I Care Gold.
12: Ako si Ramon, 58 anyos, nagaburo ng akong panulukan kung wala ko antipara. Hindi din ako makabasa kag hindi makakita sang eksakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sing isa ka bulan, ako natalupang dan nga wala na ko nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidya ang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo, gidya.
11: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Gabaluban na kamo, gamay tatlo sang klase nga cancer. Sulod sa mata, iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer, nga halin sa retina na most mostly nagapektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sa Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drug.

0: Bayo.
1: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bayo ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
0: D3 Bayo. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas ga antioxidants. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Mas tagtindo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Madalas na pag-ihi. Paglabo ng mga mata. At mamamanhid ng mga paa. Baka may diabetes ka na. Mag DTX 500. DTX 500. Ito'y gawa sa pinag-alungang paraya at di

0: DTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas ang ako nga sugar na batayan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnumbo ang ako sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
3: Mabali si baby. Masami ko gina-allergy. Kasi magwalang ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto inuras lang. Nadula na dayo ng ako nga allergy.
0: Mababaka sa mga butika.
4: Spore Biotics na ginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
5: Nagabaho ba lang ilok mo?
6: Yucky!
5: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
0: Extend Food Superman for Men.
7: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Tang napilawan, ang Extend Food Supplement for Men daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akon pagkalalaki. Gani, salamat git sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo git.
0: Extend Food Supplement for Men.
8: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo?
0: Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance Serum, ito ay isang neurobiotic serum na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Serum sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum.
9: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
0: Ang kampiyon na istasyon K5 News FM. Yonar Viray Foro de los Pueblos.
10: Alas 8.37 oras na to. Nagdaing oras balita tod gaton. I-take rang syempre rong power duo combination ng DTX 500 ng Mighty Zero Alkaline nga vitamin C mga ka-K5. Rong DTX 500 ginakabig nga the superior antioxidant nga nagasukoy sa bagatian nga diabetes, ginambuligan ma-regulate rong blood sugar levels aton kanang agawas, ginaprevent rong mga oxidative stress ag anti-cancer pa mga ka-K5. Inom kita, i-take rang DTX 500 nga kon sa siin ay panglikaw sa pag-angkon itay ka nga diabetes ag hindi ang diabetes anang kaya nga sukan ma-prevent rong cancer ag sa mga high blood rina no dayro pinaka nami nyo nga maintenance ma-prevent ro kumbaga no pag angkon ita high blood ag the same time ro DTX 500 matawa at sabat ng problema sa may mga goiter no ag ma-reduce rong obesity tapos masuportahan para to nga respiratory system. So dapat nagiinom kita DTX 500 dagi pare si Mighty C, rong alkaline yung vitamin C nga sabi naton kun kita may bastanting bitamina gayo kita sa mga sakit simple nga sipon, trangkaso, ubo no duga gagiron kaping kung kamo workers no trabahante nga bugtaw sa gahon tapos gauli sa gabi eh, masadong bugbog sa trabaho, stress ka pa nga ni dapat mag Mighty C rong alkaline vitamin C ka na. Ag tanan doon nga power duo combination mabakay sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center
0: Foro de los Pueblos.
10: Sa ton nga pagpadayon alas 8:40 gon naton nga oras pamatian tanay si Mayor Rex Gubatina no partisan nga nga pagabuton nga fire truck nga halin sa ton nga government sa national no para nga maiplastar naton ro rayang-arang area kon si Indampi butang ro fire truck pagabuton ag sin nga barangay may una nga iga construct nga farm to market road no ag may magabisita bisikwan eh PBBM base mga last week it November no aton don iplastar pamatian taro ton nga interview with the mayor Rex Gubatina.
2: Mga K5, kay balatod makaron si Mayor Rex Gubatina, no, Municipal Mayor ita Banuang Madalag. Maki-update kita sa mga development iya sa andang munisipalidad, no. Mauna kita particular sa ringrang pagabuton, no, nga pagbutang itay kada nga fire station iya sa andang Banwa, na kung sa sine mabahura nga bulig, no, para sa andang mga pumuyo pag-abot sa mga responde kung may mga magtuhaw nga nga sunog mga K5. Mayor na sa tanan, good morning Kimo.
6: Good morning man sa K5 at sa mga listeners. K5.
2: Mayor, short background diyan sa dengar nga manami nga balita nga ro Madalag may una ang kuno dayon man nga mga fire station.
6: Actually fire truck karo no do ay gob nga tong anunsyo. Pero prior karon ay do yon nga nakatuya ro sa opisina ro fire chief it province nagkapawi mo kakon nga Madalag na lang what fire truck, no. Anang advisor ako nga mag-anto ko kay anto ko kay Kong Joven ay maro chairman it local government, no, sa Congress, no. So wa pantangali ako kanto kay Kwan kay Kong Joven ay batian na ako na nag-anunsyo si Gob Joven nga tawan dumadalag at fire truck, so it could be possible siguro na intercede man ni Kwan ni Kong Joven kay ag ni Kwan doon ni Gob, no. Joven ro amo na ron nga fire truck, no, nga forthcoming, no. So salamat kami agi kay Kong Joven kay Gobernador sa raya nga kay gayunan na matawan kami ito yun na fire truck.
2: Oo. But pag about mayor sa structure, no, sa building may una ta kitang haom nga gin initiate ato nga local government sa andang building mata.
6: Oh. Okay. Oh. Actually may mga personnel ito ro fire Bureau Fire nga naka ga opisina nasa amo niya sa may building abi kami una sa public market nga ginaparentahan. Una man ng mga government agencies una man sanda, no. Tapos so kun ag gitsurehan ut anamon kun siin ibutang do yun na fire truck, no. Ag amon mat ang gastosan doon kun ana man ang atop mga maron, no,
2: ana nga grahihan
6: garahi.
2: But sa opisina nga sa mga processing sa mga business permit una ut agali man ga operate aton nga.
6: Oo, kabuhayon. Kabuhayon ta sanaga sa tanan nga business permit yut ay may mga may fire yut kami nga una karon doon.
2: Okay. So sa mga kwan donation mga gugta nga pwede lang ubrang grahan, no problem ta kita karon.
6: No problem kami.
2: Okay. Now, sa bilog na kon mayor nga pangutan na, sa day nga raman nga kanbaga, no, fire truck, at siyempre, kabay pa kontaro, maabot is kat modern and nga design ang unit, agad at least maka-penetrate imaw sa ibang mga barangay sa aton nga Banwa't Madalag.
6: Wa ko idea, pero suno sa natong fire chief province ay medyo made in Korea, kuno, brand new taron.
2: So when it comes sa aton nga mga barangay road, agad at least may kwan man baga, maka-penetrate ito store fire truck kung may mga sunog nga mayor, like what happened to sa barangay Tigbawan tag elementary school, no? Ay kugang langit sa hostman kunta to, pero penetrate nanda ko fire truck. Okay aton nga farm to market road mayor ya sa bilog nga Banwa't Madalag.
6: Okay tara to na do rowala lang makaron nga ma-connect sa kwan ay ro it concrete ba? Galicia to sa hydro pa Maria Cristina, no. So pero may amon dot akong gin allocate nga money nga pundo para get a partial ya don hasta maabot yun ito. Tapos ro iya mata poblasyon pato sa Panipiason hay do yun nga may PRDP kami nga ay through kay Governor Bandon, tie up Department of Agriculture, concreting ra pa ato sa Panipiason, no less than the president will be coming sa para mag groundbreaking, no? So kung imong i-picture doon mga ano kita ba card 2026 siguro baka by 2030 concrete yung tanong do amo niya karsada iya sa Badalag.
2: So manami imaw ang lokan da karon kagapad mayor hay compared ni mamaw sa provincial road mas magapad araya.
6: Magapad araya na anat at PRDP ron anat World Bank.
2: Ngayon, may enough budget eh, ma'am.
6: Oo, may budget, ma'am. Mga 650 million pesos doon. Budget doon.
2: Sige. So, aside ka rin, Mayor, may mga plano pag ikaw, nga, another development, Kubanwa it Madalag?
6: Ay, mga plano, ay una, managiro nakasugod sa kwan, sa amon ng mga plans. No? Ay, yun na, yun na sunod ilang mandot. No?
2: Sige, minsan mayroon sa mga taga-Madalag pamati makaroon.
6: Ay, kumusta lang sa atong mga taga-Madalag, no? Aga, may tayad nga adlaw, no? Sa talan.
2: Thank you.
11: Puro Pelos Pobos.
10: Da batian mga K5 bro pahayag ni Mayor Rex Gabatina. So may andat ang fire station, ano, office in the station. Kugang mao it fire truck. So ginidiyahan yon ag rumaabot kan dahil bukod at nang viral nga raho nga fire truck nga katpang barangay ba kat mini fire truck. Tagpila ta ka liters do sugod na. Eret nga rakat modern imaw gid nga unit it BFP nga kompleto imo sa gamit, no? So, Ro province nag nag-courtesyon man ang kanauna. So, gaban niya ban ma-add sanda ron it andang ang mga personnel. So, hindi ang 2 to 3 ka mga mga BFP personnel ga duty rin na nga magatutok matana pag-abot sa mga clearance, no? Fire nga permit nga gina-provide sa mga nagabuo it nagkakuan man, nagabalak ng mga negosyo, no? So, mabutang sa naroon it mga another sets it a team nga mga patigayon it mga firefighting operations kung may una nga mga sunog, no? Ay banga ang libakaw rin nag-adto abis sa Madalag para nga mag-responde kung may sunog. Budlay tana. Eh kung mga baryot ano nga to, nga pwede patakutan natin nga matapna ro sunog, nga hindi yun mag-gapta kung may fire truck nga una o tagahalin sa banwa, sa anda karang banwa, sa anang poblasyon nga mapenetrate abito pantot mga balaktasan, no? O konsindi na nga mga area, ti mas magapit, imaw. Ay kung mahalin pat amato dit banga, sus, pila pata ka minutos, ay sabang kita nga kagayo atong ginapatay, no? Nga hindi maga mag-stop nga mapagapta sa pihak pagid nga kanabi, no? Area. So, minutos na biro ni. 1 minute po, pilaot aka meters kan do sarang nga makaunit kagayo. Do damage na nga maihalit per minute, ha? So, kung libakaw man, butang ta, mga 10 minutes ang abi matuod, ruhalin rito sa andang opisina from poblasyon to Madalag. Pero 10 minutes, pag abot mo poblasyon, ay within poblasyon kung ta, okay. Kung mga bukid pa nga to nga, pwede man kung ta maabot it fire truck, ay sa kilid kita barangay road, eh, ba't pag-abot mo, ugdawon, kaping kong mga light materials na narurubagay nga nagkakasunog ba? Pero iba kita kung may sarili sanda, agad mas madasig nga makapenetrate dito, makaresponde. Agad nga, makuan baga, mabuligan tamando, halimbawa, like Tigbawan Elementary School na to, na prevent katuro pag-apta sa pihak nga building, no? Kung mga una tayagi do, BFP nakaresponde, butang ta 5 minutes into ta sandagagi latag ithos ay gabulig man no pumuyong aron bait latag pagabot ito tina na stop ta imo dayon no rosono kay sempre alino ne wa sa data fire truck ka to ay mga personal at BFP but sa opisina ta naka-assign ag every office hours sa talimaw 8 a.m. to 5 p.m. sanda.
11: Foro de los Pueblos.
10: Alas 8:50 gondo oras ag deng oras balita tod katon manit DTX Beauty Soap rong sabon yung pampagwapo pampagwapa nato. Hindi kita magkalipat kung nagapaligos ka mo ha. gapang labar si Tuit nga nagagamit ita DTX beauty soap nga may sangkap nga ampalaya leaves, guava leaves ag papaya extract. Kani dapat pakinison naton nga kutis, mahumot raton nga panit DTX beauty soap, no? Ag ma-prevent ro pag-ilinabo it mga pimples. Kasi ito kung nag-ugtas ka mo ay sa milog ron sa ginugtasan nyo pag ilinabo it inyong pimples. Mag DTX beauty soap na mga ka-K5. Klinika Dio Fresh, Dio Roll On para humot kita bilog ng 48 hours. Mag Klinika Dio Fresh, Dio Roll On. Roll On nga may sangkap nga VCO nga ginapaputi raton yung underarm at ginapatay ng mikrobyo nga dahilan it daya karang pagbaho yung underarm. So dapat Klinika Dio Fresh, Dio Roll On kita. Ang sa mga mister nga perming retreat ang surrender sa nga mga partner, dapat kamo nga nagagamit man it extend food supplement for men.
12: Yahoo!
10: Extend the food supplement for men. May sangkap nga makarot ag glabwaska nga kilaga nga nagapabakod it libido kinyong gawas agod kampiyon inyong performance inyong mga partner. Mag-extend food supplement for men.
13: Puro de los pueblos.
10: Kanan yung mga produkto, suplemento, bakon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center nga nahamtang sa Refendors Building, Osmeña Avenue, Calibo, Aklan. Paratugon ag epektibo pa.
13: Puro de los pueblos.
10: Agad Lukman doon na tabo nga raki na to sa may portion it Turalba si Baliw nga ra, no? Turalba Patriot Arangani hagos it dagitan madalag. So wa it kuryente makaroon. Wa man yagit kuryente man nakabi eh. Agharap pa na tabo, no? Nabali rong daya karang puno nga halint arito si Babaw, baw Ginoo ko. No? Sa may kilid karsada. Te what supplied kuryente hambal ko akil ko affected area sa portion Itbanga, Rotoralba, Sibaliw, Agdagitan. Entire municipality of Libacaw and Madalag. Ayran, what at ka supplied kuryente kamo? Ay dahil nga nga sa puno nga tumumba di karon sa provincial road nga sakop itay ka nga daw part Itdagitan yung taray, no? Ay may nasa unahan kong do boundary nanda ay Turalba si Baliw, Turalba. Yes, so si Baliw sunahan eh, Turalba. So at Madalag area tadi karon doon may boundary. Ngani ay huwat-huwat yung kamurong kung anong oras mabalik ro supply kuryente ay sa status ng ginambal ko akil ko ay ongoing ro andang line repair nga ginapatigayon sa nasambitan ka nga area. Ay dayro naghumok sigur gulpir gugta ay sa bu-bu ko rin yung ugan ng kabaskog. No, nga okay man kunta para sa mga mangunguma ta galing ay oho na damage sa ng linya andang nga mga wirings o nagkaga bugto na dahil nga ni kabubaho nga nga kahoy ay madyadi manimo nga ni hagos mahakos ro kahoy nga tumumbari karon no sa linya dahil ka nga kuryente mga kakipay. Ato nya Christmas countdown.

0: Atong niya Christmas countdown. Abahay, 76 dias, 15 oras, anong minutos, Pasko na sa Pilipinas. Medyo pagpamati na kay Bro Rap Jan Kahilig. Pa-shout out bro kay Ellen Baltasar, Barangay Secretariat Agkawilan Leso. Ayan kay Secretariat Agkawilan Leso, good morning ha. Ag kay Tristan Gulay, good morning. Ma'am Bingga Elmanon, good morning man. Kay Jose Nelson Delfin nga nag-monitor, good morning. Andrew De Luna, good morning kay Pipnard. Pa-shout out kami sa The Boss Barbershop nga nagapinamati sa programa habang nagapupangaping. Ita DTX coffee mix ko no. Sige, good morning ha. Thank you again sa mga nagapamati na sa The Boss Barbershop. Standby ka mo yung doon sa 11 Mbps. Sa mga wala ton, maabot matalakay ng mga ginpang headlines ta ng mga balita. Ito na ron with K5 Romy Kahilig. Again, ito niya Christmas countdown. Ngayon na unlang ka naman K5 nga 76 days, 15 hours, Pasko na sa Pilipinas. Kapot at oras, pagkalang adlaw it Biyernes. Ilibati kita sa next week, adlaw it Lunes. Good morning, anay, kay Uncle Nono Marvin de Los Santos sa may magpagong kay Lola Isming, good morning. Na kay Auntie Norms Francisco, good morning man. Ang sa talang nga nagpamati sa K5 News FM. Di na ako kumutig sa bilog, eh, na ako turas. Ako ay yung anchor man, si K5 Dinan Viray. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kalingawan sa kalibo, K5 News FM.
1: This is K5 News FM, your official news and music station.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio with Physio.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
4: Ma-checklist
5: na ka. Doc Ramil, Sir Boy, dumduman mo sa unang panahon sang earlier Americans, may ara sila sang isa ka village sa mga Indians. Mm-hmm. There was a grabbing infection. Mm-hmm. Halos ubos ang mga kalalakihan sang Indians.
6: Uy.
5: Ubos.
6: Oh.
5: Lalaki, nanay, tatay. May mga nakasurvive, bata. Igo lang tao nila sa record. Ang mga nakasurvive, those babies nga nagadidi sa mother.
6: Uy!
5: Oh. Even
4: may
5: mother
4: nga nagkakapatay.
5: Anong ara sa gatas ang nanay nga nakasurvive yung mga bata? Monolaurin sa boy. It defended the babies from infection. Why sila maano? Because ang monolaurin ara sa gatas ang nanay. Karon ang monolaurin, why taging kuha sa gatas? May other sources. May virgin coconut oil, which is lauric acid. Bio. Kag ina sa gin proseso, ginbutang sa D3 Bio.
4: Wala
5: sa D3.
4: Sa D3. Oh, di ba?
5: Ordinaryo.
4: Kaysa makasiling ka, mas resistensyado ang bata kumpara sa mga may mature na nga kwan. Kaysa palakaon, bisyador, ang bata ya wala pa niya. Gasalig lang ni siya sa kwan because of monolaurin. Amo nga pasalamatan na to ang Ginoo nga gi-provide na sa mga kababayenan inang didi kag maka-produce gatas para sa kabataan para ang tao maka-survive kag makadamo.
2: D3 Bio.
4: Correct. Another checklist.
5: Gusto ko ang D3 Bio
6: over sa ordinaryo nga vitamin D3.
5: Kaya gusto ko layo kuya sa Alzheimer's kag dementia.
6: Economy na boy.
5: Gusto ko kuya.
4: Gusto ko kuya hindi ko malipatan ang mga utang ko.
5: Gusto kuya makabayad ko sa utang ko.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3.
1: Mga butika.
2: Nga, sir Boyaw, ang aras D3 Bio nga wala sa D3.
3: Is ketones, no? Correct. Ang ketones nga gatinlo, gasilig sa beta amyloid plaques, nga gadisturbo sa aton neuron signaling, no? Kumbaga, din ni sa gadiposito, gadiposito ni siya sa tunga, sa duwa ka neurons, hindi na ka-communicate.
1: Sa mga dendrites, no?
3: Sa mga synapse, that's why may

0: absorb ketones.
1: Type 3 diabetes na munang nang balidox na
0: no. Diabetes in the brain. Katigo lang kaga diabetes in the brain.
1: Amo
0: na siya. So ara lang na sa D3 bio wala
1: na sa D3. Ordinary nga vitamin D.
0: Likawi ang dementia, Alzheimer's disease, epilepsy and many other problems sa gitawag imong brain. D3 bio ang pinakada bester boy. Another checklist. Just to remind sa inyo. Ang D3 bio nga wala sa D3, pwede siya mahimo nga oil pulling. And that oil pulling, sir boy, pwede niya kaya patyon ang tanan nga klase nga kagaw nga ara si mo ba malikawan ang pagkadunot sa imo unto, malikawan ang pagbaho sa imo ginawa, layo ka sa gingivitis or inflammation sa imo gums, kag hindi ka basta-basta matonsil. Kung ikaw nag-oil pulling gamit ang D3 bio, wala na sa D3, sir boy. And another checklist, pwede mo man gamiton nga pampahid kung ikaw babay sa imo nga flower.
2: Correct.
0: Para layo sa mga candida albicans. Kaya hindi basta, siyempre ga-travel ang E.coli, sir boy.
2: No.
0: Ga-travel halin sa latrasa.
2: Butangan mo to barrier?
0: Oh, butangan mo barrier. Para nga ang E.coli, di pa kaabot sa flower, patay na siya. Oh. Ang namin na, sir boy, ang isawardo ka soft gel, ipahid niya din, stay for 5 minutes. Then after 5 minutes, amo na pa.
2: Wash mo na siya.
0: Panghugas. Ya, kung gusto ka nga, Anjana, ipasulod mo, git.
2: Pwede man, ginausag
0: ganyan. Imuhan mo siya, suppository. Paano? Pahid ni mo sa imo, ha?
1: Ah. May applicator.
0: Imuhan mo, oil lubricant.
2: Uy, ma, yun siya nga lubricant, ha? D3
3: Bio. Ako si Gabriel. Nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, wax ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naggamay na akong nga buyon.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Yung may D3. D3 Bio.

0: ay Pirmig Katol imo mata? Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag iCare Gold Capsule ka. Ang iCare Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sang sakit sa mata. iCare Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manaming kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw. iCare Gold.
1: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makapasa na ako sang mga magagmay nga letra.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Ani

0: sa may TC Efektibo.
1: May TC!
2: Mabakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo?
1: Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance Serum, ito ay isang neurobiotic serum.

memorya ng Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum. This is K5 News FM, your official news and music station. Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.

0: ZFM, your official news and music station.
1: ZFM, Tacloban City, 107.1. K5 News FM, Olongapo City, 94.5. K5 News FM, Calipo, 95.7. K5 News FM, San Jose Antique, 100.9. K5 News FM, Rojas City, 97.7. K5 News FM, Dumaguete City, 88.7. K5 News FM, Iloilo City, 95.7. K5 News FM, San Carlos City, 89.7. K5 News FM, Sagay City, 102.9. K5 News FM, Kabangalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
2: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pagkaon? So meaning pa, mahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapod ka alas
3: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na si reliever, alagay po ng pain.
4: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
5: Damo no nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
3: Hindi lang gini carots.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupot ang mga health experts.
3: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, kalingin dayon ang akong ulo.
2: Salang solusyon. Hindi magkaon balot.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
2: Kasi hindi ko na babalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
1: Maedukar ka pa.
2: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ka B-complex, layo ka sa depression.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaing Lawas. Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon. Ano bala ang mga ginahimo naton kun aga nga makapatambok sa aton kalabanan? Gili ang rason kun nga aga tambok kita ra sa ginahimo ta kun aga. Istoryahan ta na karon kun ano ina nga mga bagay nga nagapatambok sa aton every morning. Kaupod sa aton nga CEO si Dr. Ramil Oy, Dr. Sammy Pedro Sancher Boy Sulweta. Dr. Ramil.
6: Sa tanan naton suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas.
3: Ang dako sang buyon ang hindi lamang isa ka aesthetic concern kundi ini man ang posible makatag sang madamo nga balatian. Isa sang pinakahapos patubuon apang budlay pakupuson among aton buyon.
6: Sakto.
3: Oo, kabalo bala kamo nga ang pagtubo sang buyon yu daga budikdik intian ang nagasugod sa pagbugtaw kun aga. Paano bala nagadako ang aton buyon, Dr. Ramil, ay kagining mga morning activities right after magbugtaw?
6: Ganda ko ang buyon kay aga pa aga kaon tinapay. Tani, inom ka ni TX500 kag may TC ang mga pinakanami nga himuon mo kung aga. First on the list, Sir GP, amo ang hindi pag-exercise. Nablang gaduyo ka lang. Namiya pagkaagaya, after ka makainom sa imo ni TX500 kag may TC, exercise ka na yun. Kaya nagabulig na burn sang imo mga calories. Kag hindi pagtaguon sang lawas into stored fats. Ang tunga sa oras nga paglakat-lakat, kung aga ang makabulig sa pag-iban sang imo nga timba. Kaduhang kapadako boy on Sir GP ang hindi pag-inom sang tubig. Tani, tubig kag DTX500 kag may TC. Ang mga dietitian, nutritionist kag mga health experts ang mga naga-recommendar sa pag-inom sang tubig kun aga. Bangod ini ang naga-flush out sa mga toxin sa aton lawas kag ang mainit nga tubig. 55 to 71 degrees Celsius. Ang mga pagamay sang gitawag buyon.
3: Ang galikay, ini tubig.
6: Siyempre, amugin man ang recommend sa mga expert. Lukewarm water early in the morning. Kag nagapadula sang gana kaon kung aga. Try nyo bala inom alabab nga tubig kada aga. Kag, siyempre, parisan mo. DTX500, may TC, pero si dako ang maiban mo nga timbang labi na kun ga-exercise pagid ka kun aga.
3: Uy, mas nami daw kuno, Dok, imnon ang kape. Kada mo kalamay. Kag sudanan tinapay ubihon.
6: Ti, amo na ang kuan. Amo na ang hindi ka na matingala kun nga awal aga ko upos imubuyon. Bisan pa nga gadita ka. Kaya gali para sa aga ang problema. Wala nagapainit kun aga. Ang init sang aga ang nagapaniwang, Sir GP.
3: Aha.
6: Kag wala na ya nagapaitom ang silak sang adlaw kung between 6:30 to 8, no? So nga aga, suno sa mga pagtuon ang ultraviolet rays kung aga ang healthy sa lawas, kag nagatunaw ini sa mga fat cells.
3: Mm-hmm. Ang init, Dok, ang naga-influence sa mga tanom kag prutas nga mag-produce ang madamo nga antioxidant sa ila panit, kag dahon, agod nga maproteksyonan sila ang ila kaugalingon sa silak sang adlaw.
6: Ina nga transport antioxidant, Sir GP, ang aton kinahanglan sa lawas, kaangay sang tanom, kag prutas, Sir GP. Ang aton lawas ang naga-produce ang madamo nga innate antioxidants kun nagapainit kita kun aga. Bilang preparasyon sini nga amligan ang mga skin cells sa mas mainit nga sila kun mag-adlaw na. Pero kung gusto mo bastante nga supply sang antioxidant, permi na mo balik-balik ang pag-inom sang DTX 500 kag MITC or PureC, sigurado ka tiglumapaw ang imo nga gituag protection. Amo man ang protection blas ano? Tanom? Antioxidant man. Matok sa mga ultraviolet rays. So nami magpainit sa adlaw kun protektado ka man sa antioxidant.
3: Magluwas sila, Dok. Ano pagit ang nagapatambo kun aga?
6: Siyempre, ang worst sa tanan, amo ang pagkaon sa mga processed food sa pamahaw. Di kalabanan sa pagpagbuhi siyudad, Sir GP, di fast pace eh. Tanan nga dinali, masapos para sa mga iloy magluto sa mga chorizo, bacon, canned food, ham, hotdog, sausage, kaysa mga laswa kung aga. Kaya kung laswa ya, damo pa ka seremonyas ni Muo, no? Ang mga artificial coloring, flavoring, kag-preservative, sa mga processed food ang may dako nga impact sa aton nga health. Ang manamit sini nga mga sabor ang mga gapagana man sa kaon. Gani kibot ka lang, damo na galikanon ang imo na timo, ang imo na kaon. So prutas ang nami kon aga, Sir GP. Parisan mo DTX 500, inom kasi mga MITC or PureC, samtang gahulat ka maluto ang mainit mo nga laswa agud ipamahaw. Daw nagutom ko. Next time nga makita mo imo buyon nga wala gagamay, try mo tumanon ang amon ginhapang hambal sa inyo. Exercise, siyempre importante na. Inom sang mainit nga tubig, magpainit sa adlaw, kag magkaon sang prutas kag utan kada aga. Wala na itong mga ano, mga fast foods, no? And of course, hindi git pag kalipatan nga tinloan ang inyo nga mga selula sa inyo nga lawas. Gamit ang DTX 500 kag MITC matapos magbangon halin sa katrikon aga, Sir GP.
1: DTX 500. Dina problema mo mala ang mataas ka blood sugar level. Mag DTX 500 na ay ang palaya extract nga bugana sa charantine nga makabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
7: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar. 375.
3: Saan naginom ka? DTX 500.
8: Dina ka lang subong imo sugar.
7: Pagpigay ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 na
1: ginom. DTX 500
9: DTC Alkaline. Mogit ko kay kadasig sa akong nadulaan gano'ng magtuon. Kasakit rin akong ulo. Tiinom ko may DTC Alkaline Vitamin C.
10: Kagsubong ka namin sa akong paminsari.
1: May DTC mapalit sa mga butika.
0: Informasyon sa ikayong raw.
3: Para sa dugang pa nga mga binipisyo ngayon makuha sa adlaw-adlaw ng pag-inom sa DTX 500 kag may DTC. Isa sa mga dako nga mabulig sang DTX kag may DTC or PureC sa imulawas amo ang pag-prevent sang nga hindi ka ma-stroke. Ang oxidation sa LDL or bad cholesterol bangod sa mataas nga free radicals ang nagresulta sa pagporma sang plaques sa inyo arteries. Kon madamo na ang supon sang arteries, ini ang nagresulta sa elevated blood pressure. Kag by definition, 3 days of continuous high blood pressure reading is already a case of hypertension. Hindi na magulat pa nga magka high blood pressure ka, mag DTX 500 or kag MITC or PureC ka na.
6: So lain gid man apply nung ka DTX 500 kag MITC. Sa man Sir GP ka trader nga balat yan among stroke nga pwede malikawan kun regular tanik ka gainom sang DTX 500 kag MITC or PureC. Ang ischemic stroke ang pinaka-common nga nag-apekto sa aton nga mga Pilipino. 87% sang tanan nga stroke incidence sang ischemic stroke o kon clots, meaning ang blood vessels nga nasga supply sang dugo sa utok ang nasupnan. Ti again, ang pag-inom sang DTX 500 kag MITC ang makabulig agud ini ang ma-prevent. Same thing, it started with oxidation. Nagnaro na ang mga daan nga arteries sang imo brain bangod sa mga plaques halin sa cholesterol deposit, nagporma pa ang mga clots sang imo dugo, nagsupon sa lagyan sini. Gani ini hindi na makalabot ang dugo that carries oxygen of nutrients sa affected parts ang imo nga brain, resulting sa gitawag nila nga stroke.
11: So hindi lamang red blood cells ang ginaguba sang oxidative stress, Sir GP, no? Damo nga mga pagtuon ang nagapamatuod nga ang sobra nga free radicals, no, ang nagaguba man sa nga DNA sa aton nga white blood cells, no. So ang lifespan sa nga aton nga white blood cells nagalawig lang sa 13 to 20 days, no? Pagkatapos na, sila ang gina-destroyed sa lymphatic system, no? So, ini sila ang ginaguba sa mas temprano sa oxidative stress. Amo na nga, nagapigaw, no? Ang aton nga immune system, bangod kulang ka sa mga defensive soldiers sa imo yung lawas. So, ang pag-inom, no? Mag-inom gid sa DTX 500 kag Mighty C kada adlaw, no? Agod nga, hindi madamid sang free radicals ang imong mga immune soldiers.
3: Dr. Mill?
6: So, correct sa, no? Ang bone marrow ang nag-release ang white blood cells sa peripheral blood as immature cells called bands or stubs. Bangod ang white blood cells, amo ang nagahimo nga transport kag nag-distribute sa antibodies sa lawas, importante sila nga pa-proteksyonan batok sa damage from oxidative stress, no? Diri makatabang sang dako ang Mighty C, the alkaline vitamin C, nga napamatud-an sa pila ka mga antioxidant intervention studies to prevent cell damage in white blood cells due to oxidative stress. Dugangan pa sang imo nga DTX 500 nga may pinakamataas nga antioxidant nga may ara 1.3 million ORAC units sir boy.
3: Mm-hmm. There are studies conducted regarding alkaline vitamin C intervention as being an antioxidant, no, along with other antioxidant food supplements. They found out that alkaline vitamin C, nga ang Mighty C, reduces the sensitivity of hydrogen peroxide, a kind of free radicals, and ionizing radiation coming from the sun, no? It was learned that the effect of alkaline vitamin C appeared to peak early. Mas dasig ang epekto sang Mighty C, nga klase nga mga vitamin C, within 2 to 8 hours after consumption. We are proud to say ang amon Mighty C is an alkaline vitamin C, no? So kung gusto ka epektibo, kampiyon para sa immune system and other antioxidant effect of vitamin C, mag Mighty C ka, no? And because without much to say, kailangan palisan mo sa pinakakampiyon, ang pinakabakod klase ng antioxidant, which is DTX 500. That's why ginapadis na Prime Minister JP, DTX 500 with Mighty C will give you a great deal of protection against cellular damage caused by oxidative stress.
8: DTX 500! Pagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura, mag-DTX 500 na! Masamihinig ka palatian, i-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka, mag-DTX 500! Agod maging mas hupin, sakitan ang itsura! DTX 500! DTX 500!
12: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
3: Imong blood sugar test.
12: Ilan tong score ganit? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
3: Ilan na lang imong blood sugar?
12: 160. Yeah. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
8: DTX 500. Informasyon sa ikayong gawas.
3: 2 to 8 hours, boy. Ara na ang effect sa Mighty C.
11: Uh-huh.
3: Pero kung hindi ka mag-clinica Diofresh, 30 minutes, mas dasig pa. Baho na dayon ang ilok after ligo.
11: Kag ang epekto 24 hours ang ugtas mo, no?
6: Biskan, ano kagwapo mo kagagwapa. Kung baho imo ilo, gaka-turn off ang mga gwapo sa'yo. Mga laki sa'yo mo. Pariho mo lang, sir boy. Kung ga-turn off kas dalo, mas turn off gagis mo, boy.
3: Ang balilay, ay B.I. ka. Bad influence? Hindi, baho ilo ka. Dapat maligo adlaw-adlaw, no? Ang pares.
6: Siyempre,
3: Clinica D-Fresh will give you 48 hours of freshness kung magbiyahi ka for 48
6: ako, sir,
3: hours.
6: Ako, sir, boy, di ko na hulat 48 hours. Kada tapos ligo.
3: Ah, swipe.
6: Swipe ka na yun.
3: Swipe na yun.
6: Para hindi, wala
3: doble
6: ka BI.
3: Kung gusto mo wala ka BI, mag-Clinica D-Fresh, adlaw-adlaw. Pero kung kape man yung storyahan, sakto tong advice ni Sir JP. Mag-exercise aga pa kag mga pe sang healthy coffee. DTX coffee mix. Ang kape nga gahugas imo sila habang gapataas kasi imo metabolismo sa mainit-init nga
6: sir
3: kape
6: boy,
3: mo.
6: Bantayan la ang D3 Bio coffee mix.
3: Uy! Uh-huh. Uy, anak na! D3 Bio coffee mix. Uy, pata ang balok. Siyempre, may monolaurin na. Dala na da. Pero may mga...
6: Kasantang wala pa na, amunin mo nyo, ang inyo nga DTX premium, butangin nyo sang D3 Bio.
3: Uy!
6: Ang pangalan na nga kape, sir boy, a bulletproof coffee. Or gitawag na siya a DTX D3 Bio coffee.
3: Wow, kampiyon. Kampiyon, no? Putiktado ka na against free radicals. Putiktado ka pa kontra mikrobyo. Kay may monolaurin nga rin kay D3 Bio, kay lauric acid. May ara
13: kampiyon nga antioxidant DSE nga din sa DTX 500, ergotinin nga din sa ganong mushroom ginting hub na tanan sa DTX Premium Coffee Bulletproof, no? Kay ginpugaan sa duwa ka D3 Bio. Mm-hmm. Pero kung si engineer niya, lain niya nga pugaay ang gusto niya.
11: Lain niya ginabubod.
13: Lain niya ginabubod. Para pugaon, extend food supplement. Ang extend rich in antioxidant which are called clavo-wasca and maca. No, those herbs are rich in antioxidant. Kapag nami si mo blood flow, kung nami ang blood flow mo, nami ang pagdulong sa mga minerales, mga vitamina, kag oxygen ka. No, those herbs are rich in antioxidant. Kapag nami si mo blood flow, kung nami ang blood flow mo, nami ang pagdulong sa mga minerales, mga vitamina, kag oxygen sa imo silula. Nami man ang paghimos ang basura sa imo silula. That's why your cells are clean and could perform properly. So kung nami ang imo silula, nami ang daloy sa dugo, saka tanan.
14: DTX 500! Ulang sa pagkaon sa utang kang prutas, hindi na magkabalaka. Mag-DTX 500 ka na! Ang DTX 500! Bastante sa antioxidant, pangontra sa mga halit ng free radicals. Likawag ang baratia. Mag-DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500!
15: Si Edding Grace paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
3: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
15: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag-100 ang akon nga sugar.
14: Wow! DTX 500! Mighty C! Alkaline! Nga vitamin C!
16: Ako galing si Ariel, nagtanto si Ray, kisang nagligad, sikisakit, pidya katama, diyan ba siyang tiyo ko? Tumarko sa Mighty C, Alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, wala ang sakit sa ako, tutong na alamat sa Mighty C!
14: Mighty C! Mapalit sa mga butika!
17: Para sa libre nga check-up, bisita halan,
18: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
19: Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel,
20: Iloilo City,
18: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
21: Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street,
18: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
21: Calibo Reventor Building, Osmeña Avenue,
18: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
21: San Jose Antique,
18: Juan Tiong Building,
21: Barangay 8 Bagumbayan,
18: fronting kay Sano Mall,
21: Amar Alternative Medicine and Wellness Center,
18: Kulasi
21: National Health

0: Highway, Kinit sa LBC.
1: Klinika de Alternativo Medicina. Kabangkalan Branch. Located at ACM Building. Texas Street. Corner Bread Box. Kabangkalan Public Market. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: Sagay City. Radyo Bandera Compound. Likod sa Pag-ibig Office.
1: And Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: Bacolod City. Ernai Street. Fronting Paglaom Sports Complex.
3: Informasyon sa ikayong gawas.
4: Istoryanta, ano blinding chronic inflammation with Sir Boy Sulweta sa talk nito.
5: Ang D3Bio is well known nga magpaayo kontras ng kaso ubusipon, kagilan at kiginabatuan mga virus, mga flu viruses that causes those kind of fever, no? Or mga ginatawag natin mga tangkaso kagilanat. But D3Bio does more to your body. It lowers your chances of getting chronic inflammation. Lawig nga paghubag sang imulawas, ginaiwasan tanan. Just don't get me wrong, no? Inflammation is correct, is good. What I mean, acute inflammation is a tool used by your immune system para makural, ma-isolate, makuralan ang mga injured areas, mga infected areas, para makuubra sila sa ila, ubra, no? Ang muna ginaubra, para hindi na maglapta ang ginatawag nga infection. But, kung maglawig na, lain na, Doc Ramil. Ano madugang mo, Doc Ramil, regarding this?
6: Si Lolo Cobla, Sir Boy Herbert George Wells.
5: Oo.
6: Popular English writer na siya. Lolo Cobla.
5: Oo. Sa state na ba?
6: Siling niya, if we don't end war, war will end us.
7: Hayos to.
6: Kung di mo pag-untang na naway, kira sa sarlo sa tulawas, na infeksyon.
7: Among papatay si mo?
6: Damo, gakapatay tungod lang sa ako, sa infeksyon. Ti, diri nakabulig ang D3Bio tungod kay ang D3Bio may ara siya extra virgin coconut oil, may monolaurin siya, Sir Boy, may lauric acid siya, which is kaya niya nga untaton niya ang away sa sulod. Kaya niya tapuson. Lain ang untaton, lain ang tapuson. Kaya binin mo, tapos na ang infeksyon, may hubag pa na
5: nangyari.
6: May inflammation pa na katabo. So, which is inang inflammation, gadugang pa nga, galala sa imo problema. Amo na nga nami, Sir Boy, nga ang D3 nga ginainom mo, dapat may BCO.
5: Correct.
6: Or ang BCO mo, dapat may D3. Kaya nga man, hindi lang niya tapuson, himuso niya tanan, kag ibalik niya normal ang nagakatabo sa sulod sa lawas during sa imo nga gituwag infection, during sa imo nga inflammation. Amo na nga, nami gid adlaw-adlaw mag-inom sang D3Bio. Kag ining gituwag BCO nga may D3, ang D3 nga may BCO, Sir Boy.
5: Kampiyon.
8: So of the nagin na, Sir Boy, si B cells at si T cells, no? Si B cells amo ning nagapangmarka sang mga infected na nga mga silulabla, Sir Boy.
5: Ina pang pintahan. X.
8: Tapos si killer T cells amo ni ang naga
5: himos,
8: naga himos
5: sa naga pintahan,
8: naga eliminate, naga pagwa sa ginatuwag mga infected nga mga silula. Kung damo ang namarkahan ni B cells, damo man ang trabaho ni killer T cells sa Sir Boy. Wala sa nga pahuway, pero kung naka D3Bio kita, may ara ina sa nga vitamin D3 sa nasiling tanang nga ginabuligan, absorb sang virgin coconut oil sa aton nga chan para maggamit ni killer T cells. Nagapabakod ni galing vitamin D3 nga sa D3Bio sang aton nga killer T cells sa Sir Boy para mag-eliminate sa mga infected nga mga cellula. Kag ang elimination sang infected nga mga cellula, Sir Boy, nagakos ina sang ginatog acute inflammation, no, para kuralon bla ko dalon ang mga ang pathogens nga sanhi sang inflammation, Sir Boy, sang infection, para pat yun, hindi maglapta ang ginatawag infection na Sir Boy.
5: Kampiyon, no? So, hindi tribayo, anong ginahimo niya para hindi maglawig ang gira sa sulod lawas? Ginapatay dayon, ginahimos dayon ang kontra sang lawas. By doing that, you are avoiding a longer war inside your body.
6: Correct.
5: Which is bad to your health. Kay ang acute inflammation is good.
6: The longer ang gira, Sir Boy, ang imo nga immune system, grabe ka stress.
5: Grabe ka stress, grabe ka kapoy, no? Kag isa pa, lain ni, kag sobra sila ka stress, biskan healthy cells mo, hilabta na nila, amuna na gasulod ang mga autoimmune diseases caused by chronic inflammation. Ang mga autoimmune diseases like rheumatoid arthritis, systemic lupus, inatanan are predisposed by chronic inflammation ang sigi-sigi nga pagkubag sang imulawas. Amuni ang ginapunggan ni D3 Bio. Paano? Si D3 Bio, way labot nga ginapadamo iyang immune cells, may isa ni siya ginatawag nga ginakuhit burn me kung chronic inflammation na. Sino na siya? Si natural killer cells. Si natural killer cells ginapadamo ni D3 Bio through its MCTs and absorption of minerals it needs to grow. Like zinc, no? Kinalan niya na. Di ginapasulod na ni D3 Bio. Ano ginaobra ni natural killer cells? Kung may mga nag-wild nga B cells and T cells nga mga soldado man sa atong lawas, amun yung ultimate soldier nga ginahimo sila. Hoy, sakto na. Kundi pa matsunta ka mo para hindi maglawig ang imo inflammation. This is brought about the combination of MCTs, the reaction of MCTs sa atong mga probiotics which produces vitamin B6, essential also for natural killer cells production. So, di mo makita ang D3 Bio, hindi lang nga ginatap na ang mikrobyo o ang cancer nga gakos ang inflammation, ginapanami niya pa ang management sang imo immune system, Doc Ramil.
6: Cytokine storm, isa sa rason nga may paghubag sa sulod sa lawas. Yang sobrang away sang imo nga mga immune system, Sir Boy, ang gakatabo is ang cytokine storm. Tihubagin na yan, Sir Boy.
5: Hubagin.
6: Kaso lang, kay palainom ka D3 Bio, ang D3 Bio, kaya mag-control sini nga mga klase nga mga immune system. So, salamat ta, kay may natun-an na research nga ang combination gali sa vitamin D3 kag BCO, kaya makontrol ang mga ining gituag posible nga matabo nga gituag cytokine storm. Mostly napatay sa gituag COVID, Sir Boy.
5: Correct, sir.
6: It's the cytokine storm.
5: Cytokine storm ang nagpatay sila, hindi COVID. So, da mo makita.
6: The inflammation.
5: Ang inflammation. Ito, itorgid, no? Basta na bala nga, may problema.
6: Ito na yung mga doktor na ang hambal mo. Inflammation is a silent killer.
5: Also. Correct. O ang bali nilang ganit, the root of all health diseases is inflammation. So, inflammation is good kung acute lang, dali lang. Inflammation is bad kung sige-sige, 1 month na, 1 year na, inflamed pa yung mulawas.
6: Puro hindi na sa mga degenerative stage. Especially cancer, diabetes, delikado, ganyan, Sir Boy, kung ano. So, may kung ano mo, may, kung gusto ka nga to check sa imong lawas, kung ara ka sa inflammation nga stage.
7: Inflammatory stage.
6: May ara inflammatory ko ana marker.
5: May markers. Cytokine markers nga magyatan-aw nila, no? So, di mo makita ang D3 Bio protects you from diseases brought about by chronic inflammation.
6: So, ang thyroid reservoir is that hindi lang nga mainom ka D3 Bio kung mahilanat ka na, may inflammation ka na. Before pa ang inflammation matabo, before pa ang infection matabo, before pa nga girahon ka na sa kagaw, ano, dipinsa ka na dahil.
5: Dipinsa ka na.
6: Paano dipinsaan? Suno sa pagton, every 8 hours, you need to take D3 Bio.
0: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilara, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. At D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, uno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sa atong lawas nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio with Visio.
9: Ako si Anay. For problema, kagida
0: nga
9: ako.
0: Nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio with Visio.
9: Ako si Ana, for problema kung gidang akon irregular nga regla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mga butka! May DC! Ang alkaline nga vitamin C!
10: Ako si Elisita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang may DC, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung magabot ako ng menstruation, no, nagkita ko makabatsyag sa sakit.
0: May DC!
11: Para sa libre nga check-up, bisita halang.
12: Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center.
11: Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
12: Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center.
11: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
12: Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center.
11: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
12: Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center.
11: San Jose Antique, Wan Kyong Building, Barangay 8, Bagumbayan, Fronting Quezon Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi, National Highway, Kilid sa LBC.
12: Klinika de Alternativo Medicina. Kabangkalan Branch. Located at ACM Building. Texas Street. Corner Bread Box. Kabangkalan Public Market. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
11: Sagay City. Radyo Bandera Compound. Likod sa Pag-ibig Office.
12: And Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
11: Bacolod City. Ernai Street. Fronting Paglaom Sports Complex.
3: Informasyon sa ikayong gawas.

0: ang madamo pagit nga health benefits sa inyo adlaw-adlaw nga pag-inom sang D3Bio, Dr. Mil?
1: Ang D3Bio, hindi buot pahango nga pag inom mo sa D3Bio matulugan ka. It's a matter of habit, it's a matter of adlaw-adlaw nga gamiton mo siya. Tub-tub nga, mahimo nga manami ang imo nga tulog. Pero minamon ang gina-recommend. Kaya nga man, ato nabaluan nga ang D3Bio is gapadamo sa imo nga good bacteria. Good bacteria will produce hormones kag manami nga mga patulog, sir boy. At the same time, this D3Bio kaya niya patyon ang imo nga mga kagaw nga among rason nga naghubag ang imo nga mga tiyanda, tinae. So, lain gidya kung adlaw-adlaw kag inom D3Bio, sir boy. Especially before meals, before breakfast, before lunch, kag before dinner.
2: So, sa wala, sir boy, hindi uso ang ginatawag kaspabla sa sauna. Kay gausap sila sang lubi kag ginabutang sa ulo.
1: Correct.
2: Oh, so, ginamoisturize gali sang D3Bio.
1: No? Subong yang, iba niya, nabuhuan ako.
2: Oh, tiyang D3Bio ay baho ah. No? Ibutang sa aton nga...
1: Wala man ko sa una uso ang mga shampoo-shampoo na.
2: Why? Lubi lang.
1: Lubi lang ginausang, ibutang sa ano?
2: Oo. Ginamoisturize ang sang virgin coconut oil nga sa D3Bio, Sir GP, ang aton nga... Lubi lang.
1: Lubi lang ginausang, ibutang sa ano?
2: Oo. Ginamoisturize ang sang virgin coconut oil nga sa D3Bio, Sir GP, ang aton nga scalp o kon ang aton nga skin ba sa aton nga ulo, no? Malikawan aton ang pagtubo sang kaspa tungod sang iya nga antioxidant property nga ginatawag pyrolic acid, Sir GP, nga naga-act bilang moisturizer, no? Sa mga naga-dry ang skin, meron ka mo sang kaspa, duwa ka o kung tatlo ka soft gel, Sir GP, buhuan mo na kag i-apply sa imong nga ulo, nga buhok, pwede matagaan sa solusyon ng imong kaspa, Sir GP.
0: Kung naayon ng imong kaspa, naog ka sa guya. Kung may mga punggod ka nga daw hindi madrawing, kabudlay ka na drawingon, kay puro ka na punggod, may mga blackheads ka, gabi notoy-botoy, ang putangan mo man D3Bio, kung tatlo kay Duksam, apat ah, isa sa agtang, isa sa cheek nga right, isa sa left, isa sa chin, kapulason mo. Let it stay overnight. Pagbugtaw mo, patay ang tananda nga magkakos ang kabusitan si Muguya kung nag-D3Bio ka si Mofacer boy.
3: Campion. Klaw, ay ganit sa natawagon ka, kas na mabim. Hindi ko man ito pa kaysa. Hindi, kas pa ako. Hindi ko kas. Kamusta nga ng kas? Anyway.
0: Ito, BI ka kas.
3: Ang D3Bio, gapan namin man sa absorption sa imo vitamin E.
1: Mm-hmm.
3: Vitamin E does not only makes you feel young, it makes you look younger. Mm-hmm. Ang vitamin E is also an antioxidant, which basically specialize in pero oxidation or oxidation of your fat. That's why gahubin ka tanawon kung ikaw ga D3Bio kinami absorption sang vitamin E sa imo tinay.
1: Ga-maximize ang vitamin E, sir boy, if you're taking D3Bio.
3: Eh? Campion.
1: Isa tingala ka, kada mo na butilya na inong mga...
0: Ito, ko.
1: Wala akong gagwapo, wala akong namiskin ko. Kulang ka D3Bio.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Wala nami tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamayos sa tuntunan, mag-aayogin sa madamo ninyo nga balatian.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinag-uunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: This is K5 News FM, your official news and music station. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo, 94.5 K5 News FM.

0: istorya nga kalanlawan? Gusto mo wala problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka habang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Kalibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagidang imo asawa kay ikaw ginbayaan.
1: Wow!
0: Problema mo nagdululungan. Nagtabak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagakatabo kag magakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tawo nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga indi maayo. Sa Kalye 5, tanan kumpleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 Blues FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon kay Stas.

0: Gold, Ina Reyes, isa ka certified IK Gold and IK Drops user.
1: Nagaburo na nga ako ng mga mata, bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan.

0: Moisture Drops. Epektibo, gid katama.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Glaucoma, Eye Care Gold Capsule. Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule. Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule. Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras sa lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kagdil berry extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manamin na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom

0: 95 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: Kagkaroon, aton padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan, kagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa kalisingko!
3: Wala kaya ginagutom?
4: Ginagutom eh. Ikaw ihaw?
3: Gutom man eh. O nga, ginatulog nyo ko dayon, haw? Gutom ka mo mga amigo, haw?
4: Aho, Boy Bichen!
3: Hala?
4: Boy Bichen, ay, este tantan? Siling ko, basi damo dang imo balon nga pansit tantan? Basi... Pwede mo ma-share sa amo ni Toto Dako?
3: Gani, ma'am?
5: Kamu pa ba? Ti ano? Laktan ko isa ka baso nga bitsin? Ang isa ka putos nga pansit kanton? Para sa maruso ah! The more bitsin, the more pagid nga namit!
3: Nanggabang ya? Kalaulagid tas ni?
4: Sadya-sadya gid eh no?

0: Magdalena?
1: Yes, Burog.
0: Ikaw kuan Magdalena.
1: Ay, hindi ka naman magsiling nga malakat ka naman ha.
0: Daw mo amugid tani eh.
1: Mabox ka na naman.
0: Mara, naman ba na Magdalena mong...
1: Dumatsyagan ko blasi mo, bro. Kinahimo mo lang din barangay hall CR, na?
0: Kaya ba? Tignan naman Magdalena.
1: Ano, mamangkot ka pa ba?
0: Uy, mamangkot. Gigaw kayo tayo. Wala man ko kabalong daan mo.
1: Ang paabo-abo ka pa bala mong na?
0: Kaya ba? Kaya ti wala ko gani kabalo.
1: Kinahimo mo lang din CR. Kaya ti mapuli ka lang dayon. Agad magpamuhin.
0: Why, ababo.
1: Nante, madinay ka pa?
0: Tige, wala man to palamuhinan sa guwa mo.
1: Asa mga basin eh?
0: Wala man din mga basin ng mga balay di sa aton. Kaya ang basin nga project ni Kap sa barangay Taris Kalising Kogin, convert yaman to tukas. Te, din pa kuya nga basin mamuhin?
1: Asa basin gani?
0: Sa diin gani nga basin?
1: Basin diin lang eh.
0: Kaya ba?
1: Kalapad sa mga kampo kagwayang? Sa diin ka lang da.
0: Yabaw.
1: Lapad ang mga basin.
0: Wala ginaklarong imo ya Magdalena ya.
1: Kay man, amo nang ginahimo mo.
0: Di mano man ko di abi kay wala man ta di ubrahon mo. Kay tulog man ang busing ta.
1: Kun di magpahimunong.
0: Kun magpahimunong, kung maano lang ko di. Wala ko di akanon. Hindi ko di akarimedyo general.
1: Tinga ah, karimedyo general ka to ya sa guahaw.
0: Uy, bisan paano karimedyo ko to ya? Diri nga dan, hindi taman ka ma-remedyohan eh.
1: No!
0: Di ano, mapa-remedyo ka sa ako na.
1: Animal kay mo yung burog yan, no? Nagbinastos ka na naman, no?
0: Binastos ba lang ang mag-remedyo sa imo?
1: Oh, lo mo eh!
0: Sasisadya, no? Wah!

0: El chen la ba? Mano ka toto dako matite?
1: Wow!
0: Ara ka naman bala?
2: Nakita mo naman gurong nag CR pa si Boy Bits.
0: Sino nga Boy Bits man?
2: Sino pa? Kundi ang migo tanga palakaon bitsin eh.
1: Wow!
2: Ato na siya ho? Naglakad na ho? Tiyano? Anong plano ta?
0: Iwasan tang yabalon nga pansit kanton nga laban bitsin eh. Kita naman o oh, kita naman na makaon sang pangguba kidney kagataya.
2: Ala, basi mahilo ta si Namek?
0: Wala. Kay nakita ko siya kina nagkaon man.
2: Ate, septe magali kaonon eh.
0: Dasigon ta lang. Samtang ato pa siya sa CR?
2: Oo, dugay na siya magamit si Arya. Tag-isa na ka oras. Tayo may ginang makatig-ab na ta. Amo pa na pagwaya. Kaya wala na siya mo pa nga istorya. Iwasan to na dayo ng iya balon. Karon, basi maunahan pa ta sa mga duwa kasutab?
0: Wala man di sila gani. Basi nangita man to sila sang ila kalanon kay daw mga gutom man to.
2: Hindi lang to mga gutom, kundi mga patay gutom kita sila ya. So, ano na?
0: Sinabi mo pa eh. Amo gani, samtang kita lang de ang baskog sa sulod classroom tinguhaan tanane.
2: Oo, kuwaon tang lunch bag ni Boy Bits. Kagdalon to sa likod, oh. Kag dito, tabirahan ka, ona.
0: Mas mayo pa, para nga wala na siyang disturbo. Makabalbalgid ta mayo.
2: Oo, para mabusog ta. Ang agi sina siyang tinisdakan, makahambal kita sina nga sa desa jay, no?
1: Wow!

0: Angelina?
1: Balik ka man di kalitan, tsagkwa?
0: Oo eh. Kay gakutoy ako nga tiyan sa pag-CR ko.
1: Ako ya, gakutoy ang tiyan ko kay nagutom ko.
0: Ahay, kaluoy man sa imo, Angelina ba?
1: Luoy kit eh. Sinaan nga daan niya, wala ka na magpulig sa akong panginta pagkaon.
0: Ahay, kaluoy magali sa imo ba?
1: Di kay naluoy ka sa akon, why ka gidayat na pagkaon?
0: Piyara eh, kakaon ka pa si Canton nga laban bitsinaw. Damo to bitsi sa akon nga Canton niya, amo nagapadasig. Gapatambok sa bata?
1: Ah, balat sa damo. Kung jutay bitsin ah. Basta mabusog lang ko ah. Wala na yung problema yung sa akin niya.
0: Ate sige ah. Ihatag ko lang sa imo. Tapos ipamuhin kag ihatag ko lang dayon sa imo.
1: Anong ihatag mo? Ang ipamuhin mo?
0: O kaon kao?
1: Hindi eh.
0: Aw ah. Sige ah. Pansit kanto na lang imo para damo bitsit ah. Para madugang ang pagitang tambok mo ah.
1: Hadya sa jain no?
0: Wow!

0: DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mayra, permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong chan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
2: Mabaka.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako galing si Abigail Luzer, sa estudyante. Ka problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sakit rin akong ulo. Tiinom ko Mighty C Alkaline Vitamin C.
4: Pagsubong ka namin sa akong paminsari.
0: Mabaka
2: sa mga butika.
0: Extend food supplement for men.
5: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala nagid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang extend food supplement for men. Daw hindi ko kapatim na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
0: Extend food supplement for men. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald, saka sales rep.
7: So una, problema gid ako sa akong body odor. Kuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagpotin. Gid akon nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
2: Mabaka sa mga butika.
0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino.

0: na ka ng ambal ko sa mo, malibay na lang ta kay para masagod ta ka.
1: Galing di ko yun, kwan
0: Anong nga kwan man?
1: Doon, di ko guro, di ka gwanta mo.
0: Anong hindi mo magwanta o?
1: Tsura mo eh.
0: Nga, anong itsura ko aw?
1: Oo, perti ka aslong nga pait. Duga ugom ka batuan nga may abdo. Amo ginayang normal mo nga itsura? Amo gina?
0: Wala na yan sa itsura. Kundi sa performance na yan.
1: Ay nga, ano gidyang performance mo haw?
0: Performance sa babaw kag sa dalom.
1: Nga. Ano naman? Nastos naman na haw?
0: Nga. Ha? Ano nga binastos na?
1: Oo. Nga nga may babaw kag dalom. Kag nga, ano nang ginangasal mo nga babaw kag dalom? Nga performance.
0: Babaw kag dalom bala. Ang pangabuhi takisa di sa babaw sa kalibutan. Kisara man ta sa babaw, kisara man ta sa dalom.
1: Palusot.
0: Ay, ikaw lang yung gatag Malaysia.
1: Hindi na yung Malaysia. Kundi amo ginayang kamatuoran.
0: Ikaw lang na yung kapaminsan sina, kaya kuya wala. Kaya na makan ko yung magbinastos.
1: Ay, edi wow, sadya-sadya, ino.

0: Ah, budat, doon din siguro ka puli sa kalisingko mo.
1: Kaya nga, matabago.
0: Kaya hindi madayon ang eleksyon, ano pa, wala ta chance makapuli dito. Kag magapangwarta, kaya ti hindi man madayon ang eleksyon.
1: Timaga mo na wala na gid ni Mayo nga masugat ngayo gayom eh.
0: Ayaw na.
1: Kay wala na ni may mamugno nga gabangirit.
0: Ayaw na. Eh, kagaan naman.
1: Kay ti wala man eleksyon. Manago na lang yung mga gahana mapapili. Kay ti ilatuyo tani daw hindi naman tumatuman mo.
0: Ay, pabay, ilan na sila ha? Mabot, manajapo ng adlaw nga mga ayos labulig sa aton kag mamugno.
1: Mga ayos sila eh, kung may eleksyon naman. Kung wala ti, wala sa pagkay. Kagkuntat naman ng solicitay, magamusini kay ti wala man eleksyon mo.
0: Ayala, sakto tuod, no?
1: Maan ko ni eleksyon, sadya-sadya da, yun pa damuda mo solicitation letter mo. Panginyawat man na sila mo.
0: Ay, di sadya-sadya, eh, no?

0: diri lang ta mapabugnaw sa damo tawo.
1: Oo ah. Pwede. Wala lamang ta ibang gantuan mo.
0: Wala kaya plano wala in-how?
1: Ah.
0: Dapat ani. May plano ka nga. Malain. Agod nga. Manamian ko.
1: Hala, grabe kahit balabinos mo.
0: Nga, wala ka plano, ha?
1: Kete, wala mong kukwarta nga ibayad sa gusto mo ang kadoan. May tani kung pwede talang utangon kayo, utangon talang, ha? Pero kung may kwarta ka da, pwede man nga, obdan talang ka.
0: Nga, ikaw lang ang mapalangit tapos ako pambayad?
1: Iduha man tayong mapalangit, ha? Eh, ano, pwede man nga ikaw lang mabayad.
0: Grabe ka man mo yan, Jupiter ba?
1: May kwarta ka da, may labsaw?
0: May ari eh. Ginkaute ko sa bintana ni Mami Kayot.
1: Ate, tiwasan ta nanay eh.
0: Sadya-sadya, no?

0: Ultra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. 4Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo-cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. 4Biotics.
1: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance Serum

0: ng ating memorya.
1: Memory Advanced Serum.
2: Araw-araw, mabibili sa mga butika.
1: Memory Advanced Serum. This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
3: Miss

Recording Engineer Noli Aparicio. Special Sound Effects Melvin Flores Plutenya. Malipay yung nagdulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon ng istasyon.

0: isang bayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. K5 News FM. Kanjami mo sa musikahan, sa balita, maasahan sa public service. Always number one. Number one. Number one. K5 News FM. K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging tagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News FM, kalibo alas 10 sa unoy tagahon.
2: K5 News FM, top of the hour, top of the hour news break.
1: Para sa aton niya top of the hour news. Umanya gin paiway ita Quezon City Regional Trial Court arong pagbasa itsakdalo arraignment kay Vice President Sara Duterte makaron nga Biyernes. Angot kara sa ginapangatubang nga kaso nga grave threats. Rayon ra ikaywa nga beses nga ginapaiway rong nasambit nga arraignment it busy presidente. Sunod sa report naging dahilan kara rong ginapasaka nga partial motion for reconsideration it kampo ni Duterte. Inagiit sigon it abogado ka nga dapat ay mag-inhibit o magbuhi ka sa kaso rung nagabuyot ka nga hurado. Bukod man or magwas man sa ginakwestiyon it depensa o jurisdiction it QCRTC. Nagpanindugan marong kampo it busy presidente nga hindi basta-basta nga pwede nga i-itis it korte si Duterte sa anak ka nga bangod isigarayang ka-impeachable official. Bagong ideklararong pagpaiway it nasambit ka arraignment nagabot man si VP Sara Duterte sa Quezon City Hall of Justice para atubangon nung nasambit karang pagbasa it sakdala bangod sa nakarang pagbisita ng higpit manit seguridad ng mga miyembro it PNP sa palibot kara it nasambita nga korte. Agin yun rabatian ng K5 Top of the Hour News. Inahatod gato ni TTX 500, the superior antioxidant, para makalikaw sa nagkasari-sari nga masakit ka para type na diabetes. Mag-inom it TTX 500. Ako si K5 Rio Trico para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko ang kalingawan sa kalibo. K5 News FM.
0: K5 News FM. Kanjami mo sa musikahan, sa balita, maasahan sa public service. Always number one. Number one. Number one. K5 News FM. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
3: Q7 lot, 57 akong edad. High blood gid ko, magasuka ko. Tason akong ulo daw mabuka.
4: Kumar mo sang DTX 500. Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
3: 3 times a day gid na akong ang DTX.
4: Okay.
3: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
4: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
3: 180 over 100.
4: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
3: 120 over 90.
0: DTX 500.
4: Ano gid bala ang ara sa kada kapsula ni DTX 500 kun nga ini ang nanginhari sa tanan nga antioxidant if dugangan pagid sang may tisi or pure siya nga available sa market. Istoryanta ang powerful antioxidant sang DTX 500. Upunta siya ng diskusyon si Dr. Ramil Uy.
5: Sobra na sa isa ka dekada guru Sir JP nga sige ko diwali sige lecture no sa mga katawhan. Kung anong benepisyo sa pagkaon utan kag prutas at gulay pampahaba ng buhay. Wala pa ko sa radyo sang una Sir

0: PP. Una ko na nahambal about sa mga Pinoli compounds kag paano ini makabulig sa tao. The more nga nebaluan na to ang simple phenols kag polyphenols including sa ilang superstar the flavonoids, no? The more nga na challenge ko tungi tatablas ang ano sang high grade nga food supplement kung sino ang pinakataas pinakadamo ang antioxidant. Ang una kong research nami ko nung cocutin, ACA and selenium. Isis amo na mga antioxidant namo ni. Duksa mo?
1: Oo, sang una mo na.
0: Magresita mi. Antag lami. ACEs, vitamin A, C, E, selenium E, and selenium. Mga antioxidant na. Tob-tob na diskubrehan na mong lumot, mga spirulina, mga astaxanthin. Basta na diskubrehan na mo ang pycnogenol. Pero sang na diskubrehan sa GP, sang duha ka scientist nga nakadiskubre sa panit sang tubo, nga amo isa sa mga pinakamanggaranon nga source ang polyphenols kag flavonoids.
1: Grabe, no?
0: Suling ko wala na sang iban. DTX 500.
1: Amo na ginahulat mo na.
2: The ultimate antioxidant.
0: Dito ko na kasaling Sir JP at last nag-abot gid man ng super antioxidant nga ginapangita ko sa tinuig na. DTX 500.

0: Ingat tigil.
1: PGX 500.
2: Ang DSE or the Shoguard Sugarcane Extract ang prime ingredients ang DTX 500 nga may pinakamataas nga antioxidant units at 1.3 million in ORAC scale, Doc?
3: Correct, Sir JP. Imagine ha, ang taong palakaon, more than 2,500 calories a day, she or he needs 12 to 15,000 sang ORAC units sang ano.
2: Meaning the more kagali ka kaon,
3: the more kakaon ka, the more nga gabisyo ka, the more nga exposed ka sa ano, sa mga cellphone, mga radyasyon, the more you need antioxidants para hindi ka magbalatyan, hindi ka dali matigulan.
2: So ang
3: pinuli compound, Sir JP, ang makita sa mga utanon ka, prutas, isali hilaw, hilaw nga takway, hilaw nga lumbati, hilaw nga gabi, hindi. Pila sa mga biological activities ang pinuli compounds amo ang anti-carcinogenic.
2: Wow.
3: Hara na.
4: No? Anti-cancer.
3: Anti-mutagenic.
2: Hindi mag-mutate.
3: Anti-inflammatory. Hindi dali matigulang ang selula. Hara na tanan sa kwan. Ang pinuli compounds, taas-taas na katama sa DTX 500.
2: Grabe, no?
3: Especially kung parisan pag siya may TC. Kag ini tanan related sa antioxidant activities ang pinols kag flavonol.
2: Flavonol.
3: DTX 500, Sir JP, i-combine mo ang may TC or pure C. Pero Sir JP, sobra pa ang anti-carcinogenic properties sina. Kung pala inom lang sila, layo kas cancer. Kaso lang ang Pinoy, saan o mainom sang DTX 500 kag may TC?
4: Kung matyag na.
3: Di, may cancer na.
2: Posto,
3: dapat, before ka pa nag-cancer, inom ka na. Kag may mga anti-mutagenic properties ni sila. So, din pa ka mo, cancer prevention ang ginapangita mo. DTX 500 kag may TC. Gusto ka malikawan ang mga stroke, problema sa kurason. DTX 500 kag may TC. Tanan, mabuligan. Because DTX 500, puno sang antioxidant. Wala sang makalapaw nga klase nga suplemento when it comes sa antioxidant properties ining DTX 500 kag Mighty C. Once nga puno antioxidant ang imo lawas, layo kas balatian, dugay ka magbalatian, dugay ka magkasakit, dugay ka matigulan. Te, gahubin pa imo internal organs, hubin imo pancreas, imo nga atay, mahubin man mo na importante.
1: DTX 500.
5: Ato si Tumasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning gapangalay sa kong tudlo sa kong mga kamot, andin siyang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
6: Sugod lang nag-inom ka
5: DTX 500.
6: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
5: Almost 3 months na.
6: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
5: 3 times hindi.
6: Kamusta ang alay sa kamot?
5: Wala na.
1: DTX 500. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: ang kakampyon ng estasyon sa Kalibo Atlan. 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
1: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanag sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga, nga akon nagkasugata. Ambal sa akong doktor, normal ini sa mga tao nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol. Mag I Care Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata. I Care Gold para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold. D3
2: Bio. Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ila lang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang mankala adjuster nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsaron.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3

0: Mahig ko pala ang imudugo?
1: DTX 500!
0: Masamig ka pala gina allergy?
1: DTX 500!
0: Ang DTX 500! Ang nagatimlo sa imo mahig ko nga dugo. Gasa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
1: DTX 500!
0: Masalika DTX 500!
1: DTX Coffee Mix!
2: Ako si Rina, firme lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako, DTX Coffee Mix, panamig isang pamatsyag. Natula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Inaang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal sa mga butika.

0: FTC, ang alkaline ng vitamin C.
1: Mabali si baby, masami ko gina-allergy. Kaya magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, kagabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
0: Mighty C, mababaka sa mga butika. For Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. For Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics.
2: Nagabaho ba lang ilok mo?
3: Yucky!
2: Tama na nga palupok. Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
4: Pre Tonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
5: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman o sip?
6: Performance mo pala. Maluya na. Mag-extend ka. Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuwaska. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madungkay nga performance.
5: Di, pre. Musta ang bulang kape, pre?
7: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
6: Extend Food Supplement for Men.
8: Tikasin.
6: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagaburik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagaburik kayo sa neurological disorder. Nagaburik improve sa ila panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Mabakal sa mga butika.
9: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
10: Hey, Five! Kalingawan time!
11: Sweet, sweet Jojo,
12: sweet Jojo.
13: I hope you have any popcorn, itlog mo orange. Eh, aling tao? Sir, itlog mo, sir?
14: Oh, hindi ko.
13: Hindi, sir. Siling ko, itlog mo.
14: Ah, siling ko gani, hindi ko.
13: Hindi, sir. Ang itlog mo. Galabaw sa shorts mo.
15: Sweet FM.
11: How sweet.
10: Hey, hi. Kalingawan time.
16: Ang kampyon. Na istasyon.
17: K5 News FM.

0: News. D3Bio.
1: Ako si Jomer. Tumarget ko sa D3Bio kagang bilogo nga pamilya para maligawan ang infeksyon, tuga sa mga virus kag bakterya.
0: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3Bio.
2: Sir Boy, ang Visio mangin cure na. Ang mito na pang cure.
3: Wow!
2: Di duda pa sila. Dapat dugangan pa sila trials. Kami ya, way na may duda ya. Ang combination na to, baskog. Mm-hmm. Pigawan mi kung Visio lang. Pigawan man kami kung D3 lang. Mm. Amo nang ging kumbay na mo. Ang right. D3 yung D3 kag Visio.
4: Dapat do again.
2: Kampiyon.
3: D3Bio na ang namini, sir, no? Ang D3Bio nga ang iya-ex extra virgin coconut oil, no? Ginpanagtag na ni cabinet member Carlo Nograles sa mga hospital cause he believes nga iyan niya personal initiative para maprotektahan ang health sang medical workers kag health man sa mga gasuffer sang COVID. D3Bio could basically kill any kind of viruses and any kinds of pathogens, bacteria, fungi, kayang-kaya ni D3Bio. But there's more in everything in D3Bio. Hindi lang may sa brain, hindi lang may sa heart, hindi lang may sa liver, hindi lang may sa imo pancreas. It basically works throughout your body, even your appetite.
2: Correct.
3: Ang imo appetite, which is controlled by your ghrelin and leptin, basically kaya i-control ni D3Bio because of
2: paano, sir boy?
3: Medium chain triglycerides that controls hormones. Your hormones need saturated fat. Saturated fat is part of extra virgin coconut

0: Visio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
1: Mga buti ka.
2: Sir Boy, pwede hambalaw na itong D3 Bio nga. D3 Bio, patya na lang na si Hunger Hormone.
3: Pwede, no? Si Hunger Hormone, si Ghrelin. No?
2: Ghrelin, oh.
3: Kagtapos, may ginatawag ni isang insulin-like peptides. Hmm. These are the two hormones that makes you hungry. Ang inis ang hormones, gina-trigger na isang hypothalamus, which is the hunger center of our brain. Ginasugo yun yung ginatawag nga agouti neurons. These agouti neurons will basically make your ghrelin hormones produce that hunger hormone, si ghrelin na, kag si insulin-like peptide. Pero did you know, ang para sa gutom ta, dua klaseng hormone. Ang gasopres sa gutom ta, lima. So what does that tells you? You don't need to eat all the time.
2: Mm-hmm.
3: You need to practice intermittent fasting. Kailangan mag-jita ka.
2: Amorang gusto ko patyo na lang ng ghrelin para di nakagutomon.
3: Ang ghrelin, ang ka-trigger sini, kung why na unod ang imo stomach, may mga sensors nga dira, no?
2: Mahambal sa utok.
3: Mahambal sa utok. Hoy, may nakunod. Makaon na ta.
4: Gutom na.
3: Makaon na ta. Pangambal lang ang utok, sige, makaon ta. Then, you will say have that sense of hunger because your brain was triggered by ghrelin nga makaon ka.
2: Gusto ko, Sir Boy, nga mas alam pagid ang akong brain kaysa brain subong. Paano, Sir Boy? Di, pagutom mo?
3: Pagutom ka.
2: Hambal sa, bay ilang di lang napagambala si boss. May damo pa na stian niya,
3: oh.
2: Ang tambok.
3: Kanto tada sa tambok sa tiyana. Pag inom mo sang D3 Bio, what it does is, may medium chain triglycerides na yun. Immediate na yun nga source of energy nga para si imulawas. So si Cell, nga gahambal kay brain, nga gutom siya, busog na. Okay, may ara na siya na yun, instant energy.
2: Kabalo na ko, Sir Boy. May inom ko D3 Bio, tapos butangan ko sang, ano ganun tawag ng pahugot sa imutian?
3: Oo, binder.
2: Binder. Ang purpose na, pagkaon mo, dali ka mabusog.
3: Dali ka mabusog.
2: Kaya kung dako imutian, lugay ka mabusog, damo yung makaon. So dapat yan, hugot mo ka magkaon, mabinder ka na yung hugot. Yan ang pagkaon mo sang damo na, kaya mabalik na to sa imukha niya.
3: That is manually activating your sensors.
2: That's why, Sir Boy, ang palakaon, kung sasigin mo kaon, sisigid ako antian.
3: Takot-takot siyan. Layo ang
2: katawan. Ang tawag na overeating lang, overeating. Oh. Gadako antian. Pag dason, Sir Boy, gadako. Tub-tub nga, madako na lang gini mong kaon.
3: So, hindi lang ang D3 Bio para sa tangkaso, para sa ubo, para sa Alzheimer's. Bio man sa imojita. Namik pa sa
2: ang
3: heart
2: mo. Ang nadiparahan ko, Sir Boy, man, eh. Hindi lang isa ka soft gel, gusto ka masupress yung appetite. Damuon mo, eh.
3: Correct. The bigger you are, the more you need it.
2: Correct. The more nga damo imo imnon nga D3 Bio. Tsaka nakanami lang sa D3 Bio, Sir Boy. Biskan damo imo imnon, hindi magsubra imo vitamin D3. Dara lang sikreto.
0: D3 Bio.
5: O si Karen, damo isang akon hair fall ug indi manami akon kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. Health News.

0: kasaysayan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo, 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News FM Kalibo, may 5 minutos yon doon nakataliwan sa oras nga alas 11.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 11 Mbps, high speed ng mga balita at public service, mag-aatid ng napapanahong kaganapan, mag-aalok ng pananaw, natanggap ng karamihan, tatalakay ng mga isyong mainit na pinag-uusapan, optic fiber sa komentaryo, kasama ang inyong ka-K5 Romy Kahiling. 11 Mbps

Kbps sa 94.5 K5 News FM. Ikaw K5 Romy Kahiling sa programang 11 Mbps. 11 Mbps. Magbabalita ng mga pangunahing kaganapan, mag-aalok ng pananaw, natanggap ng karamihan, tatalakay ng mga isyong mainit na pinag-uusapan. 11 Mbps. Dito lang sa K5 News FM. 11 Mbps.

0: Manabi nga balita para sa aton karang nga Department of Interior and Local Government or DILG. Particular gid sa aton karang nga Bureau of Fire, no? Aton nga BEP. Mangod rong DILG magabakayt may kapin sa 1,500 ka mga fire trucks sa maabot karang nga 2027. Ay kabahay nagkaparte gihapon kong modernization program. Address gihapon sa kakuyangan itong dahil karang nga mga equipment, mga magulit yun nga mga fire truck. Ag makasave rong gobyerno sa pag ginastos pero may pag pinakayad. Doon na kay Secretary John Vic Rimulya, ray mga fire trucks nga makarang nga pachimpo. Tama ron, 40-year-old dun da. Iba nga rin, chimpo patapo na yun. Buha ko last time niya sa Aklan nga. Yung ipag-inames na akong to fire station na. Nag-responde sa sunog ay mga nangan na nagkahugog talaga mga ranang mga piyesa. Ay mo takaresponde ron. So the rescue on the ibang atong bomberong fire trucks. Paano abi ay chimpot hapon pa? Kumbaga ay senior citizen, produkto pa at World War II. So pagkabayluhan da sa bilog karanga Pilipinas. Ama ko mo, may kontak ko 1986 yang ay hambaw ko nga nila, may iba tagi hapon nga. Ito, sa may party ita Altabas or Batan. Dekada may masakalibo ka niya. May naman siya ba? Kinaba ni Rimulya, sa aton karang BFP Office in Charge Wilberto Rico Neil Kwan Chiu. Sanda karahay mag-add to sa may party karat na South Korea. Agod maka-establish it government to government agreement para sa runday karang procurement. Ganit Korean brand o aton karang kwan, aton karang par trucks. Ang sinawang krunday ka nga proposed arrangement, rong cost krunday ka nga fire trucks na gabot-abot na 16 million. Take note ha. 16 million to 10 million. Ag maka-estimate na may una nga 9 billion pesos. Sa krunday ka nga 1,500 unit mga kakipay. High speed na balik. Grabe man kabahag. Na komentaryo kasama ang inyong kakipay. May ginapapakita ang atong kakano. Matood gin man siguro ron. Tagro nga ron nga medyo tag mga i-track nga style nga klase it fire truck. Our Macarno. Ay kung nalang bili, anak karon nga bili is 10 million per kwano, per truck. Aba, grabe ta. Grabe ta ron, kamahal. Bilang malang do, ano nagmahal karon daanang ranang sulat tubi or ana mismo kaha itarunday karang sakyan. Para nagbakay ka man ita kotse 1 million. Ay wangan ay 10 million ay 16 to 10 million. Actually nangin viral da abo karang question. Abo nga ninga kwan, abo karang ga question baga. Kamahal tapos ay may mga comparison ba katong chimpo nga sa chimpo abi ni Digong. Sa ibang nasyon, andang mga parta kasi kagko. Mga, kwan ba nga? Mga mahaba ang kagko. Actually, sa Pilipinas, okay matakontara yung ara. Dahil nga nga may mga, partukar ay sa kalibo. May mga eskinita kitang init na masuod ko atong mga partrak. Di ba nga? Dapat nga nikunta, may mga motor man ay. Oo, dahil bukot tanan nga lugar nga masunugan ay kasada. Ba ko mga habal-habal nga rong bisan sa kabukiran tayo nagkapuan at asta. Oh, what at problema ko tadi kara? Okay, taraya sa Pilipinas dahil nga nikita ay abo nga mga isknitag, bumintok nga mga lugar. Agabog itang lugar nga wa tahagos marespondihe. Kung marespondihan man, ay, it takes time pata nga maghat-hat ka ko imong host nga to bago makaabot to sa ratong-atong lugar. Ay, hindi nga makasod dumagko nga mga fire truck. Kaya ba namin mga fire truck ko na sa mga sudad at dapat ron. Pero kita sa mga probinsya nga ra, dapat makaragin matakunta itong fire trucks. So, that question ko tari karang ra, kung barato ro presyo mga kakipay. Pero kung gahambarong DLG nga 16, 16 to 10 million, medyo grabe at kamahal siguro ra. Although kaparte unda ko ginatawag naton nga modernization program ay kabuhay gimata matutabi man. bisan makarakat simpo tanawa to ninyo yasa tawo nga ni mat naulihin no rin akong ginangawahan because of nagkakatabo nga corruption sa aton nga Bureau of Fire. Nagapati ka mo karon haman ay katong simpo tanawa to ninyo ano ya sa Banwaro may mga fire station di ba tarang kompleto yon pero problema white fire trucks. O isipan ninyo ha, dekada nagtihaliwan. Kupoyang nakatindog, may personnel sa fire, pero white fire truck. May ganit makaragat simporo, andang arang building na materialize nga maayos. Ay katong simpo, sus Mariosip. May mga kapaabo nga ginpatindog nga mga building. Nga nangin white elephant. Ako sinsiin, tagin patindog, agin bakantit ah. Sabi ka talaga katabo corruption. Ginpunduhan. Actually, gintalakay ko katoro iso party nga ron sa mga building at Bureau of Fire. Yan sa Pilipinas. Medyo may iyang ani sa aklan kato akong hatalakay. I think kung daywa ka mga banwaro, manangin iso ka to ay. Mato daw at natapos. Pero may una tabi nga, gindeklaro ito ako contractor nga tapos. Taro project. Oo man hatun over, pero tapos ito. Pero wata pag inbalik eh. Nadumugang para nga lang, ay paano abi nga mapaobra na itong building. Ay wa pa nga na mapaobra building, nga nagka-problema nga ito sa fire truck. Haman ba ito medyo naulihi kita? Dapat nakasunod kita sa modernization itaton nga AFP. Modernization ko aton nga VNP. Ko aton nga BGMP ha. Naulihi kita eh. Naulihi kita sa Pilipinas ka na. Tugangan pa bimakarang isyo nga nga dahil nga ng mga recruit nga ra. Ito nakabati ka mo ka ra nga medyo maiyang ani sa aklan akong nabatian ay. Nga magsuod ka sa Bureau of Fire ay ginasukot ka ita pila? Almost mga half million. Kung gabay ka't half million ay makasuod ka. Oh, may nakahotik takakon ka ron. Mayaw ta, I think nagatrabaho nga ni sa aton sa aklan ay. Ay siya sa makarakat simpo, sige na sa lang pagbilinayad sa anang utang atong half million ay gintao na to sa tatapan at BEP para makasood yung imaw. Actually, may official nga pasakaat kaso na ay. Pero ay siguro bakon do resulta it medyo grabe ka kwan, no? Kadiga rupag unwad ko atong nga fire. Nabigid pag-abot sa runday karing equip. Basic ha? Basic equipment mo ro imong fire trucks. Mga equipment, hindi ta mabakag-bakat gobyerno ay. Dapat kung tahay limpyuhan, aghawanan man kung taro mga nagapamuno si Baboto. Dapat rong kuwagid maabtik, dapat sa pag-toto, kurunday ka ng mga kwan nga. O bantayan daya nga rin, 1,500 nga rin, basi mag-uha man kita sa ulihi ka rin nga. Ha? Nakita ninyo ro dati nga, ano ro tawag ato ko siya, atong pulis niya sa Pilipinas, atong medyo medyo kinidi ba? Pero may tawag ta karon ay. Diyan sang baba sa punta sang dila di ko ma-mention ay. May tawag ta karon to ngaron nga medyo kinidi nga klase ta siya kanit police PNP. Tanan nakita niyo to? Sino kada presidente nga to kon si Duterte pa? Ay suno sa kwan proponent ay makasaka kunot bukid. Ay buko ba tanan nga lugar sa Pilipinas ay bukiron? Ay pesko nga sudad nga ron tawa tani mo doing sa akin ay grabe ka toro presyo. Oh grabe overpriced tanawa to ninyo makara kung may nakita pa kamong siyakan makaroon sa PNP di ba ga alin to nagkasamad pero grabe ka toro presyo sus Mariusip ta ako nakasuhan ka toro imbulbado sa corruption nga to grabe taro o atong departamento nga ra o kayuoy tamismo ra aton nga mga personnel nga kumbaga ay tapat sa nakarang serbisyo nagtrabaho at normal patas good paid sa nakarang trabaho pero mga opisyal si babaw ay nagapasasa tako pundo itanda mismo nga departamento ano duwa man to at balita katuon kung ano nagkatabo ay nakikita ko tara may nakikita takong ibang ako naman sa tota nagagrahit as junk shop ag kuha lang makon krahi ikon ba ikon lang to junk shop. Ito ako, paano rin na justify ay medyo naduwa mataro issue nga ron. Pila kung rin presyo ka to, ga almost mga 5 million man. Grabe, tamakon kya. Ora tong batayan man kara, abo kara nagakwan, abo kara nagari ako. Sana nga rang parts ra kara. Dapat kid hay transparent gid rong Marcos administration di kara. Ikabaw-baho ta. Although, para man gihapon da sa aton ng mga pumuyo, pero be sure, narong kwartang, kaya nga ni ginatawag na aton, may aton nga procurement, ag, ano tawag ka na? Nag-bidding kita eh. Nag-usoy kita ita kumpanya nga makabubarato. Bukon ita ro hagos katunga ko aton nga pundo hay. Ato mismo sa busa at pila naman ka mga opisyal.
1: High speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong ka-T5, roaming, kahiling, 11 Mbps.
0: May dahil gate karang otro adlawon sa aton ng mga suki, sa aton ng mga pinalanga karangatag pagamati. Yes, sa kabukusan ko aton ng probinsya Taklan, kabukusan ng Western Visayas, Banwat, Kalibo, Pilipinas. Adlaw kita makaranga, Biyernes, pow, thanks God, Friday. Pizza 9 na kita sa buwan ng rata October 2026. Well, ano aton ka nga mga mainit nga mga balita, aton ka nga mga tao pang doon. Aton ka nga pakatutukan iya sa kabukusan ko aton nga pagliliba. Makarang edisyon itaton ka nga programa. Balikan tagihapon dong isa't Boracay, hari ang kasino. Ay nagdugang gondong ang numero at obispo nga nag-expressar kung ano mismo ka nga pagkadismaya sa operasyon nga nata kasino sa may isla karat Boracay at duga nga suporta sa aton ka nga Diocese of Kalibo mga kakipaib. Agbasin doon na maabot na aton Dolinyada gun kung aton ka nga sangguniang panalawigan ay mangot na naman kita ko ginatawag nga chronology of event. May manda bang hatandaan nga nagpangayo ba ta endorsement sa aton nga sangguniang panalawigan raya nga rang Kaban Casino. E bago pa man nung Kaban nga ra, may mga nag-existero tang casino sa Boracay natawag nga mga junket casino nga ra. Now, rin natawag karang provisional permit endorsement kung mga junket nga ra, pwede ba yung gamiton sa rayang mabaho nga kasino nga nag-operate iya sa aton karang isa't Boracay. Sa dugang gihapon nga balita, mga stall vendors sa aton nga Kalibo Public Market, dismayado matapos karang uwa masabat ita local government unit ita Kalibo, roma nga pangutana angot sa runday karang nga pag-transfer sa aton karang nga bagong karang nga tindahan. Ay paano manabi makatao nga ni ita konkreto man karang pizza agbugan to atong alkalde hay abo ko matbuyot na naro construction itronday karang tindahan pero dapat makasayod akarar atong engineering department mismo rong Rotaplex ano gitarong kamatuuran nga pidiot atong mahambang nga 90% 50% ng rayang bugan nga hay makahali na gid kita. Samtang sa katapusan ko aton karang balita, Municipal El Niño Emergency Response Codex gina-activate na iya sa aton karanga Banwa it Kalibo. May gani makaranga chimpo nga rin nag-asaw-asaw kita iya sa aton nga probinsya Taklan. O, pasayamatan na aton nang nag-ugan mga kakipay ay bangod nga ni nga makabulig-bulig man sa kiri o. May kwan galima kara, may low pressure area nga ginamonitor sa aton karanga Philippine Area of Responsibility. Actually, hay, dati nagpangamuyo kita nga, ay kabay manan di kita mag-agyat at bagyo mga low pressure nga. May makarang chimpo, masagi na pangamuyo, tanatong da. Ay, wow, tabi choice kita gid. Oh, may pagag kita sa tubi. Okay lang kung pagag nga sa tayamnan na itong mga pagay, ay ma-import-import na kita sa abroad kara. Baya, unlimited nga importation, okay ta ron. Abong kwarta ron. Pero yung tubi atong problema nga ra. Siyempre, kung ito tubi ba, yung ma-import mo ito tubi. So, dahil ato nga kwan, at least ay kahit papano, uwan nung gabi eh, sa adlaw, sila ka. At least mga kabaw-ibawir ato nga panyimpuman. O, medyo nag-okay, matangani man, dahil nga ni nga, o, ato nga palibot, o, rakon to nga ugsaran, hay, go tayo yun makara. Kabot hapon, hay, tig-agun man. Okay lang at is balanse. Pero wag ihapon ka kwan, wag ihapon ka duwot sa aton ng mga kaganasan. Aro arang bulyo mita tubi it ugan na nagwaswas kabi i mga K-5. O may mga lugar kita hatumbahan ita kahoy. May mga lugar krasada nga wa maagi. Bangod sa wag kami no. Tiyag sa lang makon mag-uwan nga rahay natumba pa. Pero iba abi ka bangod sa sobra man kainit siguro ko ato nga mga kahoy nga ra. Tapos ugan nun hay harundo kan. Kung sa mga tao hay ginatrangkaso man. Kita tinamaan mga nakit na nga ratsipon pero nakaregabi naman sa sangkiri ha. Importante ay ako abing nga pag sipon nun ay ginaubog itang dayon. Dayon na akong weakness. Dapat makon kung sipon nun ako, hindi ako pag-ubuhon. Pero mat may bagon pa nga ubo. Ang importante ay padayon gihapon kita. Aya sa aton ka nga pagpanerbisyo. Sa aton nga mga panimagay, no? Standby of course kamo aga pag-aiban man kita ko aton ka nga mga patrol, ka aton nga mga news team. Nga magabasyada man kung anda ka nga mga balita sa anda ka nga mga area of responsibility. Broadcasting kita live yes, aton ka nga broadcast center. Makita kita sa fourth floor. Ita Garcia Building 2, Capitol Site, Banway, Kalibo. Nag-broadcast kita pinagis aton ka nga live programs, K5 News Kalibo. Live programs sa aton nga Facebook. Aga siyempre, of course, pwede kita masundan sa www.k5newsfmkalibo.blogspot.com. Patay kumakondo aircon pero medyo napung anyo tanga. Aga pelpre kamo nga magpadaga ko inyo karon nga mga feedback minsay sa aton karang nga pag-ililiba ay sa aton nga magmanghod kusin man kamo nga bahin ko aton karang nga kalibutan or inyo mga minsay aton pagabasahon don. Iya sa kabukusan ko aton nga pag ililiba. Hasta kita't alauna ng oras kanat hapon. Sa gihapon ninyong amigo sa kahanginan, K5, Romy Kahilig.
1: Yung K5, Romy Kahilig, 11 Mbps.
0: Aga bago kita makadto sa aton nga mga tao pang doon, aton gid pirmi nga si Karon do aton kada nga ika ang gawas. E bigin makara nga chimpo nga nga usor unday kada nga makasipon nga trangkaso. Ako gaman tinara ko it mighty siag kama naman na D3 bio. Oh ginakuan ko ay. Good antiviral, antibacterial na same time hay. Rong vitamins sa naga protekta sa aton kada nga immune system. Rong vitamins mighty C alkaline na vitamin C ay nagabuligid sa pagpataas ko aton kada nga collagen level sa aton kada nga gawas. Raya nga collagen sa kaklase ita protina nga naga mintina it mahigpit ko aton kada nga panit. Agud makalikaw kita sa runday kada nga pagkaangkon it mga wrinkles no kulubot ko aton kada nga panit. Na moment abi nagaedad kita. Siyempre, kung habi sa aton nga mga senior citizen, no, di ba? So, aton nga collagen ko atong gawas ay nagabawasan yun. Kumbaga, nag-lose sa aton nga panit. Di ba, unless kung bata ka, ay medyo matambok pa tayo mga collagen. Hindi mo pa tayong collagen sa imong gawas. Kung ano dapat gid sa aton nga mga senior, kapun tarong vitamin C. Magod nga sa gihapon, magapabilin nga madamo ra aton karang panit. No, because of collagen level, agod nga malikawan ng mga wrinkles. Hindi man malikawan ng wrinkles sa pinag-aedad. Isa pa paano ay hindi magrabihan ba? Mighty C Alkaline Vitamin C. Aprobado katon ka rin nga Food and Drugs Administration. Magbisita yang sa aton ka rin butika. Yaron sa Clinica de Alternativo and Medicine and Wellness Center. Makita kita sa Repeners Building, Osminia Avenue, Kalibo, Aklan.
1: High speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong K5, Romy Kahilig, 11 Mbps.
0: Bukas sa ato nga butika adlaw Domingo sa adlaw karata Biyernes. May libre ka nga konsultasyon sa aton ka nga butika. O sea, si Doc Robert Impinado. O tana ka muna kung ano mga ginabatsag sa inyong karang kagawasan. Agod nga matoy-toyan ka mo sa mga food supplement na parang kinyo mga kaki-5. Okay. May nagigid nga utra daw na kay Sir Mike De La Torre nga nagamonitor yun sa ato nga programa. Napuno sa CBM Pawn Shop sa Uyuturong Kalibo Branch ang sa nagamanigya karat mga santo sa likod at simbahan. una kay kuya na ko ng Eddie Villarobin Sima Religious Articles. Happy pamatigid, happy listening kita. Una man sa aton nga may Kalibo Public Market, Kalibo Shopping Center, sa aton nga mga talipapa, sa mga merkado naton sa mga tagsa ka mga munisipyo. Iya sa aton nga probinsya Taklan, medad kinyo unagid nga utro adlaw, medad gid nga pag pupamati. Una man kana ni Banji ha, sa kwan, Atambak, New Washington, medad nga pagpamati kimo na ni Banji. Ag, may wag ko kailipat, happy happy birthday gid gali. Kay Nanay Babilin gid man ako pronunciation kara. Babilin Cortez nga naga birthday makarang adlaw sa Cortez Balite siguro ron. Basta sa Balite ah. Arong mother ni Kaki 5 Angelo Cortez. So Nanay happy happy birthday. Makarang adlaw, happy happy birthday gid. Ag sa mga naga birthday sa mga makarang adlaw, pag-abuton. Mga nagtapos kinyo ha. Oh, kabay nga, always kid, permi sa iyong gawas. Gawas kita itong permi karang unahon ay. Ay kon unahon taro kwarta, manggad. Ay useless kuno ron. Importante yung gawas ay mabako, dagat batian, di ba ya? Abong kwarta, abong manggad, doon makita. Okay? Una kay, okay. Ah, may birthday pag ito. Ah, oh, tama ay, gintekson niya. Abasa ko na broken ito. Una man kay Qualis Concepcion nga ano ka birthday man. Wa always kuno sa listening. Iya sa may bangbang Kaliso Balite. O naga pinamati una si Qualis si Concepcion Qualis. Oo. Mga Qualis, di ko mitan kon imong pangalan si Qualis. May Concepcion man ang apelyido, may Qualis man ang apelyido. Basta mga Concepcion ug mga Qualis family. O nasa Kaliso Balite nga nagapamati, happy ilabas ang kinyo una ha. So mainit yung man datong panhimpo makarah. Balik naman kita. Okay, Sister Jo, nagamonitor man makarang at simpo sa aton nga programa. Bubas ko gayong imong radyo, Sister Jo. Ago na kay Nanay Ining, always man nagatutok man iya sa aton nga programa. May dadgid nga utro adlaw. Una sa may blessed site Kalibo. Sa ato nga pagpanumbalik, kabay kunta nga hindi kita mapurnada ko atong signal. Kung bukot signal ay brand out. Mani, unscheduled brand out. Ay may problema pagkit kita sa atong komunikasyon. O sige. Sige Sister Jo ha. Always gid, abong salamat gid sa pagpinamati sa K5 News FM. Atong nga mga K5 volunteers before. Pinuhop, maabot na ito nung linyada ni board member Apolinar Quilope, atong nga chairman sa Committee on Laws. At sa gihapon, wata matapos, gihapon na yung isyong rata kasino sa may isla rata Boracay. Balikan na ito na pagkatapos siya mang itdugang pa nga mga reminders. Kylie, standby.
1: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
2: Ako si Ramon, 58 anyos, nagaburo ng akong panulukan kung wala akong antipara. Hindi gina ako makabasa kag hindi makakita sang eksakto. Testing ako nga magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sunod sa isa ka bulan, ako natalupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagkidya ang akong panulukan. Ako na mismo nagambal. Epektibo gidya.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabaka sa Shopee kag mga butika. I Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. I Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina sang mata, gikan sa hali, kadala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang I Care Gold kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee.

0: kayo.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Trebayo, tatlo kami sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Matatas mga butika. Mataas balak ang ibo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo. Kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Asal rika. Epic tibo. DTX 500. DTX 500. May powerful extract sa tubo kag amargoso. Duha ka compounds. Yan ang kapanupo sa level sa imo blood sugar. DTX 500. Nagatinlo sa imo magkagmay ng mga ugat sa mata. Nga masami nagka-damage bangun sa mataas ng blood sugar. DTX 500 kada adlaw. Agud marikawan ang diabetic retinopathy. Ukon pagkabulag sa mata. Bangun sa diabetes. Protectioni ang imo mata.

0: DTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas ang ako nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako gali si Abigail Luzer sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong nadulaan gana magtuon. Kasakit tayo na kong ulo. Di inom ko Mighty C. Alkaline vitamin C. Kagsubong ka namin isa kong paminsara.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
3: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C. Immune booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C alkaline-based vitamin C. Available nationwide.
0: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya! Mugs 4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatugas sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika Spore Biotics na!
4: Nagabaho ba lang ilok mo?
5: Yucky!
4: Tama na nga palupok! Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
0: Extend Food Supplement for Men.
6: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, tistingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa ka neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunauna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ila panghunauna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
7: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
0: High-speed na balita, optic fiber na komentaryo. Kasama ang inyong ka-K5, Romy Kahiling, 11 Mbps.
8: Okay, balik kita, patayin niya sa itong pag-ililiba, maya 37 minutos yun. Rong nakataliwan sa oras nga alas 11. Now, sa aton karang pag-patayin niya sa itong pag-ililiba, happy pamati ano na kay, kuna, kay nung Stephen Silurio na sa poblasyon. Leso sa nakarang baraka, nag-monitor sa aton nga programa. Ago naman kay Auntie Anami Martinez, agka nakarang mister una sa Barangay Bagto, Leso, nga always good, nagpamati, makarang panyimpo, happy listening kinyo tanan na. Now sa aton nga pagpadayon, aton karang again, okay na, yon sa linyada na to, no, si board member, Apolinar Cleopir, aton karang chairman sa Committee on Laws, amon istoryahan, ro parting ra sa casino sa isat Boracay, no, ay ato man awhagon dahil kun ato ma-recall ro simbahan nag-awhag man sa aton nga provincial government with regard sa runday karang nga pag-operate karunday karang nga kaban ka hotel casino nangin kumbaga full ag large ta nga classic casino bukod mga junket, no. So mangutana kita kun raya ba ay nag-agigid man sa atong sangkon ang panalawigan ag ano ro matandaan ag kung paano ra na naipasa nga nag-operate dayang arang kasino sa Boracay nga bisan kita nga nihay na surprise man. Board, may dad kimo nga agahon?
9: May dad man nga agahon kay Brad Romy.
8: Okay. Okay na tong signal, no? Sa aton karang pag-ililiba. Sir, may nakabaton ka mo itkopya itong dahil karang pastoral letter halin sa aton mismo karang simbahan, particular sa aton nga Diocese of Calibo?
9: Huwag man kami pagdawi itkopya, pero nakabati ako ay ginbasa abira sa mga simbahan.
8: Oo, oh, tama.
9: Oo. So, ako personally, aware ako, nakasayod ako po ananarang pastoral letter ito mismo.
8: Oo. Oh. Okay, sir, tawebe kami, sir, sa kiring ako, ano, imong pagkasayod o idea kung paano natabo nga nag-operator, katong chimpo ba, nag-agi sa atong sangko ng panalawigan do mga ginatawag nga provisional permit nga ra, nag-agira sir nga matawag na sanda it authority nga magsugod, mag-operate iya sa atong nga isat Boracay.
9: Aton anay kay Pai Broming nga i-plastar, no? sa aton abe nga layi, do mga kasino nga ra nga mga operation sa iwa tarag agi sa probinsya, mm-hmm. sa mga munisipyo, anat ra it national, no, under sa PAGCOR.
8: Mm-hmm.
9: So PAGCOR takararumay authority na magtao it license or franchise sa sangka tawag naton nga
8: lugar
9: operasyon, mm-hmm. o no nga mag-operate it sa kasino sa isang kalugar. So, natural, wala kami rin kasayod, wala man makasayod karon siguro ro na yan LGU ro province, no, wala man kami ginpatoon na ga-operate yung tagali ro kasino.
8: Mm-hmm. So, ay paano nyo nasairan? Nasairan tanin nyo sa mga Facebook, sa mga post sa tangarang may una o ta? What I mean, it mga formal bang communication, sir? What ta kamuha invite before?
9: What? Mm. Never.
8: Wagit ah.
9: Oh. What? Oo.
8: Bisan sa part ko aton ng mga local official, it malay, wagit ta kamo ginpadat communication. Nga bihay, pwede ka mo maimbitahan ni Kara ay mabukas o aton nga rang hotel casino sa isa't Boracay?
9: In so far as this hanggun yung panlalawigan is concerned kay Five Romy, wa kita kami kabaton.
8: Mm. Okay. Sir, bisan mahamba naton abiro nga rayang-rang permit, license to operate, yung provisional license yung natawag, gaming license rin sa aton nga PAGCOR. Pero may party man, I think, no, under sa aton nga local code, ro aton nga local government, ro aton nga probinsya with the guard, bukod di man hamba nga automatic siray, exempted sanda sa kaya nga tawag nga professional gaming license nga ra nga basta-basta nga magtukod di karon sa lugar kung siin man abi particularly sa aton sa Boracay.
9: Ay halimbawa karon kay Five Romy ay kung gasaka kasasang kabagay ay gapanuktok kagid anay siguro man, no?
8: Oo. Oh, oh.
9: Masama ron siguro karon do anang kung iangot-angot naton ipag aton bang iangit nga istorya ay siguro kurtisiya ay dagaong man ikaw ron nagkasaka kasabagay ko sang katawo.
8: Mm-hmm.
9: Manuktok ka gin siguro. Pero on the part of the saraya nga ranga higayon, ay iwangan ni kami kasayo. That's why I was saying we were blindsided, no? Makugulpi katara nga nagkuha, nagtuhaw, at gulpi katara nga haroon yung taimaw.
8: Mm-hmm. Okay.
9: Oh.
8: Sir,
9: I'm talking on the part of isang gunyan panlalawigan.
8: Sige. Oh. Pero sir, katong chimpo anay kon ma-recall naton dayong mga junket casino nga nag-agi ng mata sa aton nga probinsya ra no.
9: Wa ako ka it na agyan na encounter nga makaroyon because do amon ta kara nga ginpasar nga resolusyon. Or rather ana itang gunyan panlalawigan nga ginpasar nga resolusyon before, no, time pata ni Duterte. Was to kontra ri kara sa casino nga ra. Mm-hmm. If you will remember, may nag-put up punta ka to it casino, ay wa madayon because of that resolution.
8: O, dayang Galaxy kung tangara entertainment leisure that was 2018. Dahil siguro siya yung ginupunin na rin niya to.
9: Base do yun siguro. Bukon pa ako katok board member eh.
8: Uh-huh.
9: At that time, oo, I'm still part of the Sanggunian Panlalawigan.
8: Mm.
9: Pero una sa record ron, una ron sa record isang gunyang panlalawigan.
8: Okay. So makaraga chimpo nga na sir Abe, no? Since nga Boracay is part of Aklan, siyempre of course, ayro, local government is also part ko aton nga provincial government. Since may mga, I think, bukon niya nga ni sir Itkan, ho? Bukon niya nga ni atong Diocese of Calibo makararo ng kaupuner, ay bisan dong Diocese of Capiz ag Diocese of Romblon, ay nagtawad suporta sa atong simbahang Katoliko sa Calibo nga nag-opener gid sa Runday Karanga Casino. Sir, sa part ko aton nga provincial government, sa atong sangkon yung panlawigan, may mga plano ka mo, abi, nga magpatawag, mag-inquiry, or ano ninyo, sir, nga mga kwan, tika nga himuon man, to clarify man dayang rangarang natabo nga rin, ang mga ninyo nga, parang na-surprise man ka mo, wag ita kamugin panoktok kay abi nga bihay bisa notification yang abi nga yata kami makarauta nag-operate ita kami Sir Cleope.
9: siguro, I think that is beyond our power, no? Nga ipatawag ta namon sanda ay Puerto Rico, because ako tagapati, they were already given a license by PAGCOR.
8: Mm.
9: So anong paraamong kandang istoryahon?
8: Mm.
9: O, ipatawag namon sanda. May resolusyon yun man doon ko niyang palalawigan ng kakontra sa kasino. Mabuhay ko ang resolusyon doon. Wa man doon imaw ginbato, wa man doon imaw ginamend, wa man doon imaw ginrepeal. So it still stands. Now, kung di mong napangutan na nga, kung ipatawag namon sanda at kapangutan on, ay, ano among istoryahan ay unang ng kasino?
8: Mm. Pero hamba ni Kwan, sir, hamba na sa atong interview man last time kay Sir SM member Alan Palma, agini man lang ni ma-recall dahil nga nga natong chimpo 2017 ay bukod pa imot member at sanggo ng bayan, may mga previous tang endorsement sa atong nga member at malay, sanggo ng bayan, nga raw endorsement nga to ay dahil siguro nga na-refer na sa mga junket casino, nga gin-consider at siguro sir nga aratong atong endorsement before nga magpatindog at mabahaw nga ng kasino?
9: Do yun do ako kasayod. I'm not even aware, no, of malay nga ron na resolusyon. Because remember kay Febromi, rugi na submit malang sa sanggunian panglalawigan for review nga mga legislative acts it component municipalities at component cities ay rong mga ordinansa malang, no?
8: Mm.
9: So kung resolusyon, unless resolusyon imaw nga nagapasar ko andang Municipal Development Council na 20% pero andang AIP, yung Annual Investment Plan, no? Doon andang LYDP, rather local 5-year development plan. Mga mauron baga, doon malang nga resolusyon doon gaabot kamon. So other than that, wawot aron kami ga-review kung andang ng mga resolutions.
8: Mm-hmm. Agwagit mat natakaabot kinyo dahil nga nga doon natabo ka ni Sir Clope. So ano sa doon mong reaction ka ra? No? Bilang membro ag itatong nga sagunang panalawigan, no? Ay ginaawahag man kamo ka itong simbahan nga ra. Ano rin yung karang response at karang pag-awahag, sir?
9: As I have said, may resolusyon na takaw na sanggunang panalawigan. Mabuhay ko ta, bukod niya at sambilog na resolusyon, kaabot ang resolusyon doon.
8: Mm-hmm.
9: Mabuhay ko ta, may anak ko ni sanggunang panalawigan. And I, again, I would like to say, na wa man da magbago, wa man karon magbago o panindugan at sanggunang panalawigan. So far as I am concerned, no? Because sa makaroon, sa raya nga rin, isyo, patanganin na mong dahi istoryahe, ay, wa man yan kami, it, naya nga official na
8: publication. Tama.
9: No? Mm. So, paano namon istoryahan?
8: Okay.
9: All we know is telling sa social media.
8: Mm.
9: So, siguro, base next week, base may istorya kami or whatever.
8: Okay, sige. Okay. Sir, abong nga salamat kita dito magbuhay. Thank you so much sa imong oras at less na sara naton nga doon to status gali ko kasino nga rang wakit na ka mo ito communication information with the guard ka rin sa nagkakinatabo sa Boracay. Sir, abong nga salamat, Gid.
9: Okay, thank you. Thank you for...
8: Okay.
5: High speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong ka-K5, Romy, Kahiling, 11 Mbps.
8: Si board member Apolinar Cleopir, aton karanga chairman sa Committee on Laws mga K5. Ito klaro ha, klaro pa kay Recto mga ka-K5 nga tama tanyo parehas taro ka no? Parehas na makondo reaksyon ni Kapitan Kwan, ni Kapitan Hector Kasidsid. O mo man kahapon, actually off the record nga, huwag kita ba na kami, bisan ano matanim, ano man nalim mong squeeze ka kon kay Pai Bromi, hay, huwag, hindi tagin man ako kasabat ni karon dahil una-una, huwag kita man at papel nga nag-agi ka mon. Huwag kita kung ano, abi nga, tamahan ba ni board member Cleope nga, abi magpanoktok man kamo kung magkasood ka mo sa panimagay man. Ah, sige mo nag-age sa bintana o sa bubungan nga sumut ako bagay una nagpahuway nagkaon wag kita kamo abihay awhagar tagbagay nga abihay yata kami makara ay makara tara tabo sa aton nga rang kasino na sa Boracay nga mga K5 ha bisan sa barangay wa get it papel Pero ang pangutana tanga ni Karahay, kita korektura ni kano ni attorney Sherwin Ibarita. Oh, kibahan sa ni Kwan. Rung mga Chinese nga raag si kano si Mayor Prumi. So how come nga what a proper communication? It means to say nga nakasayod tari Karahay si Governor. Ha? What a kasayod ro atong sangguniang panalawigan. Ang hindi pwede ron nga Gobernador ta nakasayod abi nga kwan don magpatindog una may ginatawag nga blessing harin sa ana mismo opisina. Ay tanan nga mga hambataman ha mga token ni board nga tanan nga mga ordinansa resolusyon nga ginapaabot ginapaaproban since nga raya hay subject under sa aton nga local government code sa aton nga local government unit ay dapat may ginatawag nga review power gito aton nga sangkunang palalawigan no tanawon ba kon raya bang resolusyon ay pidi ba? No si Tima Karoray, ito nung pwede nga, bisa nagpatindog ka nga ni it, establishment, ano pa, nagkakwari ka, patindog ka at bagay, baka katsugta, kaagi gihapon sa sangguniang bayan, o ka naman, kinapa-aproban pa sa ISPI, kung raya hay, what nakaka-apekto aga tama ba rin ka nga resolusyon nga ordinansa nga ra? Kung raya yung project ka na nagkatindog, di ba ka? Bisan mga civil society nga nagpa-approve sa ang dami sa mga accreditation, nag-aagi nga ni sa atong sangguniang panalawikan. Di ba ga? Ngawa pa nga ni it, nabuo man ka ni Roaton karon nga kwan sa mga sisyo nga kundi bulig lang man, araya kakita kinat kwarta. Pangutan, may nagpangutana nga ni Kakon Karahay. Kakita man manaro ka, do gobyerno ka rakipay brome. Hey, wako kasabat kung kakita ay basi kita siguro ron, mabahot, siguro kita ron. Ay kabatas, alang-alang madumag operate ti karon nga wakat kita. Ag may kontak kung sintimos yung kita, di ba? Awkward man hambaw nimo nga wakag kakita. Ag patindugan man karon itkabubaho nga casino hotel ay. Duplet aron, triplet aron kita karon doon. Ita gobyerno, makabulig matuod ron. Pero harun na pangutan at simbahan, kung tayong economic nga nga pag-unwad at pag-develop because kung mga sugay nga sa Boracay, eh, dayagid ba ratong tinutuyo sa uling nadlaw? Agaron, klaro. It doesn't mean ha, nga may ginatawag nga rang provisional gaming license. Hindi ta pwede basta-basta nga magtindog karikaron. Ang ba nga ni, kakinangan doon, it ginatawag nga wrong proyekto ito public consultation. Ha? And the public consultation is legally required. Ha? It depend upon sa involvement karunday karang project, especially again. Although, wakta ginatawag ng environmental issues ni kara, pero pag-abot sa ginatawag na morality issue, ay abo tadi kara mga kakipay.
10: High speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong kakipay, Romy Kahiling, 11 Mbps.
8: Di ba ga? O di pa ito na masayaran nga ni kung ano ginman do, ito, di uwata na kita, environmentally, pero harata, doon nga na inahamba na ito nga, morality. Ha? That's why nga kinangan do konsultasyon. Ah, mangonsiyo man kita anay. Nagagawa tabi kara parang gintago tay. Parang gintago na makon nga gulpihon ka oh. Ay tama wag. Tama ra kon nga observation before nga ray mga picture nga nagkalat hay gulpi na to nakita. Aron ani ha? Kabatas aron si Attorney Sherwin. Wa ta kasayod atong sangguniang panalawigan. Ha? Ano ro gustong hambaon di kara? Ano ro gustong papagwaon ni kara sa aton nga sa aton kara nga komunidad, di ba ya? Oh, ginauhag ko aton nga simbahan nga bihay ayusan ninyo ra, punduha kon kinanganda. Ay bukod dayro aton kinanganon iya sa masunod nga manginadlaw sa uling nadlaw. Makarang hindi pa ta mabatsagan aton makarang adlaw ra. Makarang chimpo in the next 5 to 10 years di ka to mabatsagan. What ka parehas ra sa nagkakatabong rang pugo iya sa ato nga Pilipinas mga kakipay.
10: High speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong kakipay, Romy Kahiling, 11 Mbps.
8: Okay, haran ro, kwan, rong Archbishop Itcape, si Bishop Victor Bindico, agrayang si Bishop Narciso Abiliana Itarumlon, ag si Bishop Cyril Abiron, nagsanay pirasano sanda nga pag-upon na nag-abo pa ko nung kanday. Abo pang obispo nga mag-join ang mga participara sa Runday Karang nga kausa nga pag-opener sa Runday Karon nga kasino sa may isla Karata, Boracay. No? Rana na makarang nga panawagan ang pag-ahawag sa aton karon nga lokal nga gobyerno, partikular ura sa may Banwa at Malay, mga kakipaib. Magapanumbalik kita pagkatapos ko aton nga Mighty C Network News.
10: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
11: Si Catalina Habagat, sang puro kantabo, barangay Kamingawan, Kabankalan City.
12: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa TTX 500?
11: Ang left ko bala nga mata, inang may nag-asapdol, kag domicho may nag, ano na, hindi na kukakita. Nagbakal ko dahil sa TTX, inang pulo kabilog, isa ka stab, dason sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsol, yung pagka-ubos ko, sir, may alibyo git, so buong gimintinance ko, nag-itser ka namin, nag-it sa akong mata.
10: TTX 500.
13: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan takaron. Ano nga madulot nga mga balatian kung ikaw ang may buyon? Kaupuntas na ako nga diskasyon aton CEO si Dr. Ramil Uy. Dr. Ramil?
14: Gasugod lang Sir JP ang pagdako sa tiyan. Number one, sala sa pagpili sa iyang iginakaon.
13: Oh,
14: mahilig magsigi kaon. Tamis, ice cream, soft drinks. Bilong nga adlaw, pungko. Pagbugtaw, pungko, kaon. Kanto opisina, pungko. Snacks.
13: Oh,
14: sinunlim dako dyan. May tani kong ga naka ano, DTX 500. Bisan paano mabuligyan ang metabolismo.
13: Correct.
14: Ang problema, way pagid gakaon utan. Way gakaon utan, way gakaon prutas. Tapos, way pagainom DTX 500 by TCD, dako tiyan eh.
13: Gusto, no? Ang pagdako actually sang buyon, hindi lamang ini isa ka aesthetic concern, no? Kundi ini ang may dala nga risgo sa health. Kabalo bala kamo nga ang mga dako tiyan, especially ang mga overweight, ang nagresulta sa mga major diseases, kaangay sang heart disease, kag heart attack.
14: Kung dako imo buyon, Sir GP, siyempre, taas imo bad cholesterol.
13: Gusto.
14: Taas imo triglycerides. Ang mga fatty substances nga gabara sa ugat, ga-oxidize na. Mga rason nga ga-problema ka sa imong korason. Nya, okay, good, tani, kung ga-inom ka DTX 500 para mabuligan nga hindi ma-oxidize ng mga tambok nga ginakaon mo. Mga tamis nga ginakaon mo, ma-neutralize sa DTX 500 kag by TC. Malikawan ang mga plaque formation, malikawan ang mga pipila ka mga balatian kung ikaw, tani, naka-DTX 500. Ang purpose na kay kung taas ng imong blood pressure, hindi ka dali ma-stroke. Amo na nga, permi gina mo gina-recommend. Isa sa mga sign nga makadto na kasdamo nga balatian ang pagdako sa imo buyon. So, pag medyo dako na imo buyon, sa high time nga medyo mainom na kadamo ni TX500.
10: TX500!
15: Ako si Juliet Nol. Ang ako nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX nga bulong sa diabetes, intilawan ko dayon, inom mirong inom ko, isa-isa lang kadadlaw. May kilala ko nga gambal sa nga 2 times balanay. Kaya muna gin 2 times ko, so 136 na lang ang sugar ko.
10: TX500!
13: So, kung ga DTX500 ka, malikaw ang iban pa nga mga health risk kung dako ang buyon, kaangay sang high blood pressure kag stroke. Another health risk is ining type 2 diabetes.
14: Correct. Halin pa sa pagsugod Sir GP, hambal ko sa radyo, hindi magsigi kaon damo tamis, likawi ang mga pasta pagkaon, mga concentrated starches kay mabankrupt imo nga pancreas. Ang matabo Sir GP, sige bu-bu sang insulin, di ang iya insulin nga kapasidad di man masarangan sa ginakaon mo. So sobra nga kaon, na stress imo pancreas. Ti gubay, here comes, mamroblema ka, may mga insulin resistance, ti diabetes eh. Sige yun, pagid kaon sa tamis, kagabusar sa lawa, Sir GP, mabot ang panahon nga, di na magproduce ang imo pangkreas ang insulin.
13: Gusto.
14: So, maulat ka, nga mabangkrap imo pangkreas, kontrola ang pagkaon, inom sang DTX 500, kag intermittent fasting man. Ang inyong budget para ikaon pamahaw, ti bakal mo nalang nakakuan, DTX 500. So, ang matabo ni Sir GP, kung di mabangkrap ang imo pangkreas, isa sa solusyon, Sir GP, is, siyempre, pawayanan mo, agad di matamaan gamit sa selula sang pangkreas ang mga cells na kontrolahon gid Sir GP. Dapat lifestyle modification importante na inikon mamati pa.
13: Gusto.
14: Kung maumpawan pa. Pero kung gainom ka DTX 500, mabuligan ng imo pangkreas, balik normal. Tapos makaproduce na sa sang nagakaigo nga mga insulin, ang mga oxidative stress nga katabo na kag free radicals nga among gapaguba sa pancreas man-neutralize niya, Sir GP.
16: PTX 500. Imo pangalan na, partner?
17: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
16: 41. Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw kinatong score gani
17: 470.
16: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
17: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad, bali 2 times a day.
16: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
17: 160.
16: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
17: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven na best get ang DTX 500 para sa
18: DTX 500.

0: ko ma-memorya ang akon mga tulunan.
1: Kung sa D3 Bio,
0: amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
2: D3 Bio, ang D3 may Visio, ang Visio may D3. D3 Bio.
3: K5 News FM.
4: Sharpening the lives of the Filipino.
2: Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyDC Network News.
4: MyDC Network News.
5: Sa una ng mga pangunahing balita ngayong tanghali, dalawang estudyante sa Sibalo, Mantica nag-uwi ng gold at silver medal sa 2026 sa MIX X Robotics Competition Asia Intercontinental Tournament sa Thailand. 400 pulis mula PRO6 ipapadala sa Bacolod para sa dagdag seguridad sa Mascara Festival 2026. At mga turista mula US nangunguna sa top foreign visitor market sa Cagayan de Oro.
2: YTC Network News.
4: YTC Network News.
5: Magandang tanghali Pilipinas. Ito ang MyRTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpila ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita ka K5 Clarissa Berha. Sa unang detalye ng mga balita ngayong tanghali, dalawang estudyante sa Sibalo, Mantica nag-uwi ng gold at silver medal sa 2026 MIX X Robotics Competition Asia Intercontinental Tournament sa Thailand. Ang kampiyon, ang balitang yan, hatid sa atin ni K5 Jojan Morillo.
6: Isang malaking karangalan na para sa probinsya ng Antique ang naiuwi ng dalawang grade 6 student ng LSD Child Study Center Incorporated sa bayan ng Sibalo, Mantica sa 2026 MIX X Robotics Competition Asia Intercontinental Tournament sa Bangkok, Thailand noong October 2 to 4, 2026. Nakuha ni Kate Eliza Colantes ang Skills Quest Gold Award, samantala Skills Quest Silver Award naman ang nakuha ni John Team Payas. Sa panayam ng K5 News Team, ayon kila Kate at John, nakaramdam sila ng kaba at pananabik ng kinatawa nilang Pilipinas sa nasabing kompetisyon at umaasa silang magbibigay inspirasyon sa ibang mga bata ang kanilang pagkapanalo. Samantala, nagwagi rin sina Mark Jacob Antonio at Gwen Astrid Lozada ng Divine World School of Semirara Island Incorporated sa bayan ng Caloy, Antique ng dalawang silver award sa Inspire category sa parehong kompetisyon. Para sa MyTC Network News, ka K5 Joe Jen Kabatingan Murillo, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
5: Samantala, 400 mga pulis mula PRO6 ipapadala sa Bacolod para sa dagdag seguridad sa Mascara Festival 2026. Tabuan detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Kim Kaluyo.
7: Magpapadala ang Police Regional Office o PRO6 ng 400 na mga personnel bilang augmentation force sa PRO Negros Island Region para sa seguridad ng 47th Mascara Festival 2026 sa lungsod ng Bacolod. Isinagawa ang send-off ceremony noong nakaraang araw sa multi-purpose hall sa Camp General Martin Teofilo Delgado sa Iloilo City. Pinaalalahanan naman ni PRO6 Regional Director Police Brigadier General Randolph Tuanyo ang mga commander na ipasiguro ang tama na briefing at deployment ng mga personnel, bukas na komunikasyon at handa sa anumang security operations. Dumalo sa send-off ceremony si Police Brigadier General Rodesindo Reales, ang Regional Director ng PRO-NIR, at magtatagal naman nang 12 araw ang deployment ng mga pulis mula sa Western Visayas sa lungsod ng Bacolod. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Kaluyo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo. K5 News 7.
2: MyTC Network News.
4: MyTC Network News.
5: At balita mula Cagayan de Oro, mga turista mula sa United States nangunguna sa top foreign visitor markets. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5K Buscaino.
8: Nangunguna ang mga turista mula sa Estados Unidos sa top foreign visitor markets ng Cagayan de Oro. Pangalawa ang China na may 4,627 arrivals. Ikatlo ang Korea na may 3,620. Ikaapat ang Japan na may 2,924 at ikalima ang United Kingdom na may 2,700.

0: 70 arrivals. Sa kabuuan, mahigit 16,000 foreign tourists ang bumisita sa CDO mula sa US. Batay ito sa nakulektang datos ng Tourism Management Information System mula sa accommodation establishments, tourism sites, attractions, museums, at MICE events para sa taong 2023 hanggang 2025. Samantala, umabot sa mahigit 810,000 domestic arrivals at foreign arrivals noong 2024. Tumaas ito sa 1.147 million sa taong 2024. Ngunit bahagyang bumaba sa 1.05 million taong 2025. Patuloy namang pinagtitibay ng LGU Cagayan de Oro ang tourism sector upang mas mapalakas ang ekonomiya at makilala ang lungsod bilang City of Golden Friendship.
1: Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan. K5 News FM.
2: Tuloy pa rin tayo mga ka-K5. Sa detalye pa rin ang mga balita, alkalde ng President Rojas sa Capiz mananatili sa puesto habang nilalabanan ng COMELEC ruling. Kabuang detalye ng balita hatid sa atin ni ka-K5 Myla Fuentes.
3: Iginiit ni Mayor Celeste Esculin na siya pa rin ang nanunungkulang alkalde ng bayan ng President Rojas Capiz sa kabila ng inilabas na resolusyon ng Commission on Elections 2nd Division na kumukumpirma sa naunang desisyon ng korte laban sa kanyang pagiging kwalipikado sa posisyon. Ang resolusyon ng COMELEC ay umaayon sa desisyon ng Regional Trial Court Branch 15 sa Rojas City noong November 10, 2025 na nagdeklarar kay Esculin bilang hindi kwalipikadong humawak sa posisyon ng alkalde. Batay sa desisyon na kumpleto na umano ni Esculin ang tatlong magkasunod ng termino noong 2016, 2019 at 2022, kaya hindi na siya kwalipikadong tumakbo sa halalan noong 2025 dahil sa three-term limit rule. Ayon pa sa COMELEC, hindi maituturing na balidong kandidato si Esculin sa pagka-alkalde ng nasabing bayan at ang mga boto na nakuha niya sa nasabing halalan ay itinuturing na stray votes. Sa ngayon, inihahanda na umano ng kanyang kampo ang paghahain ng motion for reconsideration, kayon din ang iba pang legal na hakbang upang questioning ang naturang desisyon. Para sa MyTC Network News, ito si ka-K5 Myla Vasquez Fuentes. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
4: ITC Network News. ITC Network News.
2: Samantala, Dumaguete, pinatatag ang digital infrastructure sa pamamagitan ng Globe at ZTE. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5, Shara Humilio.
5: Binibigyang prioridad ng pamahalaang lungsod ng Dumaguete ang pagpapalakas ng digital infrastructure at konektibidad ng lungsod sa pamamagitan ng pakipagtulungan sa Globe Business at ZTE Philippines. Ayon pa kay Dumaguete City Mayor Manuel Chiquetesa Garbaria, nakipagpulong siya kamakailan sa mga opisyal ng dalawang kampanya upang talakayin ang pagpapabuti ng lokal na konektibidad at pagtuklas ng mga bagong solusyong teknolohikal na makikinabang sa mga residente at negosyo sa lungsod. Kabilang sa mga dumalo ang mga opisyal ng ZTE Philippines na sina Senior Vice President Sen Chiel at Vice President Charles Ito, nga pati na rin ang mga kinatawa ng Globe Business para sa Western Visayas at Visayas Mindanao. Sinabi ng alkalde na ang pakipagtulungan ito sa mga nangungunang kumpanya sa industriya ay naglayong panatalihing konektado ang Dumaguete at ihanda ito para sa paglago sa hinaharapa. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5 Shara Marie Humilio para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko at Kiningawan sa Negros, K5 News FM.
2: Tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ang mga balita. Isa patay, anim sugatan sa dalawang magkasunod na kaso ng vehicular accident sa Bacolod City, Negros Occidental. Detalye na balitang yan hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
6: Isang binawian ng buhay habang anim naman ang sugatan sa dalawang magkasunod na aksidente sa kalsada na naganap sa lungsod ng Bacolod sa probinsya ng Negros Occidental sa loob lamang ng 24 oras. Unang naganap ang banggaan sa pagitan ng tricycle at motorsiklo sa Barangay Vista Alegre pasado las 9 ng gabi Huwebes, Oktobre 8, kung saan apat na menor de edad at isang 47 anyos na lalaki ang imbolbado sa trahedya. Sugatan ang apat na menor de edad na pinangalanan lamang bilang sina John Paul, 11 anyos, alias Ira, Jess, 16 anyos at alias Danica, 15 anyos, na pawang nakaangkas sa motorsiklo na minamaneho ni alias Vanjie na nasa edad 14 anyos. anyos pa lamang. Dalawa sa mga biktima ang nagtamo ng matinding sugat sa katawan at patuloy na ginagamot sa ospital. Makalipas ang 4 na oras, naganap naman ang triple collision sa barangay Sumag kung saan imbolbado ang isang tricycle, isang pickup truck at isang jeep. Dahil sa malakas na impact ng banggaan, binawian ng buhay ang lalaki na nakasakay sa tricycle na pinangalanan ng mga otoridad bilang si alias Rogelio. Sugatan naman ang asawa ni Rogelio na kinilala lamang bilang si alias Liberty. Base sa resulta ng investigasyon, unang bumangga ang pickup truck sa tricycle bago nito nabangga ang isang jeep. Malakas umano ang ulan at posibleng hindi napansin ng driver ng pickup truck ang tricycle na bumabiyahe din sa highway. Napagalaman ng K5 News FM Bacolod na isang miyembro ng Philippine Coast Guard o PCG ang driver ng pickup truck. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
4: Network News. MyTC Network News.
2: Gayun din 4 na minor de edad na sa Gipa, 2 tulak at timbog sa nireid na drug den sa Solano, Nueva Vizcaya. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Dan Chavez.
7: Nasagip ng mga awtoridad ang 4 na minor de edad habang naaresto ang 2 nasa hustong gulang sa isang ikinasang operasyon kontra ilegal na droga sa barangay Rojas, Solano, Nueva Vizcaya. Kabilang sa mga nahuli sa pat session ang mga edad 13, 3, 17 anyos, pati na ang 2 suspect na edad 18 at 21 na pawang magkakapitbahay sa barangay District 4. Na-recover sa operasyon ang iba't ibang drug paraphernalia at 3 sachet ng hinihinalang shabu, kabilang ang 2 naglalaman ng substansya at 1 na may bakas lamang. May hawak ding ebidensyang video ang mga pulis na nagpapakitang gumagamit ng droga ang mga kabataan. Ayon kay Police Major Anthony Sanchez, hepe ng Solano PNP, formal nilang beberipikahin ang edad ng mga minor de edad gamit ang birth certificates. Sasailalim muna sa drug test ang mga nasagip bago i-turn over sa Municipal Social Welfare and Development para sa kaukulang intervensyon. Samantala, naharap na sa patong-patong na kaso ang 2 suspect na nasa hustong gulang. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Khan Chavez Agulat para sa bilang kampiyon, K5 News FM.
2: Samantala, humarap kaninang pasado alas 8 na umaga sa Quezon City Regional Trial Court Branch 98 si Vice President Sara Duterte para sa kanyang opisyal na arraignment kaugnay ng 3 bilang ng kasong grave threats. Inaasahan formal na babasahan sana ng sakdalang Vice Presidente at hihilingin ng kanyang plea kung guilty or not guilty sa mga iminumong kahim patakaran ng korte, ngunit hindi ito natuloy. Nagmula mga kaso sa porma na paghahain ng Department of Justice noong August matapos ang kanyang mga pahayag sa isang online conference noong Nobyembre 2024 ukol sa pagkuha ng hitman laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liz Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez sakaling siya ay mapatay, bagay na kanya namang itinanggi na una nang naipagpaliban ang naturang pagbasa sa sakdala nitong September 11 bago ito itinuloy ngayong araw matapos siyang mag-post ng piyansang 120,000 para sa bawat bilang noong September 5 makaraang maglabas ng arresto warrant ang korte.
4: MyTC Network News. MyTC Network News.
2: Samantala, hinimok naman ang ICC Registry ang Trial Chamber 3 na ipaliwanag ang anumang pahintulot kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na lumabas sa courtroom habang nililitis ang kanyang kaso. Ayon sa registry, posibleng magdulot ng haka-haka disinformation ang biglaang pagkawala ni Duterte sa courtroom feed, lalo na't matindi ang interes ng mga biktima, apektadong komunidad at mga manunood sa Pilipinas sa natural ang paglilitis. Iminumungkahi ng registry na ipaliwanag sa publiko sa unang araw ng trial ang anumang standing permission para makalabas si Duterte at magbigay ng konkretong detalye tungkol rito. Maari rin itong ulitin sa simula ng bawat trial day at ipaalam ng maaga sa mga testigo. Inaasahan din ng registry ang masusing pagbabantay ng Philippine media sa kilos at kondisyon ni Duterte. Kung hindi siya makadalo ng personal, Posible rin gumamit ng video link mula ICC Detention Center subject sa pag-aproba ng chamber. Nauna nang idineklara ng trial chamber 3 na fit to stand sa trial si Duterte at nakatakdang ika-apat na status conference October 13. Habang ang huling status conference bago ang trial ay sa November 2.
4: ICC Network News. ICC Network News.
2: Mga K5, sa detalye naman ang ating balitang abroad, niyanig ng ilang malalakas na pagsabog ang Northern Strategic Area ng Strait of Hormuz matapos masagi ang naval mine ng ilang oil tanker na dumaraan sa naturang karagatan. Batay sa ulat ng mga militar, posibleng na-trigger ng mga barko ang mga nakatagong underwater explosive dahil sa pagdaan sa mga hindi otorisado maritime corridor. Paulit nang nagbabala ang Iran na laban sa masasakyang pandagat na gumamit ng mga rutang walang pahintulot mula sa Tehran na lalo pang nagpataas ang tensyon at pangamba sa seguridad ng kalakalan ng langis sa narrow waterway nito.
4: ITC Network News. ITC Network News.
2: Mga K5, sumainyo ang kabuuan ng ITC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News of AM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News of AM Cagayan de Oro at K5 News of AM Dumaguete, antabayanan ang pagbabalik ng K5 Nathan Sarmiento at K5 Rex Santos Cando sa programang 11 Mbps. Mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. Para sa kampiyon na istasyon, K5 News of AM Philippines.
4: Ang hinpila na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. High-speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong ka-K5, roaming, kahiling, 11 Mbps.
8: Padayon kita, yes, ato nga pag ililipa, may 19 minutos yun doon nakataliwan sa oras nga alas 12. Happy ilabas kids sa ato, may manghod ka naga o ilabas sa makarakapanyin po. No? Agasin man ka mo habutan, itong tayo karaga ilabas, o, kabay nga tanan, nakailabas na mga ka-K5. Bago kita magbalik sa aton nga mga taupang doon, iya sa aton nga pag-iliba, ano aton dapat kahimuon? Ha? Agon nga maghaba ro aton karang kabuhi, mga K5. Pero mga pangutana ba yung dapat masabat? Tanan kita hagos naga pangamuyo, naga wish nga abihay, maghaba aton kabuhi. So paano ni maghaba kung mismo kita man mismo naga, ha? Nagatao ita sabuyag sa aton ka nang gagawas, di ba? Ay paano maghaba ron, di ba? Sa milo gamang naton kabuhi sa nga tawo, no? Nga dapat naton gid nga hagungan bangod nga hindi malikawan. Ro ginatawag nga kamatayon. That is given yet aron sa ulihing nadlaw kung sing ita hasta. So katangiwa gid nga mapagawik naton agud ma-enjoy kita sa aton kabuhi nga wa it bagatian. Di ba permi nga ginapangamuyo nga waka dapat itbagatian permi na pray gidron. Ano morong abo matuod nga mga dinag-on, no, kung nakadugang rin mong kabuhi kon ikaw malang matuod hay bedridden. Abo kita karong mga igmanghod, di ba? Nagakabuhi mo't kawig-gawig pero ranang pagkabuhi hay una lang nagagubog, no? Ay medyo ka man doon, useless. Mahamba naton, di ba? Parang nagatiis ka man gihapon, no? Parang patay ka man gihapon, di ba? So, rayon pinaka mga healthy lifestyle habits nga maha-considered nga healthiest para sa tawo sa bilog karang kalibutan. Dayon nga ginaubra ba ya? agon maghaba na ay may mga nasyon kita nga mahaba ng kabuhi it mga andang mga netizen. Una-una kinatawag nga movement o kinatawag nga hugag. So kinangano na ton kinangan sa atong nga heart at sa atong nga lungs rong ginatawag nga exercise. Base sa datos it mga nasyon nga may pinakamaabo nga mga healthy nga populasyon santa ra mahilig magtikang, magbisiklita ag wa hagos nagasakay sa namismo karon nga mga sakyan. So nagabilinaktas sa sanda. Sa mga modern cities may mga tao nga kugang sa ginatawag nga cardiovascular exercise. Bangod sa da nagasakay, escalator, elevator, bisa magapit gani ay ginasakay pa. So was that exercise, di ba? So dapat kinangaton nga maghugag, maggalaw-galaw, biking, swimming, play, anong klase na basta importante nagahugag ka. At the moment nagahugag ka, ro atong gawas nagacirculate atong dugo. Mbuhi atong dugo nagacirculate. That's why iba nag-exercise yun kon sandahay na stroke. Di ba ga? Nag-exercise sanda pero katong chimpo nga wa sana na stroke. Nung kamo sanda makita nga naga exercise randang inobra exercise puro kaon, di ba? Kay makara tag tinamaan it stroke. So amat-amat yun nga naga jogging-jogging nagawukaton. Doon lang abi aton nga leksyon nga ginatawag. Ag bisan sa atong kabuhi mga ka-K5, hay kinangan ato nga maghugag. Otherwise, pag hindi kita maghugag, maparalyze ra atong gawas. Naobserbahan ninyo, nga hindi kamo obserbahan ninyo nga magpungko kamot bilog nga adlaw. Di ba ga? Obserbahan ninyo yung sikin nga wala huwag hugag. Di ba ga? Nagatig-ah. Dahil wala circulate, wala nagakuan. Ato na tabing inborn nga kita, pagkatao naton, nagahugag kita. Bisan nga mga apsag sa sulit yan, nagahugag, nagapitik, di ba ga? So kinangan aton aton ang nature doon ni tao nga kita dapat nagahugag. So dapat atong ubrahon doon. Agapsag ka pa ba, baby ka pa sa sudtiya, nagahugag ka pag unga mo sa kalibutan, nagbahaw ka, nag-adult ka on, hay, puro kating kakinatuhog, kating pirme. So hindi pwede dapat hugago na ton. No? Agod nga mangin healthy, maghaba atong kabuhi. Pangaywa, rong kinatawa nga determination. Rong pagkabuhi it healthy, ay nagakinangan it healthy habits. Ag healthy lifestyle. Importante gidron. Ag padayon nga hindi paguntat sa mga goal kon asan ura ganahan, no? So dapat may aton nga set itatong objective sa atong kabuhi. Di ba? Kung kita hay gusto nga mangin healthy sa atong kabuhi, dapat sundo na ton aton nga healthy lifestyle bukod makara, pilang adlaw, hindi nga skugon yun. Di ba? Exercise ka makara pag pilang adlaw ginaoy ka tinakan ka wa ko nag-exercise ikot ka pilang adlaw bumahaw ning tiyan, di ba? Oh, nagalikaw ka man karon dai karang kanon pilang adlaw tinakan ka man inausoy mo o ginbalik kasta gid nga nakibot ka o nagmasakit ka sa imong ginakaon. So kinangan ko nuro ginatawag nga healthy habit tag healthy lifestyle ag disiplina gid ron determination kun ano imong objective nga maabot nga dapat ay maabot ko kita yang at tara akon nga hawak. Kinangan akon nga mangin magka-muscle, magka-physically fit sa sunod ita sang bugan, sang dagon, makara ako, di ba? So, rin doon mga ginatawag nga healthy goal o healthy lifestyle, determination. Dahil kung kita determination, matakan kita, wana. And then, another one is, likawan nato nga ginatawag nga stress, no? So, relax, no? Hindi ko na magpadaya sa mga problema, mga stress, pagtaas, kung ginatawag nga oxidation level, ang paguba ko aton ng mga cells paadto sa pagka-damage ko aton karon nga organ sa aton nga gawas. Hindi man malikawan do stress nga ron, normal na doon. Pero dapat batuno aton kung paano aton i-manage ro kinatawag nga na stress mga kakipad. Ay bisan nagkakao nagkakatukan na stress kagani ay. Di ba ga? So normal na doon katon do stress. Importante kung paano ma-manage ag kung kinangan malikawan kung malikawan. Kung naman tayo bukod at problema, ginaproblemahan, tama ka? Encounter ninyo ron, bukod problema, pero ginaproblemahan ninyo. So, siyempre nag-cause it stress rin mga K5. Isa pa, no overeating. Naroon ta. Hindi magpatama it pag kilinaon, halang kilinaon, kinaon, kinaon. Ha? Kung nga nagtatawag kita nga may 3 times a day kita nagkakaon, kung sa atong nabilong nga adlaw, Actually, wa talaga ko itong mga pamahaw ng sa minatood. Ha? Kung sa mga training ka, tatlong beses kaya magkaon sa sangadlaw. Yan eh, hay, matod, gaguya ka, pero gabaskog ka. Ay, doon nabirog ko na eh. Ratong nature dapat. Pero, siyempre, may ginatawag nga patakaw-takaw. Pero, tatlo lang yung anom. Ag, may kung ano, may una pa kaning siyang pagid na pagkilinaon. So, bantay natin doon ha. Kung kakaon, tama lang. Hindi mapasobra particular gid sa oras kalait kagabihon. Next is, magpili kita at mga pagkaon ng mga tinuga. Prutas, dahil makaroon problema itaton ng mga inunga. Ay abo nga fiber content, ag abo nga antioxidant, tunday ka ng mga tinuga, ag prutas, nga nagabawas ko pagag itunday ka ng cancer. Raya nga itong ginakaon nga makarang nga mga instant kara, mga fast food chains, kung ano na, instant cancer man doon. Ha? Di abi no? Ha? Kung ano ka instant, kita magkaon ang bakar, instant man itong kabuhi. Nga ni hay, hagos, yaban. Ruaton nga mga bataon, makarahami mga batian, timprano pa. Ay, adlawon, tanim mo ito, Drio. Gasalig ka sa mga, mga instant nga mga pagkaon nga ra. Ginabakay naton, asos. So, what about kakaot tinuga? What kakaot mga prutas? Ruin to problema natong makarang at simpo. Anay ka tong simpo nga, pumiprobre, patama na kita, kaklinaon, tigtot man na makarang ra. Pero matag, nang magkaroon na, awo talaga kaon. Ti, ano buton ta? Bagatian, matag-od ratong kabuhi. That's why yung mga nag-aabot nga nat mga shen na edad, ha? Mga golden yon aga mga centenarian, puro prutas ang tinuwar ginakaon karon. Ha? Kakaon mas nat mga passport yon pero bukot at kuan baga, pirmi, kumbaga summit yat ah. Ha? Ag syempre no pinakaimportante, limpyuhan tratong gawas, dapat wa kita it kinatawag higko, dapat buraton do mga oxidative stress sa aton nga mga organs of course. Dapat abor aton nga antioxidant sa atong gawas agud pirmi kitang malimpyo sa runday kara nga posibleng daga itunday kara nga mga batian nga naga-star sa aton kara nga gawas. Rong DTX 500 aton nang katuwang kaktimbang adlaw sa aton nga pagpangabuhi agud maghaba ratong kabuhi. Bagod may ana kara nga 1.3 million antioxidant nga nagabuligid sa paglimpyo at pag-abang sa mga batian sa aton kara nga gawas. Nga nihay dapat 3 times a day kita naga-inom it DTX 500. May ana karang kombinasyon ita polyphenols, flavonoids, alkaline vitamin nga nagataogid ita suporta sa aton karon nga cell sa aton gawas agod protektahan kita sa runday karon nga oxidative stress. DTX 500 aprobado ka aton karang nga Food and Drugs Administration. Magbisita lang sa aton karang nga butika yaron sa Clinica de Alternativo and Medicine and Wellness Center nga makita kita sa Repenor's Building, Osminia Avenue, Calibo, Aklan.
4: High-speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong ka-T5, Romy, Kahiling, 11 Mbps.
8: Una kay Sir Ruel Sapico, K5 Rom, kampiyon nga balita, si Mighty C Network. Kamunitor kami iya sa Tigayon habang labas. Sige. Thank you good, Sir Ruel Sapico. Ago naman kay Sir Noel Bermijo. Good noon kay Pabromig. Nag-greet ko ro Montaño Bermijo family. Una sa may barangay Bacau Norte. Gapamati makaroon. Thanks kid ko no. K5. Sige. Thank you good, Sir Noel Bermijo. Ag sa mga Bermijo family. Montaño family nga nagapamati. Una sa may barangay Bacau Norte. Iya sa Balang Kalibo. Happy labas kinyo una ha. Thank you good sa pag pinamati sa makarang pang orason sa inyo nga mga karadyuhan.
4: High speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong ka-T5, Romy, Kahiling, 11 Mbps.
8: Magapanumbalik kita, dugang gihapon ng mga tao pang doon, ag mga report, pagkatapos siya bang, ita dugang pagid ng mga pahanumdom. Kindly standby.
4: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
9: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
10: para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. Kapalubala ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata, iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang Aton Irene lymphoma. Ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina, na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw. Para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drop

0: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C. Available nationwide.
1: Extend Food Superman. Superman.
2: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men. Ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin. Nakamuligid sa akong problema. Na mungin niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Superman for Men.
3: Nagabaho ba lang ilok mo?
4: Yucky!
3: Tama na nga palupok! Mag-Clinica DioFresh. Kada tapos ligo, Clinica DioFresh. Clinica DioFresh. Sa Clinica DioFresh, mag-apot

0: branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo sa ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Sa mga butika.
4: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga parato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto?
5: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: Kumpleto sa mga suplemento.
7: Clinica DTX 500.
8: Clinica D3 Bio.
9: Clinica Sport Bionics,
10: Mighty C, DTX Coffee Mix,
11: Free Bio Coffee,
12: DTX Beauty Soap,
13: DTX Herbal Oil,
14: Clinica Deo Fresh Roll-On,
15: and many others.
16: Plus, sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center,
17: may free check-up ka pa
18: every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
19: Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center.
20: You're listening to 94.5
21: K5 News FM.
22: K5 News FM.
23: High-speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong ka-K5, Romy, Kahiling, 11 Mbps.
24: Okay, balik kita, yes, ito nga pag ililiba, 37 minutos yun, doon nakataliwan sa oras nga alas 12. Aga sa aton karang nga pag, padayon niya sa aton karang nga final part ko, aton nga pag ililiba, mabuti tat mga report sa aton karang nga mga patrol, o. Oh. Report nga rin ka-K5 yun, Nardriang Libakaw Water District kay nagpangait bulig no ginbuligan ko aton nga MKWD agka man naman ko aton karang LGU kalibot ah rag bulig akil ko pakid para mapadayon yung supply nga tubi sa mga konsumidor no matapos ka maka problema ano nangin problema ba ay jo naunahan kung naka problema ra aton nga MKWD sa kalibot ay mas naka problema pagkaliro atong libakaw ag mangapit kun tama sa tubi anda sa atong baybayon, sa atong suba, di ba? Ano ang problema? May pakikipag-angot si K5 Junior, no, sa na mismo karang manager, no, I think, si Marimar Saspa Fernando, na karang Libakaw Water District General Manager. Kung ano naging problema, ag ayan bagahay, naresolba na. No? Ay mong kanyang pangayon, natin makarangat simpo, nga mag-ugan man, agun nga nga magtaas-taas man ng level ko atong tubi, ay kabudlay, ha? Okay, taro bugas nga ron. Kuryente ay rotubi importante tabi ay rubugas ay di ka din makasurvive tatlong adlaw ang ayaw nga mamatay ka ting biya ako akat kinaon sa tubi sang Domingo dayang Domingo pwede ka din makasurvive ay okay K5 Nerd para sa kampiyon nga balita kindly standby
23: K5 News FM live report
24: K5 Nerd
25: K5 Rom, inigo it kilat. Pero kaya nga rin na linya, it like rin local or Libakaw Water District.
24: Oo, ay, permit, abi ka. Problema. Bisan kabi nga niga pinangilat gihapon K5 Nerd. Kabi, kinatag-aaga.
25: Alin tatabi ko last week man dito, itakaton sa kalibo, yakal atagid umabot iya roogan. Pumasa ko oras K5 Rom, mga alauna nga ratapon, kita mo kung niya kita sa building ni Garcia nga rin sa third floor ay kita na ito madung-dung kita ro part it is inside, no? Mga part it balete, Libakaw, Madalag, tapos ikan sa may part it malinaw, mga pentil, anakandung, no?
24: Oh.
25: Ito lang kagamitan, nga nag-iinugan ito nito at mga pasado launa, kung naman nag-bunok imat, mga basta 1 PM kay Dagong, no? Kita drumming. So, mga balibaring, inigot at dahil ka lang ang kilat, na naging niya, ito ang gabi ka lang ngayon poste, kulinte, kibabrong ito poste, alin send natin sa aton nga, no, messenger, makita ni mo lapit ang bisaan ng pumping station nga ra, no? So nga ni, kumamang ka rito, o rayo nga ra nga, kilat, ang inigo talaga ka nga, water system equipment, including ang nga, si kaya alin sa kwan, poste, transformer, ang mga control panel ron, pump dito sa motor pump, ang pati landa talaga sa submersible pump, no? Ito ka talaga ni Libakaw Water District, maroon yung nagkaya, samad K5 Romy. Ano daw mismo ka lang natabo. So, siyempre, nasama doon mga equipment na nantanan. So, yun isang naka, supply itaya ka lang tubi, no? Sa mga membro consumidor landa, nga ni Hagos gaabot na imaw, ito 2 to 3 days nga what a supply rumatabayan itay ka lang tubi, maroon nga nagtinyabaw siya narito, ang nagapangunta na kung hamaan
24: ako masarap generator abe
25: oo isang may kwan pa kita bro generator may mga kwan sa parts it ang dati rin ang system ang may equipment ng kaya saman Hidro yun na maayos, no? Ang dapat ka mag-purchase pa, ito rin naman nagkasama ang equipment. So, nang initiative, itanda ka lang ang general manager na nag-contact imaw sa anda nga mga kapwa man nun DM sa mga water district iya sa bilog na Panay. So, nag-response kang Garo Pontevedra, agaroon ang pahuwami dito nga itong ginatawag control panel ang motor pump. Gitpuhulam sa na makaroon, no? Tapos ay nag-response man do Metro Calibo Water District, si Engineer Oreta, nagkuhan man to, panila pa ng mga tabo, no? Talantan, para nga mabuli ka ng ideyahan yung din. Pero yung mga nagkasama, si Pedro Medo Akelco, siyempre, nagkuhan man, nagbulig man, graton niya, mismo ka lang at agaman mga ita Calibo, no? Premier Jury Socro, nagpamot ito, itanda ka lang na team, especially rong AFCAG or Aklan Filipino Chinese Action Group, Maraki Pedromi, no? Yan, de Sir Laura, na grupo. So, nagbulig man dito, tanan-tanan. So, kamusta mga status? Rin mo, tanan na ito, ay siyempre na tabo para mga October 3, according sa mismong report. So, kamusta saan na makaroon? No? Kung may unaan ba, nag-resume ng bala, rong anda ka lang distribution, itanda ka tubi, so na naman yung brokons ng ito. Ito ni Pamatian, kay Pebrom,
3: 5K ba na ito makaroon dong General Manager at Libaca Water District nga si Ma'am Marimar Saspa Fernando aton pangutanon si Ma'am, no? Kung ano na tabo bagang problema sa LWD, no? Nga man ita daw according sa mga residente, miyembro konsumidor randa ay madyapilang adlaw, no? Nga wa it supply tubig randa karang municipalidad. Ma'am, una sa talan, good morning, Kimo.
8: Good morning, ma'am, sir.
3: Mm-mm. Ma'am, ano natabo, ma'am, sa dayngarang Libaca Water District na according sa mga residente, wa kuno ma'am, ito bit, pilang adlaw?
8: Mm-mm. Actually, sir, doon natabo. Hi, tag October 4, it's Sunday.
3: Mm-hmm.
8: Ay, mga alas 2 siguro. At siya, asaw-asaw man lang ru ulan. Natamaan ni Mau, it kidlat. Do transformer itself, doon siya pumasok and naglatay imaw paadto sa amon nga control panel.
3: Mm-hmm.
8: So, nag-report mata kami sa Akelco. So, nag-abot do Akelco ay around mga 8:30. So, availability matahanda it, mga personnel do anda nga maintenance.
3: Mm-hmm.
8: Then after that, na-found out anamon na do pinakasamad pagitahay tag mismo nga transformer kuno nagupok.
3: Mm-hmm.
8: So, nagpangutan na kami ganda kung paalin, ha, hinaga pa kuno dahil ibang department mata kuno ruga cater it daya nga problem.
3: So pagka October 5 kami. Pagka October 5 pa lang nakuha na aksyonan.
8: Yes po. So hindi namin maano kasi ang ina-expect lang talaga namin is yung transformer lang or meron lang sa wiring ng Akelco. So nag-try man kami mag-genset, sir. Medyo hindi siya gumagana.
3: Hmm.
8: And then yung aming technician, ang availability din niya is kinabukasan din kasi upon schedule pa kasi wala naman kaming sariling technician pa.
3: Hmm.
8: Then so sabi namin antayin na lang muna namin. Total may isa pa naman pong pump house na nag-ooperate pero medyo mahina kasi yung horsepower nun. So, hindi masusupplyan lahat.
3: Okay.
8: Yun po, dumating yung Akelco and technician namin ng October 5, mga morning yan, mga 10 a.m. and then 9 a.m. Na-diagnose nga po na pumutok ang aming transformer kasi 3-phase yan, sumabog yung isa.
3: Mm-hmm.
8: Then, yung mismong diagnose ng aming technical team naman na technician is sumabog yung pinaka-panel namin, pati yung motor pump. So,
3: ibig sabihin, ma'am, malapit do kan ma'am do poste nga una ro transformer na kabutang sa inyong nga pumping station sa Datag Village, tama ma'am? That's why naglatay o kidlat padto ito sa inyong mga equipment.
8: Doon siya dumaan, sir, sa pinaka-wiring niya. Oo. Kasi umapo yung wire papasok.
3: Okay.
8: So, doon natabo, hay, pagsugod na sa transformer, nagguwa imaw sa button, ito yun nga control panel namon nga parang triangle imaw nga mabaho eh.
3: Mm.
8: So, ito imaw nag-gapos imaw sa pinaka-isang button nga bilog, ag tumama pagid sa steel na na tubo namin sa loob.
0: Mm-hmm.
8: So yun yung naging cause. So yung naging damage pa, yung unang damage is yung motor pump. Kasi mayroon yan tinatawag na submersible pump, yung nasa ilalim na nagpa-pump.
0: Mm-hmm.
8: And isang motor pump na nagpa-function at saka yung control panel niya.
0: Mm-hmm.
8: So transformer, control panel at yung motor pump. So yun, doon na namin na ano na inisip namin kung paano. So unang ano ron is dapat bibili kasi nga kaso kung medyo bibili matatagalan talaga sir kasi Manila pala at ng supplier within Panay Island.
0: Mm-hmm.
8: So ayun, yun yung naging pinaka damage niya na medyo nagtagal talaga ng ilang araw.
0: Mm-hmm.
8: Na okay. Bago namin siya na-resolve.
3: So mga pila ka days ma'am nga white supply to beer iba na to nga mga miyembro konsumidor.
8: So, sa October 5, nung nalaman naman, sir, nga doon do situation, actually, bago pa namin ma-diagnose, nag-message naman na ako kay Mayor Tim Brian Teodosio.
0: Mm-hmm.
8: Na nagsabi ako sa kanya na baka pwedeng manghingi ng tulong kasi 2 a.m. in the morning, actually, batay huyaot ako nga mag-chat ka na nga magpabulig nga kung pwede nga iyaong dofar, buligan ta kami nga mag-distribute anay kasi syempre, ga-morning eh, may mga kasugot itiskwelahan, nagkasugod din mga trabaho nanda so may mga kapalikos.
0: Yes.
8: So dato matahay thankful mataang nag sabat man na imaw nagbulig matasanda. So dato habang ginaayos namin or gausoy kami ito option nga ma-resolve namin may fire truck matang gatiyog para masupply ang tasanda. So medyo mabagal lang talaga kasi isang fire hydrant lang na mahina yung pressure ang pinagkukunan. So yun po sir, nag-resolve naman siya by October 5, 6, 7, yun muna, yung fire truck muna. But, in behalf of that, meron naman kaming other solution so that it's happened na nakipag-usap or humingi talaga ako ng tulong within our group, the Panay Guimaras, na group of general managers. Wow. Nga nag-seek ako ng assistance na baka pwede po na matulungan nila ako. And then, I'm so very thankful na sumagot itong si Pontevedra Water District sa Capiz Rojas, CGM. Leonardo Capulso, na sabi niya, sige GM, meron ako dito yung aming na pull out, ipatest ko muna ng Monday. So nag-reply siya Monday ng hapon, sir. Sabi niya, GM, okay na to, puntahan mo. Yun po, so nakapunta ka by Tuesday pa kasi nga po hindi pa pwedeng galawin dahil ginagawan pa ni fire ng incident report. So late report bago kasi namin i-pull out, dapat magawan muna ng incident report kasi nga the Libaco Water District is a GOCC. So may mga commission on audit na may mga reports po kami na kailangang i-submit. So yun po, nakaalis kami mga after lunch na, so nahapunan na kami kay Capiz. The next day na kami naka-travel, so that's Wednesday. At sakto naman na nung humingi ako ng tulong kila Attorney Hefty sa Akelco po at saka sa Metro Calibo na si GM Oreta po na magpatulong sa kanilang mga technical team, eh tumulong naman po talaga sila. Nagpadala sila ng mga engineers, ng kanilang mga equipment, yung mga boom truck nila para ma-pull out kasi binubunot po yung pinaka-submersible pump niya and then yung motor pump niya sa ilalim. So yun, nagsabay-sabay po yesterday, Thursday, na maayos yun. Nagsabay-sabay silang dumating. So naging smooth yung transaction and then by around magbago mag 5 p.m. nag-okay po sir yung motor. Yun, doon kami naka-resume ng aming
0: service.
8: Yan. So that time, sasabay pa sir habang inaayos, nagpadala naman itong si Mayor Jury Socro ng assistance nila ng fire truck po. Saka kasi Gov Joanne Mera Flores. So talagang although naramdaman po ng ating mga kababayan sa Libacaw na medyo nagkaroon ng problem, but we in behalf of those assistants medyo naging maganda yung galaw ni Libacaw Water District.
0: Okay.
8: Kasi parang tumulong para dun sa part na yun. So ngayon sir, okay naman na smooth. Medyo ano lang, wala lang kuryente, so naka-genset lang kami ngayon.
0: Oo. So sa
24: okay. K-5 Nerd, so pero okay man da?
25: Okay man ang dakarang operation. K-5 ang balik naman sa dakarang operation doon dakarang LWD. But siyempre may mga dapat pagin niya ayuson. At rin na pa sigurado ano, ni ma'am nga lang general manager nga ayuson gita ng tanan. No? So, na yung problema, good, masolusyonan. So, tanan-tanan nga ginapayo ang request atong nga mga miyembro konsumidor kay Five Romy.
24: Okay, sige.
25: Sa nga balita kay Mondrom sa tong nga pag-interview sa general manager at Libaco Water District, sa naman sa nasabitan ka ng problema, aga pa sa programa ng 11 MPS sa Post K-5 Dunod Biray para sa kampiyon ng balita sa Tisyo Publiko ang Kalinawan sa Kalibo, K-5 News FM.
0: K-5 News FM, live report.
24: Abo nga sabat, K-5 Nard, di kita magbuhay ay nalanggit tawang tabit mga 2 minuto si Ma'am Rosel Tampos. May anang karang clarification ang kaina sa statement nga anang habuhian. Kaya natagawin sa puro, no? May clarification, may mga word mo karang ginakorek. Ma'am, may dahil kimo nga otro adlaw?
9: May dahil nga otro adlaw man kimo, pagkipad niya roaming.
24: Oo, ma'am, ano? Ma'am, imong oras sa pagklaro, imong oras sa pagklaro.
9: Kaya na, di ba sa interes sa ibu man yan, na-auto dyan eh. So, ako takatin ko itong hambaro na sa amon na itong pagpadala itlitin namon kay sa atong mayor, Joris, ay about sa amon mga pangutana at sa amon nga mga sa amon manaw. Kung baga-baga man ay nag-abot sa pwede itong kami na tanong nag-agatubang, so amot ang atong mga pangutana, huwag ang amon din hatutuki, ang gawin namon na pangutana at eksakto. So, huwag man kami kasa, ka baton kung ano gud ko kritong sabak man ka amon ita aton nga dalanga nga mayor. So nagduban mayor kada ko katong nga buhi nga useless ra amon nga meeting kahapon kasi sapat mat anamon to nga mga officers mat kasi dikato ta dapat kami nagfocus kung ano rosud ka amon nga letter. Ay dikato ta kuta kami dapat ta kaya nga lang ay may mga iba't aming mga pangutana lang ibang mga officers about pati sa mga nagtagaliwan yung problema. So what na ramon to makawi it attention gedro o rusod ka ang mga letra nga ginpadaya na siyempre sa iba natin panan niya kailangan yung alamin magpangutana kailangan yung alamin mga siren kung ano ba kami makabalik at makasaylo sa ato nga market. Ikato takunta kami dapat nag-focus kung pa kaamon yung mga pangutana namin kay mayor at kung ano bigo problema nga amat na diluded. Di ka tatapin pa kami dapat. Yung mga niya, sa part at anamang mga officers, nakambo ako, it's useless sa amang na pag-atoba ito kami kasi huwag ito at kasabtanan, at huwag ito at klaruhan konkretong sabat. Kasi di ka tatapin kami nakapokus sa mga dati-dati at ang mga problema. Di mo lang na-clarify kasi di takunta do painaw, kung huwag na-utod at ang istoryahan na hadiritso ko takunta do interview ng
24: na
9: natabo ang meeting kahapon.
24: Well, at least importante so, ma'am, Maikwan, may oras kagihapon nga gin-clarify makarado imo nga statement habuyan kay ina.
9: Oo, good ba ma ko nay. Basi ba ko do dating abi ma ko nay parang ano ba ron ni syempre ay mas med i-clarify ko talagi para ma ko nay mga pag dasi pagkaintindi agud pag kon it word ay basi kon sapat na ini ita atong LG ag sapat na namon kasi aminado ta napon nga kami taro may kakulangan sa pag atubang kahapon kasi amo ta dapat giging pokusan kun ano talusod ka ang mga letter
24: okay.
9: Kita tuwa takunta kami nakipokus
24: sige ma'am at least na klaro ma'am thank you gid so much ma'am
9: sige thank you gid ha thank you gid
24: okay
0: gid, high speed na balita optic fiber na komentaryo kasama ang inyong ka K5 Romy Kahiling 11 Mbps.
24: Okay, may atong karang 53 minutos sa grunday karang oras kita kinyo it D3 Bio nga sang ka superfood supplement nagatawagin instant energy sa aton karang agawas. Bangod sa anak karang medium chain na fatty acid, ag cold press extra virgin coconut oil nga nagaprotect agid sa runday karang mga viruses, bacteria, ag mapagid ng mga makasayamad ng mga pathogens sa aton agawas. D3 Bio, aprobado ka aton karang Food and Drugs Administration. Magbisita yang sa aton nga butika sa Klinika de Alternativo and Medicine and Wellness Center nga makita kita sa Repenor's Building, Osminya Avenue, Kalibo, Aklan. Kay bro Andre de la Luna, may dadki mo nga otro daw na sa anak karang nga kwana barbershop. Ago naman kay Tristan White Gulay, may dadman nga otro adlaw. Hasta lang tari kara sa ating pagpanarbiso makarang adlaw ngarat Biyernes nga edisyon. Sangan ko atong mga partner technical atong mga broadcast engineers, K5 Fred Batoy, K5 Oliver Kahilig. Sangan ko atong station manager K5 Gloria Villas Manyo, ako aton nga CEO ug President Doc Ramiloy. Ako sa gihapon si K5 Romy Kahiling. Nag-aiwan kiyot may dadid nga hapon, happy weekend. Standby sa masunod nga programa Secret Memories with the Sweet Terry. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kalingawan sa Kalibo. K5 News FM.
1: K5 News FM.
2: Shaping the lives of the Filipino.
11: D3 Bio Health News. D3 Bio.
13: Ako si Jomer. Tumarget ko sa D3 Bio kagang bilogong pamilya para maligawan ang infeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
11: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
15: Pamakal sa mga butika.
11: D3 Bio.
17: Checklist na ta.
26: Mm-hmm.
17: Gin istadihan ang 30 ka mga different fatty acids. You know what, sir boy, sa ilang antibacterial properties, anong ara sa pinakababaw? It's lauric acid with its monolaurin. Again, ang virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio, which is the number one component sa D3 Bio, ang may lauric acid. Pag abot sa tiyan, pagtapos na inom, gina-convert into monolaurin. On top sang 30 ka mga fatty acids, siya ang may pinakataas nga antibacterial, hindi lang antiviral, antibacterial properties. Ano ang iya kaya? Patyon, flu, influenza, mga hilana, trangkaso, kataro, kaya niya. Ano ba? Kaya niya ang herpes simplex virus, kaya niya ang staphylococcus aureus, kaya niya ang candida virus ang nagapabaho sa tonflower. Kaya niya even ang gonorrhea. Kaya niya ang HPV, human papilloma virus, ang gakosang ining mga kalunggo. Kaya niya. Kaya niya even HIV virus. So amo ina ang ara sa D3 Bio nga wala sa plain D3.
27: Correct.
17: That's why kung mainom naman lang ko D3 supplementation.
27: Ang D3 Bio.
17: Ang D3 Bio na lang ko.
27: Next, ang meaning sa gitawag active immunity, gakatabo lang na sa dira ang imo nga immune system responsable sa pag-protect sa imo. Kuha mo ang punto, sir boy.
3: Correct.
27: That's active immunity. Imo nga soldado sa lawas mismo, amo ang nag-protect sa imo. That's active immune system or active immunity. Pero, there is another immunity nga gitawag passive immunity. Masaling ka passive immunity, the immune system from other person nga i-transfer pakadto sa imo. Sino lang na makahimo sina? The breast milk sa imo nanay. Nga akong bata ka papaim nung giga breast milk, wala ka pa sa active na immunity. So, ipasan niya padidion ang bata by taking D3 Bio, amo na ang paagi para may ara kita passive immunity.
17: Dugadidi ka lang, ano?
27: Dugadidi ka lang sa nanay mo.
3: Because may
27: because of lauric acid, may monolaurin nga kaya magprotekta nga hindi na siya mangayo pa sang bulig sa imo immune system. So, iba kung nakainom kaya D3 Bio over plain D3.
2: D3 Bio!
28: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3!
27: Mga butika. Suno kay Sir Kevin. May ara kita sa ginatawag brown adipose tissue, Sir JP? Brown fat.
17: Brown fats.
27: So, hindi nga brown fat, yung nga raat sa atong nga lawas, once nga mabutangan mo ni sa ginatawag MCT halin sa D3 Bio, no? Huwag niya sa plain D3, ang MCT. Ginactivate niya ang ginatawag thermogenin. Nga bisan ang tao nga wae nag-exercise, pwede maka-burn sang fats.
3: Calories.
27: Pero nami agad obdan natin sa exercise.
3: Of course.
27: Kag, ginatawag intermittent fasting or ketogenic diet, Sir Jimmy.
17: Mas mapadasig ang losing weight mo.
27: So, the intermittent fasting ka, ginom ka D3 Bio, kampiyon nga kwan, nga kombinasyon.
3: Para sa mga obese, ha?
27: So, mga gusto nga amat-amat, wala man sang magic nga pagkabuhas, niwang ka na yun. So, mga amat-amat nga magpa-lose weight. Isa sa mga inumon mo is ang D3 Bio, sir boy.
17: Kung nag-D3 Bio ka,
27: Over
17: ba ordinary vitamin D3? Pero ang balindok sa mga kaman gapon, nagniwang, may ba nag-vitamin D3 Bio, nag-D3 Bio ka na? Okay, hulat-hula ka lang. Okay, base ang imo pagdako sa tiyan na, base lugay na. Ay, ang D3 Bio, ang iya monolaurin.
27: Namin sa mga kabataan.
17: Ang iya monolaurin could also defeat parasites, no?
27: Ay.
17: Ang monolaurin, kaya-kaya niya.
27: Dumdaman ko na, sir boy. Siling sa ako, lulo kag lula. Kagod ka sang lubi.
17: Tapo na, no?
27: Kagkaon ka sang, ano na sa inyo man, batilis na sa musisibano mo. Iba ang batilis.
17: Ago.
27: Ti, what is in the coconut? Doon ka nami lang kung D3 Bio ang imo nga inom mo. D3 Bio, di ka perde. So kung ako ya, kung mag D3 mo lang, kasayang mo lang D3 ko, alam mabakal ko D3, tapos mabakal ko another B12, BCO. Dako na nakaroon nga gasto. So, D3 Bio ka na lang.
23: D3 Bio!
4: O, si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
23: D3 Bio! Ang D3! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3! D3 Bio! Health News! Across the land, across the seas, and across the nation.

0: wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka kag ano ka man, ang importante sa mga palangka taka at tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka.
1: Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

0: Guma.
1: The Pages of Love.
2: Isa ka pala tuntunan nga magahatag sa inyo sang kalingawan. Inspirasyon kag pagtulun-an.
0: Mga pinani sang Guma.
1: The Pages of Love.
2: Ang ininga production ginadulot sa inyo sang K5 News FM. Ilonggo Drama.

0: nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakaton, mag-eye care go. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye care go. Ang maskin pampasko nga kapsula para sa mga mata, eye care go. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang eye care go kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold. Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
1: Nagaburo na ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa

0: Care Gold kag-eye care drops. Epektibo gid katama.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang eye care gold. Kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: D3 Bio.
3: Ako si Norberto, isa ka atlet. Dako gid ani bulig sang D3 Bio. Tungod gid napapagon niya kon maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.

0: Hood Superman. Superman.
1: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men. Ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin. Nakabuli gin sa akong problema. Na mo gin niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
2: K5 News FM.
3: Shopping the lives of the Filipino.

kamusta mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid.

0: Anong siling mo ga?
1: Muga, maubra ko. Kapigado, gini nga daan eh. Labidigid nga off-season subong.
0: Ga, kakuan, bisan pigado lang ta basta. Op na yan, tabla sa mga kabataan ta. Gagwala sang sakit, okay na ko sinega.
1: Oo, gani ga. Pero ti, paano kung isa sa ato nagbalatian? Anong gawi on tabi? Ang aton duta, aridadong man. Kadamo pa sa utang sa Changi, ga?
0: May diyahan na nayaga. Mayo naman ako mag-abrigaling, ha? Kiti, damo na di ulubrahon sa kampo. Inigani, pwede man kumakabihay-bihay tricycle, eh?
1: O ti, sa diin ka makuha sa tricycle? Di bala utangon mo man?
0: Basta ga, pangamuyo lang ta. Hindi man niya nga mintas tanto, mula ta sini.
1: Sang una pata nagapangamuyo. Pero subukan mo man siya pun. Mahulat na lang ta?
0: Nga, sa din mo plano mag-ubrag, ano, ma-abroad ka? Sa din?
1: Sa Manila man lang ga. Mayo na yaka kung gusto kong magpuli. Makapuli lang ko diyada yun.
0: Sa din sa Manila, aw?
1: Sa may Makati ga.

0: Bart, kung amo nang makapaayo sa pangabuhi niyo, pasugting asawa mo. Nahano ka man imo iyang...
1: Nay, ikaw ko ni... Budlay kung wala di si Laura, ya. Hidlawon gina siya sa mga kabataan.
0: Naton, ikaw yung hidlawon sa iya. Nugay, nada. Eh, isap kalapit man lang sa Manila.
1: Ay, base kung ato na siya ba sa Makati, eh, kabalo ka naman si Naguro na yan.
0: Te wala man galing ang problema. Ay, kung hidlawon kasi siya, tawgi-tawgi lang. Ay, ang magulang mo, ato man sa Makati. Hambali siya. Nabulubantayan niya tong asawa mo.

0: Tiga, kumusta ka da?
1: Okay lang ko, Diga. Ah. Kamuda yun sa mga bata, ha? Kumusta?
0: Medyo nahidlaw na sila sa imo, ga eh. Di, siyempre, ako man eh, nahidlaw man sa imo.
1: Ay, sus! Hidlaw.
2: Ano kayo,
1: ga? Abi, dulaan na rin sa paminsaron mo. Punggi lang, anay, kagting bala makapuli ko, da?
0: Budlay na niya, punggan, ga?
1: Binastos na na imo, ya, Bartia. Ayaw gali, nakapadala na ko, da, ha?
0: Ati, sige, ga. Ay, oh, galing ha. Nagkita ay ka muna ni Manong?
1: Pirmi-pirmi ga.
0: Ano ga? Pirmi-pirmi ka muna nagkita ay ni Manong?
1: Ha? Ang siling ko, pirmi ko siya malabian sa talyer. Dira siya gaubratong, ginubrahan niya lang ang talyer. Ang mga amo ko daan, dira kiniya galabay sa talyer nila.
0: Ay, galing ka ga, ati, mayuman ga. Regards ako na sa iyaga.
1: Ay, di huuga ah. Ate, sige na. Ay, babay na ga ha. Mapatarla kami subong ga. Kaya mabisita itong mga amo ko sa bangrusa nila. Babay ga!

0: Mark.
1: Oh?
0: Di ba lang siya sa Wahorbo o to sa Bakate?
1: Honong Kaloy. Nga manong haw?
0: Itigala ko man nga nagtawag ang bata ko. Nagkita ito sila ko, no?
1: Sino nga bata mo nung Kaloy? Si Sale?
0: Oo. E mayo man kay. Obra na ito sila ni Gudo Galino.
1: Isa lang sila kalugar nga ginobrahan nung sa Makate. Isa Makate man tungkol si Gudo mo.
0: Hindi ah. Ang buot ko bala si Lingon, isa lang sila kabalay.
1: Isa kabalay? Paano nga isa kabalay nung man kay sunod balay man ang obra ni Lora tapos si Nung Gudo yung mekaniko?
0: Ay gali. Atingin sugiran tamar lang ka. Kung anong ginambal sang bata ko ba?
1: Nung Kaloy?

0: and Food Superman for Men.
1: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Paayaw, Gid, kami ni mister.
0: Extend Food Superman for Men.
2: Nagabaho ba lang ilok mo?
3: Yucky!
2: Tama na nga palupok. Mag-Clinica Dio Fresh. Kada tapos ligo, Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Sa Clinica Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa?
4: Kag nagabaho ang kilikili?
5: Mag-Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Dayo Fresh.
3: Nagabasa na naman, balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani, may yara inisang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginahalinan sa mga skin diseases.
5: DGX Beauty Soap.
7: Pabakal sa mga butika.
5: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto?
7: Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: Kumpleto sa mga suplemento.
7: Clinica DTX 500.
5: Clinica D3 Bio.
7: Clinica Sport Bionics.
5: Mighty C.
7: DTX Coffee Mix.
5: Free Bio Coffee.
7: DTX Beauty Soap, DTX Herbal Oil, Clinica Dayo Fresh Roll-On, and many others. Plus, sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
5: Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center.
8: K5 News FM.
9: Championing the lives of the Filipino.

0: Hindi ko makatulog man. Nanutungin ang balsa ko ni nung kaloy man. Basi nagsala lang ang bata niya. Hindi niya mahimo sa ako ni nung budoya. Ignilura man eh. Ang mayo pa, tawagan ko guro si Inong Gudo ay. Tawagan ko siya guro.
1: Hello. Bart? Nakatawag ka man?
0: Nong, may pamangkot ako si Imo.
1: Ano na ako?
0: Nag-istoryanay kami ni Inong Kaloy Balakina. Nagtawag ang bata iya nga si Sally. Kag nagambal nga isa lang ka mukuno kabalay ni Lora?
1: Oh, ano? Na ano na nga istorya man? Kutsu-kutsu na iya. Bao ining si Inong Kaloyo, wala bagid madudla nga ginsumbag na na ni tatay ang baba niya kay ginkutsu-kutsu yaman nga may kirida. Hindi ka na iya magpati-pati sa kutsu-kutsu, Bart? Oo, ako unko. Masami ko nga makita si Lora. Paano nga magupdanay kami yaman sa sulod sang balay? Sulod balay na yung ubraya? Paano kami magupdanay?
2: To, dali na to!
0: Hello? Nong? Hello? Ginpatay na niya. Pero, ano to man? Do, kilala kong tingog ako. Do iya to ni Lora tingog. Akon bala kun husto sinong kaloyaw.

0: Ay, gali ka, Bart? Katugisin yung magulang mo, ay? Kin bayaan niya ding asawa, ya? Dasan pating baya, ang bayaw, ya? Taluho niya pa?
1: Amo na gani, nay. Wala ikos ang tinulugan, gabiya, nay.
0: Ay, te mag-amusin na. Kadto ito sa Makati. Kibuta sila.
1: Pero, nay, wala ko sang plete. Ang mga kabataan nag-eskwela pa nga daan eh. Si Laura lang nga daan nagapadala sa amo na eh.
0: Sige lang, sige lang. Ako ang mangita sang paagi. Malakat ko subong sa lending. Iprenda kong pensyon ko. Agod in sigida makalakat ka dahil kagawad tiket sa trigo. Barko ka na lang. Katultol ka man sa ginaobra ni... ano? Ni asawahon mo? Hindi bala? Eh, hindi ka naman na magtalang ah. O kung hindi ka na, diretso ka to kay manang mo, ha? Sige na. Diretso ka na yun dito sa Makati.

0: Munay nang ginaw brahan inong gudo. Masulod ko na kagbamangkot ha. Para o, may lalaki. Siguro upo na ninong gudo.
1: Oh, palapit ako.
0: Kuya, magandang araw.
2: Magandang araw po, boss. Ano po sa atin, boss?
0: Pwede bang magtanong? Nandito po ba si Gudo?
2: Ah, si Chief Gudo? Wala po siya rito eh. Inutusan ko siya kanina, boss, nga kumuha sang spare parts. Bakit po? May kailangan ka ba siya kanya, boss? Antayin mo na lang. Baka datarating na mamaya, boss.
0: Pwede bang magantay dito, kuya? Kuya, sabi ko, pwede bang magantay dito?
2: Pwede, boss, ah. Pwede, boss. Upo ka dyan, patimpla kita ng kape, boss. Sandali lang, boss, ah.
0: Maraming salamat, kuya. Ay. Ano man? Mayo pa siguro makadto ko to subong sa ginaubra ni Loray. Ugaling grabing traffic, eh. Karoon na siguro, ah. Total, ari naman ko, di. Hulaton ko na lang si Inong Gudo, ah. Hulaton ko na lang,
2: ah. Boss, ito na yung kape mo, oh.
0: Salamat, kuya. Kuya, alam mo ba kung saan si Chief Nyo Gudo nagre-renta ng bahay?
2: Opo, boss. Madalas kami nag-inom doon, eh. Kasama niyo yung asawa niya.
0: Ha? Asawa? Eh, walang asawa si Gudo, ah. Hiwalay na sa asawa yon.
2: Ah, okay. Baka nagbalikan sila, boss.
0: yun pala, kuya. Maraming salamat, kuya. Uy. May salakyan niya nag-abot. Sino
2: dito
0: naman?
2: Dito na pala si Chief Godoy. Boss, basa.
0: Maraming salamat, kuya.
3: Mark? Ay, anong kinabuhat mo di?
0: Oh, nong? Daw nakibot kayo daw?
3: Kukuan, wala. Wala kayo nagtawag sa akin nga makanto ka diyaw?
0: Ay, kukuan eh. Wala lang.
2: Chip, gagamitin daw ni boss ang sasakyan ngayon. Akin na yung susi.
4: Ligo! Kanina pa kita inintay ah. Akin na yung susi! Alis mo na ako. Kayo nang bahala dito sa talyer, ha?
3: Boss. Kuan, may kasama pa ako sa loob na babae.
4: Putang ina, sabi ko sa'yo, huwag kang magpasakay ng babae mo dyan sa service na yan. Malas yan, eh. Sino ba to isang to? Kapre na trabaho?
0: Sir, hindi po. Kapatid po ako ni Gudo.
4: Ganun ba? Sige, Gudo. Palabasin mo na yung babae mo dyan sa loob ng sasakyan ko. Mag-uusap tayo mamaya, ha?
3: Okay, boss.
5: Laura, gwa danay da?
6: Bart?
0: Hindi! Laura! Ikaw!
6: Bart!
0: Nung Gudo, ano ni Nung?
5: Tol, hindi mag-iskandalo diri ha. Atubang ko si boss eh.
0: Gago kaya nung ya. Gago ka. Gusto gin magaling hambas ako ninong Kaloy.
7: Ay, wag kayo magsuntukan dito ha. Wag kayo tatawag ng ulis.
0: Kipusang baba mo, sir. Pati ikaw. Masumbagan ka man kakaroon. Tuntok agad nung, no? Tuntok agad. Kag ikaw naman, Laura. Kabalan ka. Kabalan ka, Laura.

pankugid sila. Wala kumapunggan ang pag-iskandalo ko sa ginaobrahan ni Nung Gudo. Gintawgan kami sang pulis. Nangayos ang patawad sa akon si Laura, kag si Nung Gudo. Wala man siya sang ginarason nga iban, kundi kagustuhan ni Laura ang tanan. Nagbalik ako sa Negros nga malain ang buot, kag si Laura nagpabilin sa Manila. Sa subong, nagaisahanon ako nga ginapadako ang duha namon kabata ni Laura, kag padayon man siya nga nagapangayo sang patawad sa akon. Kutob na lang diri, madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Bart.

0: Amo ato ang kasaysayan nga ginhatagan nato sa sangkabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
0: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plotinia. Recording Engineer Noli Aparicio.
2: Musical Score Michael Tabaki Jr.
0: Special Sound Effects Chester John Veronque. Buggal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM. Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon.

0: ang kampyon ng estasyon sa Kalibo Atlan. 94.5 K5 News FM. I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitungut obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pampaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang I Care Drops ato at ang I Care Gold Capsule. Mabagal sa mga leading drug stores sa manubo na presyo. I Care Gold.
1: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangunin ni siguro sa akon nga edad. 55

0: E3 Bio with Physium.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physium, ang Physium yung may D3.

0: dahil gobala ang imo dugo.
1: DTX 500.
0: Masamit ka pala gina Energy.
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500
1: ang nagatindlo sang imo mahigo nga dugo.
0: Nga sa masami,
1: amo naman
0: ang ginahalina sang mga nagkalainlay nga Energy.
1: DTX 500.
0: Masalika DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina. Pwede lang ga hulong akon ulo sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akon ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.

0: C. Ang alkaline ng vitamin C.
1: Pugali si baby, masami ko gina-allergy. Kaya magwalaan ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C. Mababaka sa mga butika. For Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. For Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imocellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics.
2: Nagabaho ba lang ilok mo?
3: Yucky!
2: Tama na nga palupok. Mag-Klinika DioFresh. Kada tapos ligo, Klinika DioFresh. Klinika DioFresh. Sa Klinika DioFresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika DioFresh. Klinika DioFresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
4: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
5: Wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman o sick?
6: Performance mo bala? Maluya na? Mang-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-vabuwaska. Garagapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madukay nga performance.
4: Di, pre, musta bulang kape, pre?
5: Apat gigasultada, pre. Biyag si misis, eh.
6: Extend Food Supplement for Men.
7: Tikasin.
6: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ila panghunahuna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
8: You're listening to 94.5. 4.5 K5 News FM. K5 News FM.
9: Hey, five! Kalingawan time!
10: Sweet Joe.
11: Meg.
12: Ano, Meg?
11: Ano nang ginasulat mo nga daw kaina kapada?
12: Gasulat ko sa hinablosh ko.
11: Oh, tinga kadugay, gitsi mo pasulaton, how?
12: Mahinay man bi siya magbasa mo.
13: Sweet FM.
14: How sweet!

0: 100.
1: Ako si Tumasol sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyan ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, and din sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
2: Sugod lang nag-inom ka
1: DTX 500.
2: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
1: Almost 3 months na.
2: Sa isa kadlaw kapila ka mag-inom?
1: 3 times hindi.
2: Kamusta ang alay sa kamot?
1: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig kamo sa DTX 500.
0: DTX 500! DTX 500!
2: O si Jean Paul Generoso, storyanta ka ron ha. Ang hindi mo pagkabati or pagkabungol bangod sa mataas nga blood sugar. Kaupod ta sini nga diskusyon si Dr. Miloy.
0: DTX 500.
2: Isa sang mga manami nga stress reliever is music. Kanami bala nga nami ang pamatinan mo, mabatian mo ang bisan pa magpamati kat sa tunog sang tubig nga tubod no sa stream. Mm-hmm. So yung mga Japanese mahilig sila therapeutic na no.
3: Music pero, therapy.
2: Mm-hmm. Music therapy. Pero tianon mo ni kun bungol kabi.
0: DTX 500.
2: You know what? Ang aton longgan is very sensitive. May ari ini siya bisang mga mechanism nga naga-vibrate especially ang aton nga eardrum no. Naga-vibrate na sa any sound nga batian nga ga-vibrate ina. Kag that is being translated, interpreted sa aton nga nerves kadto sa aton ulo. And inisya very sensitive sa pagtaas fluctuation sa imo nga sugar. That's why kun nubo man blood sugar mo o kun ini balang hypoglycemic way kabi ka kaon, gabagting na. Mabagting na sa anay kun stress ka amo man na, no? So amo man ni ang palatandaan kag ginaguba kun taas ang imo nga blood sugar levels. Duha ka mga studies ang ginhimo, no? Angot sa pagkadula sang pamatinan, yadtong nagligad nga 2008 kag 2013 naibaluan sini nga ang sobra katas nga blood sugar sa dugo ang naga-damage sa mga gagmay nga kaugatan sa dulungan, gani limitado na ang blood supply sa mga tissues sang auditory organ.
0: DTX 500.
4: Ako si Herminia Titong, 53.
2: Tila ang imo blood sugar sang una?
4: Sobra 300.
2: Sa pagbakal mo sang DTX 500, paano mo ini ginainom?
4: Nagainom ako aga 2 sang sa gabi 2.
2: So apat ka kapsula sa isa kadlaw.
4: Oo.
2: Ano nakadugay ka naginom?
4: Mga sobra na isa ka bulan.
2: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
4: Oo.
2: Anong resulta? Pila na?
4: Sobra na lang 100.
0: DTX 500. DTX 500. DTX 500.
3: Mostly, ang gakabungol, tigulang.
2: Husto.
3: Pero may mga tigulang na hindi bungol.
2: Oh, araman.
3: The reason one is, taas ang antioxidant.
2: Oh,
3: pero may mga bata, nga mas bungol pas tigulang.
2: Aha.
3: Isa ka lang. Pa, wala na na antioxidant. Kulang antioxidant ang ilan lunggan.
2: Husto.
3: So, dari gasulod, ano ka importante si DTX 500? Aging is one
2: aging.
3: Of the reason.
2: Oo.
3: Wala na gabase sa edad.
2: Pag edad mo, abido ka.
3: Kay mayara mo nga 25 anyos, tigulang na lang taon. Mayara man 70 years old.
2: Hubin pa.
3: Like, in general ba?
2: 70 na, pero daw 60 lang.
3: Daw 60 lang, daw 50 lang. Hindi man 60. So, di rin nagpabalo nga kung puno sa antioxidant di mo lawas, hindi dali basta matigo lang yung mga organ.
2: Amukid.
3: So, hindi pa bungol ka, way kagainom antioxidant.
2: Oo.
5: Kag hindi ka nasig mabungol, no? Especially kung exposed ka blabermi sa loud music.
2: Amo man na, isa man na.
3: Excessive noise exposure.
2: Exposure. Kapi pa mga high pitch, no? Iningsinggit sang misis na itong isa.
3: Para di magubay mo ang longgan, layas ka. Pero kung gusto ka mamati ka, mag-detex ka para may panglaban ka.
2: So again, if you're exposed sa machineries, gatrabaho ka bilang seaman, dito ka sa dalom, porting makinag, out sa bangko, the more ka mag-detex, mag-mighty sea.
3: Correct.
2: Amligan ng inyong pamatinan.
3: The purpose is, hindi dali-dali maguba ang imong dalongan. To. Kung naka-DTX 500, mostly ang ginaigo sa dalungan is kung may measles ka, mumps, that's viral infection, gubay mo ka na, pamatinaan.
5: Ma-infect ang dalungan mo, inablang gatulo na.
2: So ini ha, simple
3: meningitis.
2: Na. Oh, meningitis. Meningitis, saman, maka-affect sa imong...
3: Pwede inflammation sa imong brain.
2: Example, wala ka ganyan balatian, but old age will eventually destroy your ears.
3: Kagrabe kilang diabetes sa Sir GP.
2: Grabe kit.
3: Amo na ang rason. Before pa ka magka-diabetes, mag-DTX 500 ka na para malikawan na ang pagtaas sa blood sugar. Nga mong rason nga ang nagkakaguba ang imong palamatinan.
2: Sige, so hapos lang ha, DTX 500 para amligan na ton ang aton nga dulonggan.
0: DTX 500!
6: Ako si Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX nga bulong sa diabetes, intilawan

0: dayon, inom, mirong, inom ko, isa-isa lang kadadlaw. May kilala ko nga, nagambal sa nga ito, times balanay. Kaya muna gin 2 times ko, so 136 na lang ang sugar ko.
1: TTX 500!

sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Fakal di Buat Lan 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
1: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong palulukan. Kung wala ko antipara, hindi ka na ako makabasa kag hindi makakita sa insakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sunod sa isa ka bulan, ako natalupangdan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidyang akong palulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Kapalubala ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata. Inia mo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris lymphoma. Gaapekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina. Mostly, nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops at

0: Malawas, nabantian ko sa radyo ang D3 Bayo ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
1: D3 Bayo, ang D3, yung may Vision, ang Vision, yung may D3. Para sa matino nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500, ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman, ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo atay, happy kanunay, DTX 500. Masalikat, epektibo, DTX 500. Madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata, at mamamanhin ng mga paa. Baka may diabetes ka na, mag DTX 500. DTX 500. Ito'y gawa sa pinag-alungang paraya at the sugar.

0: GTX Coffee Mix.
1: Eric Ledis, mas mataas nga ako nga sugar na batian ko ang GTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: GTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
3: Mabali si baby. Masami ko gina-allergy. Kaya magwa lang ko kag mahanginan. Damo din pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Kagrabing epekto inuras lang dula na dayo ng akon nga allergy.
0: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
4: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotic, you're always in good health.
5: Nagabaho ba lang ilok mo?
6: Yucky!
5: Tama na nga palupok! Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyong lugar.
0: Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Isang napilawan, mag-extend food supplement for men daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akon pagkalalaki. Gani, salamat git sa extend food supplement for men. Epektibo git.
0: Extend food supplement for men.
8: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo?
0: Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance

0: Dr. Ramil Uy.
1: May family history ba na kamuusong diabetes?
2: Mag-TDX 500 ka!
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-TDX 500 ka na!
1: DTX 500!
2: Ang may powerful compound!
1: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
2: DTX 500!
1: Garantisado!
2: Epektibo!
1: Aramis DTX 500!
3: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon. Nakaagi ka na blas ang ginatawag nga mental exhaustion? Inablang daw ay ka na animo? Kag inang daw hindi ka na makapaminsar sang husto? Confused ka? Kag daw na mental block ta? Istoryahan ta bla ko upod sa kay Dr. Ramil Uy, amon CEO Dr. Ramil.
4: Bilang siguro na Sir JP, lawas lang kakapoy mo.
3: Oh,
4: no? Pati yung brain na ton, grabe man. Atong utok, kinahanglan man magpahuway eh.
3: Oh.
4: Ang sobra nga stress kada adlaw Sir JP, ang gapakapoy sang brain. Sanablang damo ka, paminsaron labi na kung damo ka utang. Ang grabe nga stress na mo. Pero kung adlaw-adlaw ka ganit X500 kag may TC, tungod sa kataasaya antioxidant, kaya niya batuan ina nga mga klase nga stress.
3: Ang mental exhaustion ang nagakatabo sa mga tao nga nagaka-experyensya sang long-term stress. Ang good news is mahapos ma-overcome ang mental exhaustion with some help and emotional support kag siyempre antioxidant. Pero sa ginambal ni Dr. Ramil Uy, nakamakatabang ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C, ilabi na kung may problema ka.
4: So kung kulang gid ka sang antioxidant sir GP, ang gakatabo sini ang mental fatigue maresulta gina siya.
3: Oh.
4: Di dere gasulod kung ano ka importante yung gainom ka DTX 500 kag Mighty C. Be pangita mo dabi sang kuan sang suplemento nga sobra pa kataas ang antioxidant. Wala na sang may makaperdi sa DTX 500 kag Mighty C. Amo na nga kung pangitaan mo para lang mag-manage sa imong mental fatigue ti DTX 500 kag Mighty C. Kay aton utok grabe mag-consume ni sang oxygen.
3: Correct.
4: So that's why importante mainom ka DTX 500 kag Mighty C para mag-neutralize ning mga oxidative stress nga gakatabo sa brain.
1: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
2: Magandingin pala ang imo nga uhaw.
1: Masami nagkapangihi.
2: Masami ginauhaw.
1: Si may diabetes ka na.
2: DTX 500 na.
1: Ang DTX 500.
2: Ang may powerful compound.
1: Nga nagapanubo.
2: Sang imo blood sugar.
1: DTX 500.
2: Garantisado.
1: DTX 500.
3: Ang mental exhaustion ang nag-aapekto man sa emotional aspects ng tao. Iniman ang directly impacting sa behavior or batasan. Although ang sintomas ini ang nag-vary from person to person, from experiencing mental block up to burnout to more serious which is depression.
4: Kabalo ka Sir JP, mga factors nga inigakatabo ang gitawag kakapoy bla sa atong hauna-huna or sa atong brain or inigitawag mental fatigue. Gakatabo ni siya kung hindi ka pala kaon prutas.
3: Husto.
4: Hindi ka pala kaon gulay. Tapos kulang ka pahuway, kulang ka tulog, permi ka stress. Ang mo ginakaon puro junk foods.
3: Okay. Mga matamis.
4: Mga added sugars. Tapos hindi ka kabalo magsulbad sa imo problema. So once nga gaubos ang energy sa brain, kapoy na. Dere gasulod kung ano ka importante ang DTX 500. Ano ka importante ang Mighty C kay ngaman? Kaya siya magbato. So kung hindi dali makapoy imong brain, makakita pa solusyon, makasulbad pa ka sa imong problema. Kisa iban nga mga tao ginatulog lang na. Ako ginatulog ko lang na. After tulog, energized na. Ang solusyon niya, inom bala ka DTX 500 kag Mighty C para makabato ka. Tulogi ka dali. Ina kung katulog ka.
3: Oho. Inabangod nga ang super antioxidants ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C ang nag-regulate sang pag-release sa mga essential hormones to maintain homeostasis sa lawas. Ginapanubo sini ang level sang stress hormones while increasing the production of your happy hormones.
4: So amo na Sir JP, hindi pareho ang epekto sang stress sa tao. Mayara tao nga kahapos lang sa iya sulbaron ang problema daw sa wala lang.
3: Kakadlo-kadlo lang, no?
4: Very sharp ang ilang nga mga paminsaron, no, di ba? Inibangod kay taas ang level sang antioxidant sa ilang nga brain, no, sa ilang utok. So sige kaon prutas, sige kaon gulay, no? Kay kung sige kakaon mga added sugar, ikataas man ang free radicals, budlayan kaya maghandol problema, no? A healthy brain equates to a positive mindset.
3: Justo.
4: Kung healthy ang imo brain, be, nami na imo paminsaron sir boy. No? So, dire ko nakita nga importante gid nga adlaw-adlaw ka mag-inom sang DTX 500 kag Mighty C nga para adlaw-adlaw nami imo mudo. Kampiyon imo paminsaron. Tapos layo kas depression. Permi ka happy. Kaya man, nakainom ka DTX 500 kag Mighty C. Amo na ang wala maintindihan sa mga wala gainom DTX 500 kag Mighty C.
1: Mataas bala ang imo blood sugar.
2: DTX 500.
1: Ikaw ba na ang may diabetes?
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
2: Ang may powerful compounds.
1: Yan ang gapanupo.
2: Kaga kontrolar.
1: Sa imo blood sugar.
2: DTX 500.
1: Asalika.
2: Epektibo.
1: DTX 500.
0: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
5: Ang himpapan. kapilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito

0: sa Kalibo Aklan. 94.5 K5 News FM. News FM. I Care Gold.
1: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sa eye care drops. Nami siya pinadula ang pagpula sa akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag I Care Drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sa I Care Gold kag patuluan ang mga mata sa I Care Drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. Kapalo ba na kamo nga may 3 sa klase nga cancer sulod sa mata? Ini amo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris, lymphoma. Gaapekto sa puti nga dugo sa lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nagapektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon. Para sa manami na eye health, mag-inom sa Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drop.

0: Patilong nga dugo.
1: DTX 500
0: para sa healthy gatay.
1: DTX 500
0: ang DTX 500
1: ang may mataas ga antioxidant
0: nga amo naman
1: ang nagatimlo sa imo atay.
0: Basta timlo ang atay,
1: happy kanunay.
0: DTX 500
1: masalikat,
0: epektibo.
1: DTX 500
2: DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledis, mas mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape hintilawan nguman eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix
4: mabaka sa mga butiga.
2: DTX Coffee Mix.

0: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C, available nationwide.
1: Extend Food Superman for Men.
2: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin, nakabuligid sa akong problema. Namugid niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men.
3: Nagabaho ba lang ilok mo?
4: Yucky!
5: Tama na nga palupok!
3: Mag-Clinica Dio Fresh. Kada tapos ligo, Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Sa Clinica Dio Fresh, magaputin ang ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
1: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisture, paghamis, kag pagpuputi sa ngakon nga pani, may yara inis ang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, sa ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DGX Beauty Soap.
7: Pabakal sa mga butika.
8: Nagkapanghita ka bala sa food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto?
1: Clinica, Alternativo, Medicina, and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500, Clinica D3 Bio, Clinica Sport Bionics, Mighty C, DTX Coffee Mix, Free Bio Coffee, DTX Beauty Soap, DTX Herbal Oil, Clinica Deo Fresh Roll-On, and many others. Plus, sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center.
9: You're listening to 94.5
1: 94.5
9: K5 News FM.
1: K5 News FM.
10: K5 Galingao.
11: Tagbalay!
10: Sino na?
11: Ah, mga pulis kami, sir.
10: Ah, mano tani, sir, aw?
11: Gusto lang tani namon mag-istorya.
10: Ah, pila ka mo kabilog, sir?
11: Duwa lang man kami, ah.
10: Ah, duwa ka mo?
11: Oo.
10: Tika mo de istorya, anay, eh. Hey! Five! Galingawan time!
12: Kaaga pa, mati, ka sa K5 News FM.
13: Na ako galing si Aikal Diyoso. Umpisa nga K5, pinamati ako sa anda mga balita. Ag para updating ako kung ano nagtalabuya sa aklan, ag premisa la una sa balita.
12: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa kampyon nga istasyon, K5 News FM.
14: Wow, my puso.
15: Ang kampyon nga istasyon,
16: K5 News FM.

0: Ramil Uy.
1: My family history, pinakamuhos ang diabetes.
2: Mag-TDX 500 ka.
1: Mataas ba na ang iyo blood sugar?
2: Mag-TDX 500 ka na.
1: DTX 500
2: ang may powerful compound.
1: Yan ang panubos ang iyo blood sugar.
2: DTX 500,
1: garantisado,
2: epektibo,
1: para mismo.
2: DTX 500.
3: Ako si Jean Paul Generoso, istoryahan ta karon. Nakaagi ka na blas ang ginatawag nga mental exhaustion. Inablang daw ay ka na animo. Kag inang daw hindi ka na makapaminsar sang husto. Confused ka. Kag doon na mental block ta. Istoryahan tabla ko upod sa kay Dr. Ramil Uy, amon CEO Dr. Ramil.
4: Bilang siguro na Sir GP, lawas lang kakapoy mo.
3: Oh,
4: no? Pati yung brain na ton, grabe man. Atong utok, kinahanglan man magpahuway eh.
3: Oh.
4: Ang sobra nga stress kada adlaw Sir GP, ang gapakapoy sang brain. So, nablang damo ka, paminsarod, labi na kung damo ka utang. Oh. Grabe nga stress na mo. Pero kung adlaw-adlaw ka ganit, TX 500 kag mighty seed, tungod sa kataasaya antioxidant, kaya niya batuan ina nga mga klase nga stress.
3: Uh-huh. Ang mental exhaustion ang nagakatabo sa mga tao nga nagaka-experience sang long-term stress. Ang good news is, mahapos ma-overcome ang mental exhaustion. With some help and emotional support, kag siyempre, antioxidant, pero sa ginambal ni Dr. Miloy, nakamakatabang ang DTX 500 kag mighty C or pure C, ilabi na kung may problema ka.
4: So kung kulang gig ka sang antioxidant, Sir GP, ang gakatabo sini ang mental fatigue maresulta gina siya.
3: Oh.
4: Di dere gasulod kung ano ka importante yung gainom ka DTX 500 kag mighty C. Be pangita mo na bisang kwansang suplemento nga sobra pa kataas ang antioxidant. Wala na sang may makaperde sa DTX 500 kag mighty C. Amo na nga kung pangitaan mo para lang mag-manage sa imong mental fatigue ti DTX 500 kag mighty C. Kaya aton utok grabe mag-consume ni sang oxygen.
3: Correct.
4: So that's why importante mainom ka DTX 500 kag mighty C para mag-neutralize ning mga oxidative stress nga gakatabo sa brain.
1: Nagapalang durong pala ang imo panulukan.
2: Magalingin pala ang imo nga uha.
1: Masami nagkapangihi.
2: Masami inauha.
1: Si may diabetes ka na.
2: DTX 500 na.
1: Ang DTX 500.
2: Ang may powerful compound.
1: Nga nagkapanubo.
2: Sang imo blood sugar.
1: DTX 500.
2: Garantisado.
1: DTX 500.
3: Ang mental exhaustion ang nag-aapekto man sa emotional aspects ng tao. Iniman ang directly impacting sa behavior or batasan. Although ang sintomas ini ang nag-vary from person to person, from experiencing mental block up to burnout to more serious, which is depression.
4: Kabalo ka, Sir JP, mga factors nga ini gakatabo ang gituwag kakapoy bla sa atong una-una or sa atong nga brain or ini gituwag mental fatigue. Gakatabo ni siya kung hindi ka pala kaon prutas.
3: Husto.
4: Hindi ka pala kaon gulay. Tapos kulang ka paway, kulang ka tulog, permi ka stress. Ang mo ginakaon puro junk food.
3: Okay. Mga matamis.
4: Mga added sugars. Tapos hindi ka kabalo magsulbad sa imo problema. So once nga gaubos ang energy sa brain, kapoy na. Dere gasulod kung ano ka importante ang DTX 500. Ano ka importante ang mighty C kay nga man. Kaya siya magbato. So kung hindi dali makapoy imong brain, makakita pa solusyon, makasulbad pa ka sa imong problema. Kisa iban nga mga tao ginatulog lang na. Ako ginatulog ko na. After tulog, energize na. Ang solusyon niya, inom bala ka DTX 500 kag mighty C para makabato ka. Tulogi ka dali. Ina kung katulog ka.
3: Oho. Inabangod nga ang super antioxidants ang DTX 500 kag mighty C or pure C ang nag-regulate sang pag-release sa mga essential hormones to maintain homeostasis sa lawas. Ginapanubo sini ang levels ng stress hormones while increasing the production of your happy hormones.
4: So amo na Sir JP, hindi pa rin ang epekto sang stress sa tao. Mayara tao nga kahapos lang sa iya, sulbaron ang problema. Daw sa wala lang.
3: Kakadlaw-kadlaw lang, no?
4: Very sharp ang ilang mga paminsaron, no? Diba? Inibangod kay taas ang level sang antioxidant sa ilang nga brain, no? Sa ilang utok. So, sige kaon prutas, sige kaon gulay, no? Kay kung sige ka kaon mga added sugar, sige taas man ang free radicals, budlayan kaya maghandol problema, no? A healthy brain equates to a positive mindset.
3: Husto.
4: Kung healthy ang imo brain, be, nami na imo paminsaron, sir boy.
5: Correct.
4: No? So, dere ko nakita nga importante gid nga adlaw-adlaw ka mag-inom sang DTX 500 kag mighty C nga para adlaw-adlaw nami imo mudo. Champion imo paminsaron.
3: Husto.
4: Tapos layo kas depression, permi ka happy. Kaya man, nakainom ka DTX 500 kag mighty C. Amo na ang wala maintindihan sa mga wala gainom DTX 500 kag mighty C.
1: Mataas pala ang imo blood sugar.
2: DTX 500.
1: Ikaw ba na ang may diabetes?
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
2: Ang may powerful compounds.
1: Yan ang gapanubo.
2: Kagakontrolar
1: sa imo blood sugar.
2: DTX 500.
1: Masalika.
2: Epektibo.
1: DTX 500.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: D3 Bio.
1: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako gina ni Bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapago niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may visyo. Ang visyo nga may D3. Para sa malinis na dugo. DTX 500. Para sa malusog na tayo. DTX 500. Ayon sa mga eksperto, ang DTX 500 ang may pinakamataas na antioxidants na nagpapahusay at nagpapalinis atay. DTX 500. Subok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
2: K5 News FM.
3: Shopping the lives of the Filipino.

0: Bayong hapon mga pinalangga, namun nga mga tagpalamati. Padayunon natun subong sa pagsipad-sipad. Ang katapusan nga bahin sa atun drama sa kanginan. Medyo gid makuhaan sang leksyon. Nga ginating uluhan. Rehas sa kasaysayan.
1: Wile kamo!

0: Ay, salamat din sa pasalubong mo nga hapon kag mga Jets Rosada, ha?
1: Salamat, Gitay.
0: Mapulit na kami, ha?
2: Ay, wasang kaso, ah. Para gini na sa inyo.
0: Salamat na kami, ah.
1: Salamat, Gitay. Ay, chocolate mo na nga isa.
2: Nano, kaong. Do ka ina pang pangasubo mo, ha?
3: May dapat bala kita istoryan. Rosada. Gang. Ano ni man? Ginaano mo ko man? Ginaano mo ko?
2: Oh? Eh, anong buhat mo si Lingon, ha? Ano?
3: Halin sa pag-abot mo, halin sa Saudi. Nabatsagan ko nga daw. Tukla ka na ganas akon. Kag daw naghalugaw?
2: Anong siling mo? Bastos ka, haw? Sa kadugayon, subong ka na naghambal sang halog?

0: Kumot ako! Sobra na si mo kahanginon, Rosaw.
1: Ay!
0: Nakapasaw, di ka lang bakatuwid, do. Ginangilaran ka na magtupad sa ako, no?
1: Natak-an lang ako sa mga drama mo, ong!
0: Wala ko nakadrama, gang! Ang pagbangimon ko, malatandaas ang sobra-sobra ko kapag palangga sa imo.
1: Ay, ambot, ah! Dagubak ka nga, plaka!
0: Op!
1: Balakat ako, ah!
0: Be, sa din ka makanto?
1: Kung sa din ko gusto, eh! Tira ka na gani!
0: Gang!

0: Wow! Nagabunta ka rin si mama niyo? Alin sa Saudi? Mas manigli ka mo eh. Salamat gid sa chocolates, guwapsa.
1: Welcome, ay, disunta lang kadala isang habon nga homewood kay wala pa nabuka ni mamang ibang nga pasalubong niya.
0: Pasi, pwede mo na ko guro nga ma-introduce kay mama mo ay.
1: Ha? Kagpakigan mo ko kay mama? Hindi anay. Ay, mauna ko sa imo ah. Ha, Rainier, ha? Kay gahulat na daan to sherry sa akong kag si mama sa terminal sang pambut eh. May nga gawa kami pa city.
0: Kamu lang nga tatlo? Si papa niyo ya?
1: Ambot ka ni kay mama ah. Kaya balya, tatlo man lang kami kuno eh.
0: Ah.
1: Basi hindi naman magupod si papa ong eh. Pwede daan ka maluyon.
0: Ate, sige ha. Enjoy ka ma. Halong ka bukgwapsa. Halong gid.

0: Arena kita sa hotel room nga gin pabok namon mga anak.
1: Sino nga namon ma? May upod ka din sa hotel?
0: Ay, dahil lang kita himanokto ko.
2: Ma? Sino upod mo ma?
3: Hello, Maiders. I'm Uncle Ruhan.
2: Ma?
3: Oh.
2: Ano mo ning Indiano, ma?
1: Mama? Islan mo si Papa? Ma?
0: Sulod, anay ka mo sa kwarto. Sulod. Kay explicar namon sa inyo ang tanan.
1: Mama!
0: Kagmaluoy ka mo, mga anak. Pasangkara ninyo ang paminsaro ninyo. Ginhimo ko ini para sa inyo. Hindi para sa ako. Nakabati ka mo? Ha? Rima? Cherry?
2: Ma?
0: Para ini sa inyo.

0: the food Superman for men.
1: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, Gid, sa extend. Paayaw, Gid kami ni mister.
0: Extend food Superman for men. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, Gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sang akon nga panit. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Sa ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. K5 News FM. Shopping the lives of the Filipino.

Usto na ina nga pahubog o nga. Basi karon hindi ka nakatultol magpauli. Eh, na anong problema, Buman?

0: Dok Alok.
1: Oh.
0: Ginbiya na siguro ako sa mga tao nga ginagabi ko. Ng pamilya ko.
1: Eh. Inano man.
0: Pila na kadlog ang wala sa nagpa-ulitri sa isla, Joy. Ato sila sa tabok. Ang mga bata gagin palaga ko, labaw pa sa kabuhay ko, Joy. Ang babae nga mong tanan para sa akon. Si Rosanna. Matiyag ko, Joy. Paikipal na siya.
1: Ay. Ong-ong, hindi na bago ina ang istorya. Hindi lang ina sa imo na tabo. Kung hindi ba na asawa ang nagatinunto kung ato sa gwa sang pungsod. Ihatag sa iban kung hindi na sa imo. Ay, ong-ong, hindi ta mapilit ang tao nga hindi sa aton.
0: Saabo lang si Dikapos, Joy. Saabo lang si Dikapos.
1: Oo. Inang masakit nga kamaturan. Nga sa iban nga tao daw, mamisok lang sila. Dula na dayon. Dula nang gugma nila sa ilang partner sa sulod sa malawing nga mga tinuig. Kung wala ka na sang mahimuong, kundi batunon mo na lang.
0: Palatibo di ko sa gigabagtilaw sa akin, sir.
1: Wala na kita sang mahimo.
0: Nagusto ko na lang mapatay.
1: Ah,
0: si Balok. Nagusto ko na lang mapatay. Ah!

0: Okay. Kasakit sa ulo ko. Taman. Taman ko sa inong kagabi pa. Oh. Galing ako sa palay.
1: Wala nang to ako ka talaga. Gitaligtan na nila ako talaga. Gitaligtan na nila ako.
0: Ba? May nag-apris sa mayor ng kapertahan. Sino yung nada? Sino na?
2: Kami ni! Guwada sa kwarto kay may istoryahan kita. Tisiga!
0: Oh! Ay, oh! Oh! Ara nagang...

0: Pari kami. Agod maglisin siya nga mahali na kami dire. Ibilin ko sa imong balay. Kay baklan ko sang balay ang mga bata sa tabok. Ay, kabudlay diriya sa isla eh.
1: Kuna mo. Bayahan niyo na kita ako.
2: Ma, hindi kami tayo sa tabok, ma. Kumubantas mo nga talikdan si Papa Ong sa amo sinakapos. Mas kami ay hindi namon kaya.
3: Ma. Ikaw lang tayo sa tabok, ma. Hindi kami ang magupad sa imo ni Manang. Diri lang kami kay Papa Ong.
0: Ay, mga animbal ka mo, no? Abi ko ano nag-insindiharay na kita ng tatlo. Ha? Ah, sige! Bahala ka mo. Isa na lang gid, ha? Isa na lang gid. Pili ka mo! Maupod ka mo sa akon nga iloy nyo? O kung sa tawo nga ini, nga hindi nyo man lang kadugo? Pili ka mo!
1: Hindi na kinahanglan nga papiliun mo pang mga kabataan. Mga anak, masakit man para sa akon nga magbitunagan kita. Pero kung diri ka mo sa akon, maantos ka kamo sa kapigaton.
2: Papa! Masayin mo kami na Jerry, Papa! Hindi kami yung mga food kay Mama, Papa!
3: Papa! Sayin mo kami yung mga sayin mo kami yung balangga ka na mo niya, Papa!
0: Nagpokang na pala ka mo, ha, Rema? Jerry! Hindi pwede nga piliyon niyo siya! Dahil hindi! Hindi ninyo siya katugo! Kapatid ka mo, ha? Stepfather lang ninyo siya!
3: Kay Papa kami, ha? Hindi niyo si Moya!
0: Sapat ka, Ong! Sapat ka! Iyak ko, sar ko ikaw, ha? Iyak ko, sar ko ikaw! Kinihiluan mo una-una sa mga bata ko! Wala kasang diber sa mga anak ko! Kapatid ka! Akon sila! Ganay pakigbato ko ini sa husgado. Kapatid ka, Ong, ipakigbato ko ini. Wala ka ni katiting na matarong sa mga anak ko.

0: iCare Gold Capsule. Ang kapsula, gagi hugot, obra para sa mata, mas epektibo pa. iCare Gold Capsule, mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, gagi pampaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imong panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang iCare Drops at ang iCare Gold Capsule, mabagal sa mga leading drug stores sa manubo na presyo. D3 Bio.
1: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabagal sa mga butika. D3 Bio.

0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio,
0: yung may Visio.
1: Ang Visio,
0: yung may D3.
1: Makakas mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledis, mas mataas ang akon nga sugar na batihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix.
1: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.

0: Wala sang layi nga nagasaan nga isa ka padrasto o kon stepfather may matarong sa kustodiya sa mga anak sang iya partner. Magluwas lamang kun ini gid-adoptar niya. Sa kaso ng Dayrima, 16 anyos, kag Cherry, 13 anyos, may matarong na sila nga magpili kun sa diin sila luyag mag-upon. Kag kun mamamatud-an sa husgado nga may kapaltahan man bilang Iloy si Rosana, kag mangin isa siya ka-threat sa kabataan. Posibligit nga makuha ni Papa nila Ungong ang kustodiya sang duha, Rima kag Cherry. Tutob na nagdiri ang amon pagsaysay. Tugtog sa liwat, madabog nga salamat sa walang untat nga pag-upod sa amon sa tag sa kapagpalayag sa kahanginan. Sining drama nga hindi lang makalingaw kundi makahatag sang pangturunan nga ginatig uluhan.
1: Rehas sa kasaysayan, pili ka mo!
0: Apang sa wala pakibilubos pagkapaalam, ariyan ay mga artista sa radyo nga naghatag sa kabuy sa kasaysayan nga ini. Sa papel ni Papa Ungong, Melvin Flores Plotenia, Rosana Erna Amiga, Rima, Angeline Benafe, Kire, Lane Miranda, Ruhan, Sister John Beronque, Rainer, Elmer Ubaldo, kaupod man si Kuya Kinit Oy, kag Erjan Liva, ginsulat kas direksyon ni Linilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects, Milibin Plotenia, kag ini ang inyong alagad, EJ Liva, bugal kag ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon ng istasyon.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ako si Herminia Titong, 53.
4: Tila ni mo blood sugar sang una?
3: Sobra 300.
4: Sa pagbakal mo sang DTX 500, paano mo iniginainom?
3: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
4: So, 4 ka kapsula sa isa kadlaw?
3: Oo.
4: Ano nakadugay ka naginom?
3: Mga sobra na isa kabulan.
4: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
3: Oo.
4: Anong resulta? Tila na?
3: Sobra na lang 100.
2: DTX 500.
5: Sa sao na to, Sir Boy, Sir JP, ang dugang pang mga health benefits sa pag-inom sa DTX kag Mighty C or Pure C.
6: Ang nami sa DTX 500, Doc Ramil, amuni ang super antioxidant siniga preventa sa mga heart failure. Ang 2-month kataas ang reactive oxygen species or ROS nagakos ang ginatawag ng myocardial remodeling o kon REM. Anong butbalas lingon sini? Amuni ang paggadwal nga pagdako sang imo korason, no? Gamaskulado ang imo korason, no? Inisya mabulayan ni magpump ang dugo ang imo heart, gani ini resulta sa heart failure. Ang pag-inom sang DTX 500 kada adlaw
5: kag Mighty C,
6: and Pure C, gakapotikta sa aton mga cells.
5: Wow.
6: No? Sa mga aton, sa aton heart.
5: Tingin heart, Sir Boy, siya nas isa sa mga pinaka grabe mag produce ang ano?
4: Oo, kay radicals. Why don't tatang pump? Trabaho niya, no?
5: Te, dira pa lang, Dancer Boy, abansay ka na.
6: Oxidative stress, malikawan ang madamo ang cardiovascular diseases kung ga-DTX 500, Mighty C, and Pure C.
5: Dira pa lang, Dancer Boy, abansay ka na. 14 pesos mga health investment. Isa kapsula sang DTX 500 kag Mighty C, makahatag na sa nagakaigaw protection sa imo ikayong lawas.
4: Ako niya, protection batok sa radiation. So, buong pangapanahon, bisad din ka magkado, may mga cell sites nag-emit ina sang radiation. Even ang cellphone sang ginadala mo, nampangan sang bata mo, ginahulid mo, adlaw-adlaw mo ginagamit, ginabutang mo sa bulsa, ginampangan, ginatamdan halos oras-oras, ini somehow ang mayara sang epekto sa aton mga cells. Gani, nagakadapat nga proteksyonan ta ang aton mga cellula agod hindi makurap ang DNA kag iban pa nga mga cellular components paagi sa pag-inom sang DTX 500, Mighty C or Pure C, the super antioxidant duo.
5: Stress ka na dahan sa trabaho. Pangabuhi kag problema, may stress ka pa sa oxidation. Kay hindi ta malikawan ang stress. Sino bang tao wala stress? Ang buanging, aras ang gadalan, kaya gina-stress siya. Dapat hindi taman paglikawan ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
4: Sir Kevin?
7: Ako ya Doc Ramil kag Sir JP, no? Wala gid ko ga ka miss mag-inom sang akon nga DTX 500 kag Mighty C nga alkaline vitamin C. Kay amo niya ang nagapahamuok sang akon.
5: Wow, sakto na. Wow. So, ako muok gid tulog ko ya 8 oras.
7: Mainom ko isa sa aga, dasun pag before man yapon mainom naman ako isa. So ang tulog ya daw ginaduyan.
2: DTX 500
8: imo imong pangalan na partner?
9: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
8: 41. Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imong blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani?
9: 470.
8: Sangsano ka nagsugod inom na DTX 500?
9: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad. Bali 2 times a day.
8: Pila na lang imong blood sugar sang last mo nagpa-check?
9: 160.
8: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
9: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang DTX 500 para sa
10: ako. DTX 500.
5: Isa sa mga health benefits ang DTX 500 kag may TC, ang pagtapna sang oxidative stress in relation sa efficiency sang killing ability sang white blood cells. Mm. Siyempre, imo bro, white blood cells, amo nang soldados lawas mo.
4: Mm.
5: Ang oxidative stress, ang hindi man tanan lain. Makabig nga chemical armament sang immune system ang free radicals kag ini ang mayara sang mabulig sa pagpatay sang maisog nga strain sang kagaw.
4: Mm.
5: Pwerte man o, gamito man lang ang free radicals gali.
4: Mm-hmm.
5: Apan, ang sobra naman nga free radicals nga nagatugas ang sobra nga oxidative stress kag ini ang nagaback promoting apoptosis sang white blood cells.
4: Mm. So,
5: amo na nga importante gid Sir GP inom gid detects 500 kag may TC.
4: Gusto. Mm. Wala untat ang benepisyo nga makuha sa kada kapsula sang detects 500 kag may TC from the immune system to cellular protection.
5: Oh. Inang hindi ka dali matigulang bla Sir Kevin, amo na ang pinakanami nga paman sa detects 500 by TC. 60 years old plus lang taon ka lang do 40 ka lang.
4: Ay economy.
5: Do ko nami or even 45 nami ya. Nami pa imong skin kung ganong ka detects 500 kag may TC. Bangod ga less ang oxidation kag do pareho lang na nga always fresh kag naka-tune up ang imo nga trillion cells sa lawas. Saan o pa ka mainom DTX 500 kung korinot ng guya mo?
4: Mm-hmm.
5: Kung lata ng guya mo, sir boy?
4: Mm-hmm.
5: DTX 500, pangpahubin.
4: Pangpahubin.
5: Mm-hmm. Pangpahubin sa mga organ, cellula, kag simpre sa imo nga mga panit. Hubin ka lang taon kung naka-DTX 500 kag may TC.
10: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalipo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News FM Kalibo, may 29 minutos makataliwan sa oras. It alas 4 sa hapon.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number 1. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. El Castigador. Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador. Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador. Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador. El Castigador.
2: Grabe po.
3: Alright!
0: El Castigador.
2: Grabe po.
0: Nagpanggapin sa mga kinapigos. El

0: K5 News FM。Panic sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalaan. El Castillo.
1: Ah, grabe po.

0: Lisbonne.
1: Ginputol. Road rage. Na aksidente.
2: El Castigador.
1: Rayaro aton nga mangin sentro it aton nga topiko mga K5 sa aton nga pagpangalagad. El Castigador.
2: El Castigador.
1: Adlaw kita makara it Biyernes. Thanks God it's Friday. It's a 9 kita sa bugan it Oktubre dagong dasmiel 21.
2: El Castigador.
1: Aga syempre sa inyo karangan nakaangdan. Ako rin yung Castigador. Ako si K5 Santos Salazar.
2: El Castigador.
1: Well mga K5, kamusta ro inyo nga adlaw ita Biyernes? Kamusta ro inyong pagsuroy-suroy sa adlaw at Biyernes? O sa mga ka K5 naton una. Kaya nagapupahaumon, pauli sa anda karon nga tag sa ka mga panimaga. O sa mga nagasakay sa tricycle makaron nga pang-urason. Vice versa mga K5, nagasakay sa raya karang van. Ag sa mga jeepney na nagapupamati sa aton karon nga programa. Medayad nga hapon sa aton karon nga mga ka-K5 nga naka-monitor na, naka-standby na, naka-tuned in sa aton karang nga programa.
2: El Castigador.
1: O sa aton karon nga mga suki una nga tagpamati, kapinggid sa aton karon nga mga amigo ag amiga una. Raya karon nga mga crew at gasoline station. Iya sa aton karon nga bilog nga probinsya Taklan. Sa may si oil o nagasigabong Ruanda karang monitor mga ka-K5. Medayad nga hapon kinyo mga moms and sir ha. Ag sa mga nakamonitor man una sa bahin kara ita shopping center. Sa Kalibo Public Market, relocation na public market na sa may San Lorenzo Drive, medayad nga hapon sa aton una nga mga ka-K5.
2: El Castigador.
1: Nagakutob sa mga magabutan sa aton karang programa mga K5. Live ninyo ra mabatian sa aton karon nga frequency. DYTJ 94.5 K5 News FM Kalibo.
2: El Castigador.
1: Pwede ka mo magpaabot it inyo karon yung mga mensahe, shoutouts, greetings, hibobonot. Iya sa aton karang Facebook Live. So, wa matawat inyong Facebook una mga K5. So, yun yung mga ninyo rong daya nga live programs dash K5 News Kalibo. Naroon ninyo makitaan do aton karon yung mga news and public affairs program mga ka-K5. Aga, hindi magkalipat nga i-like, i-follow, ag i-share do aton karang mother page ng K5 News FM Kalibo 94.5.
2: El Castigador.
1: Alas 4.35 ro aton nga oras. Ag ano ba ro aton nga mga ginpahaom kinyo nga mga tagupang dun sa makaroon na aton nga bagatawaan at nagakaigo karang dagan ag igtupang ro aton nga mga topiko. O sa aton karon yung mga nagapanguna nga headlines, aton nga top story of the day. Wow, hay doday wang ka puno it mahugan eh. O nga nahamtang magapit sa simbahan.
0: Grabe boy.
1: O grabe una sa banwa karat madalag mga kakaytay. Wow, hay gin putol. Wow, ano ba ro nangin na rason mga kakay5? Ano ra natural disaster, natural calamity nung nagtuga itaya karon nga insidente abi mga K5? Rason nga ginputo rong daywang ka mga puno una sa poblasyon madalag. Ano ro rason sin orong responsable? Ano ro dahilan mga K5 ano ra pagaislan ra imaw pagatamnan it panibag-o kara nga mas matibay nga kahoy
0: grabe pud
1: oo ay nagreact agin ka rekon nga gin ka dismaya agin ka subo it pilang ka mga residente ito sa Banwat Madalag kama naman gin pagbigbahin it mga netizens ruanda karon nga hibubunot angot sa pagkaputoy itaya karon nga puno nga dekada inanyos yun rong
0: ah, grabe pun
1: kabuhayon na nakara mga kakivay aton doon nga istoryahan sa aton karang pag ililibat dugang pagid naton nga taupang doon smakaron update angot sa daya karang sangka road rage o nauli sa hana karang pagpangbuno ganit rong daya karon nga screwdriver iya sa aton karang Banwat Kalibong
2: El Castigato.
1: Ano ro nag-trigger sa magtimbang nga parte mga kakifay? Amat na uli sa anak nga pagbuno kara ano na? Do yun gid-abi ro malisod mga kakifay nga hindi gid nato pag-ipaira londo aton kara nga init it ugo. Ay mainit yun nga ni rong tiempo, dugangan pa it init ko imong ugo. Di maabot gid sa daya karon nga ginatawag nga aggression mga kakifay. Dugang pagid naton nga tagupang don smakaro. O update angot sa daya karang nga gagaki nga nagalibod ita tinapay. O na aksidente bangod sa uwa nakahigot karang baka una sa Banwa ita Batay. Bawo sa mga nag-aalagat baka una no? Bawo hihigot man abi ninyo mga K5 bro inyo karon nga mga baka kung hindi nga ni mahigot hindi maligon it maya dro inyo karon nga paghigot it inyong baka ay igaid igapos mo sa imo karon nga batiin no iha ihigot mo sa imong siki agod di mag kuan baga di ba magpili nanay o basi nakabuhi mataan na rong dayang baka na no bukod maligon ro paghigot mga kakifay dapat abi kong gahigot ka imo karon nga baka ay gina make sure ni moron kakifay nga nakahigot imo sa dagagko karang mga kahoy ay kung ro imo nga paghigot it baka ay una sa daya karon mga hilamon ay panigurado makabuhi git aron mga kakifay syempre di man kita masugiran karon dati man akong gabakiro it baka o aton doon istoryahan mga K5 sa aton karon nga pag ililibat dugang pagid naton nga tagupang dos makaron pro mga kuweba gali una sa bahin man kara ita madalag sa gihapon mga K5 hay temporaryo anay ra imaw nga ginsarado agud nga i-assess it aton kara nga Department of Environmental and Natural Resources o kon DENR. Ano ba ro may una sa daya karon nga mga kuweba mga K5 hamat hindi anay no pag pasudlan hindi pag pabisitahan no mga K5 kabo-abo abi nga kuweba sa rekon nga madalag ang mga kon baga natural tourist spot karon nga ginapamasyaran mga ka-K5 no ay may mga advisory nga ginpagwa ro aton karang LGU no ita madalag angot sa daya karon nga pagsarado ita nasambitan karon nga mga kuweba una sa nasambitan nga banwa partikular sa Banwa ita Madalag dugang naton nga tagupang don smakaron o horong kolorom nga van aw hay naharang sa may Katiklan Port tan-o nga to may naharang nga pipila ka mga rekon nga sagakyan mga K5 nga wat nagakaigo karang dokumento sa bahin ita Nabas horong MPV rong daya karon nga multi-purpose nga vehicle mga K5 agrong sedan ay kahapon ay ginpatawag it aton man nga LTO rong daywang ka mga motorista maghalin sa bahin ita Tangalan aga Burwanga mga K5 bangod nga ni man sa illegal karang fixing o illegal nga pagproseso ita mga driver's license mga ka-K5 ay uho makaran do aton man nga LTO may mga nadakop kun mga ka-K5 aga tunga ni isang bilog sa nadakpan rong kolorom nga van naharang ito sa may Katiklan Port aga umabot ut angani sa kapin sa 199.
0: Grabe boy.
1: Oh grabe rong mga nadakop it aton kara nga Land Transportation Office 6. Dugan pa gid naton nga taupang don sa makaron. Sa guwa it aton kara nga probinsya mga K5 sa aton kara nga balita nasyonal. Orong supporters ni VP Sara. Uman nga nagpakita it daya karon nga suporta o sa pag-utubang kara sa Quezon City Court angot sa anak karon nga ginapangatubang nga kaso nga grave threat. Alas 4:42 daton nga oras maga-check man kita it mga balita sa mga ginrespondihan. Insidente, aksidente, mga updates mga K5. Magaling sa area of responsibility ni ka-K5 Vilros Kwan. Kaibahan kararo aton nga patrol navigator, K5 Kenneth Lachica, K5 Jim Lee Iduro.
0: Grabe po!
1: O, magaling una sa bahin kara it Provincial Hospital Kalibo Municipal Police Station at sa tanan nga Municipal Police Station. Ya sa aton karon nga bilog nga probinsya it Aklan.
0: Grabe po.
1: Alas 4:43 do aton nga oras. Pag sa aton karang nga pagpadayon sa makaron, sa aton karang nga pag-ililiba mga kakifa. Istoryahan nato nung daya karang nga bag-o pagang, no? Kakapost pagang gid mga ka-K5 sa daya karang nga social media platform, particular sa Facebook. Agin ka subo, agin ka dismaya. Ipilang ka mga netizens rong ginaaligar karang nga agin putol nga puno it mahugani. Una sa bahin it barangay poblasyon. Sa banwa ita madalag mga ka-K5. Rodaywang kapuno una nga kumbagahay napatungan it daya karon nga simbahan mga ka-K5. Ay suno sa ginpakigbahin kara nga Facebook post. Ginkumpara kararong before and after photos. No, kung sasiin kara una sa waga nga porsyon mga K5, makit-an rong daya karon nga litrato, it daywang ka mga magangbo nga puno it mahugani. Ag sa pihak man kara nga picture, sa may natuo nga porsyon ka K5, makit-an nga uwa it daya karon yut-ana nga puno o kung pinuto yut-ana mga K5. Dugang pakarang, pilang dekada guta ang nasambitan karon nya mga kahoy una. Nausasiin nga ni saksi para sa paggangbo, pagtubo at mga inunga una sa banwa karat madalag. El Castigador. Suno sa anak karon nya caption. These trees took decades to grow this big. Tapos ginanon ganon nyo lang. Grabe ang lala nyo. Tamang-tama para sa El Nino. Ta muang timing matuod mga K5 sa aton karang kumbagahay these agencies nagapost no angot sa raya karang Super El Nino. Super El Nino mga ka-K5 ya sa aton karon nga nasyong Pilipinas. Super El Nino, tapos hay aron may mga kalamidad. May mga kalamidad sa gihapon nga nagatuhaw mga ka-K5. Pero puro paandam, no? So aton nga gobyerno, puro paandam. Super El Nino, no? Makato, mag-andam man na kamo, mag-imbak man na kamo, it inyong pagkaon, manginhaom man na kamo. Super El Nino. Ay base kung paslakan malang kita mga K5 it daya karon nga ginatawag nga super ayuda. Diba? Super El Nino x super ayuda. Eh ano na, 'di ba? Ano na? May super plano ba tayo? May super plano ba tayo para sa pag-atubang it daya karon nga pagag it ginatawag nga Super El Nino?
2: El Castigato.
1: Ay, matsauway. Puro announcement, puro mga advisory, puro mga padumdum, puro mga warning kung nano. Pero matsawa gid ako't nakita nga konkreto nga plano it aton karang gobyerno. Angot sa daya karang nga, kumbaga, preparedness mga kakifay. Disaster risk reduction preparedness. Kumbaga, rupag atubang mismo sa daya karon nga mga pagag, kalamidad o kung anuman, mga natural phenomenon mga kakifay. May una uta karon nga konkreto, dapat nga plano.
3: Right!
1: No, konkreto nga plano ro aton nga gobyerno sa daya karon nga pag atubang sa nasambitan nga akong anuman ro pagag nga magaabot iya katon. Bukon ita super announcement, super El Nino, super announcement, tapos syempre wa ka ma choice matuod kung paslakan ka man unat ginatawag nga super ayuda. Wa ka ma choice gihapon ay haron nga ni. Doon nga duyon man lang ro kaya, di ba? Ay, do yun malang do kaya, pero we can do better. Diba? Dit aron pwede nga just because we Filipinos are resilient in terms of facing dilemmas and phenomenon mga kakifay, o ano man niya klase, it pagag una rugi na abot iyakaton, high resilient gihapon kita nga mga Pinoy. Oh, we smile amidst the disaster. Nabuo paghihapon natin nga maghibayag, magkwan baga, isan apisar nga may mga ginapangatubang kita karang nga mga raya karon nga kalamidad mga kakifay. Pero resiliency is not enough mga kakifay. Kinahangan natin, it daya karon nga plano, it aton nga gobyerno, transparent ag daya karon nga long-term nga klase it plano mga K5. Kung paano naton makombat, makounter kung daya karon nga, I mean di man naton masagang gid abi naton do daya karon nga ano abi na, kalamidad mga K5, so ba masagang naton ya di man naton masagang ron because ani in the first place natural dun imaw, so natural yung gakatabo, natural phenomenon mga ka-K5. Pero siguro kung may mga hugot kita nga plano, konkreto nga plano, hay at least we can mitigate mga ka-K5 so daya karon nga mga epekto, no, sa aton karon nga parte. Now going back sa daya karon nga timing nga pagka putog it kahoy ka-K5, mayad-mayad gitaro aton karang no, tagatapan unang sabahin karat madala. Mga sir, mga ma'am, oh, mangkot lang ko. Tana ako kinyo kung haman itgin po to rung daya karon nga kahoy ayhan may aton nga igabaylo karon nga bago. Aghaman gitanat sa tunga-tunga it dayang kaabuod various announcements from various platforms, Facebook, radio, TV and all. Announcement di karo yun sa ginatawag nga Super El Nino, pagagit Super El Nino, pero hamat makararong resulta matuod una, no? Hamat sa tunga-tunga, katunganan, pait daya karon nga pagagit El Nino, ginputo yung daya karon nga kahoy. Ah, may rason baga kung hamat ginputo do yun una? Ay, tanda ko paron una, mga elementary pa lang ako, kagin siguro may ano ra, 32nd nga or 30th, I don't know gang if I'm not mistaken, 30th Boy Scout Jamboree una ginheld sa Banwa karot Madalag, no? Sa ay dato ay wag, no? Sa Madalag mga kakipay, no? Ay base kumaakig si dato ay wag una kinyo ay photo yung taon na rukahoy sa Banwa at Madalag. Abutan ko parang dati mga elementary or high school, first year, no? Grade 7 siguro ako ka-K5. Naging kandak una rung daya karon nga jamboree, no? Division, whole aklan mga ka-K5. Una sa Banwat Madalag, ag grabe una rung mga obstacle challenge ka to, no? Ag nakita ko pa nga una ginbogkos ka to rung ginatawag nga rappelling, no? Halin di karo yon sa may simbahan, paubos, papanaog iya sa may plaza, camping a portion, ay may mga concrete nga mga designs una ron K5, may mga elepante pa una if I'm not mistaken. Una sa raya karon nga Banwat Madalag. O una ron. Halin di kara sa punot mahugan eh, masaka. Kadi karon syempre may rapiling matuod. Ano imaw eh? Kumbaga hay part imaut obstacle challenge ka to sa mga Boy Scout and Girl Scout. Habutan ko paro. Pero makara, ay wa uta una rong puno. Ay base ko may mga manami mat ano, may better plan mat asiguro ra aton karon unang tagatapan. No, aton karon nga natong dan una paano nanda ma edi bon mabalik ron hayapang sinsugot ana. Yung pang chainsaw at ananda mga kakita. Ay base man akong gabok at amanar o yung kahoy at mahogani, ay pila malang do lifespan abit daya karon nga mahogani. Pila ro lifespan ay suno nga ni sa daya karon nga nag-upload. It's more than decades na. Mga kakita, yung daya karon nga kahoy una. Magyagin puto, imaw. Nga wat kung nano-nano nga rason abimana. O ayhan, kung may natabo kabi itong kabaskog ruugan nga to. Kabaskog rung daya karon nga hangin mga kakita. Kabaskog man rudagogdog. At sa rudagogdog nga to, hay, di ka manana pag patugugog.
0: Grabe po!
1: No, grabe ay dudagogdog kabi mga kakita. Base, natumba imaw kung nano. Kaya ginpasinso pero wa da baton nga report ba kay K5 na ato mana kahoy man ito sa banwat madalag natumba. Diba ka? Ay ginpakigbahin malang ra. No? Ginapangutan na malang naton. Basi ko may better plan mata. O basi islan nanda it daya karon niya kahoy it agarwood o konara. No, mga K5, basi ko may una mata. Ay, may mga nag-comment iya, abuon do nag-comment iya nga gapamagabag nga ni K5. I mean, hindi unang dama pamagabagan ay tapos yun nga nin haputo kung doon daya karon niya kahoy. O galing, syempre, do mga reaction nanda eh, K5. Kung tama na gintrim yung imaw, agud niya magtubo patuman, ay wow, tama na kamit pa ninungan manauna. Oh, basi mana gusto kun mana nandarong daya karon nga direct sunlight mana una, no?
0: Grabe po.
1: Oh, nawala naman ang ganda ng simbahan at lilim. Sana kung tag-init para sa mga taong nagsisimba. Oh, may nagasimba una, may nagapanilo, may nagabiking una, may mga nagabike abimana una, nagasuba abin karon sa banwat madala. Una gapanilo. May mga nagadate. Sayod-sayod ko pat amana yung memories mananamon dati. Ay, sana o. Diba?
0: Wow!
1: Ay, kung si Noel pangani o pangutan on mga ka-K5, ay, mahambaw na ta siguro, imaw nga, ako pamanay gaoy, ako pamanay magain. Ay, so, kung siguro kung makabatsa, grukaho, ilang anyos humana ako iya. Gaoy humana ako magkuan. Puto nyo gat ako.
3: Ako parang gaoy, ako parang gaoy, ako parang magain. Hindi ba ang perfect?
1: Oh, sa kunta may mga makasabat mga ka-K5 do, angot sa dayang kuan. I-follow up man gihapon da, ay bukas mataro aton karon niya tagatapan it K5 News FM Kalibo. Agod nga sabton aberong mga pangutana angot sa daya karon niya pagkaputol. Itakahoy una sa nasambitan karon nga banwa mga kakifan. Kung willing magpa-interview, particular do aton karang sa may bahit itatong DNR mga kakifan, di ba ka? Sa aton karon nga LGU. O sa tagatapan itsimbahan mga kakifan. Di ba ka? Mga pangutana kung hamaan it nagdesider nagdesisyon nga putugon rong daywang ka mga kahoy it mahugani puno it mahugani una sa nasambitan karon nga banwa mga kakifay.
2: El Castigato.
1: Alas 4:55 ro aton nga oras. Pagsaton karang pagbalik, dapatin naton karang mga tupang doon sa mga balita, report ni Kakifay Vilro Squad. Inyo ron tanan mabatian pagkatapos gamak. Pipilang kapahanumdom, kindly stand by.
2: Hit 3

0: ang D3 Bio.
1: Yung may Visio.
0: Ang Visio.
1: Yung may D3.
0: Makakats, makabuti ka.
2: Checklist na ta, Sir Kevin mo na.
3: Ang akon nga D3 Bio, nga may extra virgin coconut.
2: Nga ma-D3 Bio ka, hindi ka may
3: no-plain D3. Ma-D3 Bio ko, hindi ko mag-plain D3. Kay ang D3 Bio, may lauric acid.
2: Mm-hmm.
3: Nga nagapataas ang akon yung insulin sensitivity. Subot si Lingon.
2: Sa tayo yun mo nga inom sa D3
3: tayo
2: Bio?
3: Tayo yun ko nga inom sa D3 Bio. Ang akon nga ginakaon, mapuslan gid sang akon nga lawas. Sulod sa selula, hindi maglibot-libot, hindi magtugabalatian sa akon nga kuglingon. Unlike sa plain D3, wala sila lauric acid. Mayo lang yung imo selula. Pero hindi siya direkta. Makatap na.
2: Ang sang D3 makabuligid. Pero kung mag D3 Bio ka, mas makabulig pagid.
3: Oh.
2: Checklist
4: nga, number 2. Nga D3 Bio ang akong gusto. Over ordinaryo nga vitamin D3. Kaya ang D3 Bio gahatag sa akong pwersa. Biskan ako gajita. Kung gajita ka, wala
2: galuya
4: pwersa.
2: Tuhod.
4: Galuya ka. Pero kung magka D3 Bio ka, may pwersa ka na. Kitungod sa medium chain triglyceride nga instant energy, may ara ka pa ginatawag nga protection sa lawas against bacteria and viruses, which is really important. So that is my reason ga D3 Bio ko kumpara sa ordinaryo nga vitamin D3.
2: Sa nguna, Sir Boy, damo kukuan mo vitamin D3, ano lang nga brand, may 2,000 IU, may 5,000 IU. Ginapahigad ko na to, Sir Boy. D3 Bio na tanan subong ang damo sa balay.
4: Correct.
2: Nga, gusto ko nga mag-edad ko, hindi ko uli anon. Nga aman, kisa makita ko ga inawayay ang kabataan kay ginhatag na sa ginikanan ang
4: mana.
2: Ang mana, ang manggad. Ti nakita nila ang ila ginikanan nga naguli ano na. Ti hapos na lang nila daog-daogon ila ginikanan. Number 1 nahatag na ang mana, tapos number 2 naguli ano na. Ang sikreto, Sir Boy, amo ni bilang nga ginikanan, hindi ihatag ang mana sa kabataan samtang maayo pa imo ulo.
5: Ako si Jomer, gutomarget ko sang D3 Bio kag ang bilog nga pamilya para malikawan ang impeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pumakal sa mga butika. D3 Bio.
2: Ginahanglan inom ka D3 Bio.
3: D3
2: because
3: Bio.
2: The ketones in D3 Bio gapanami sa imong paminsaron. Biska nag-edad ka 90 shin, nami pa imong paminsaron, hindi ka intuon sa imong mga bata. Kapalo ka pa mag-decide. Ops, amula na ang imo. Dapat may mabilin sa akon. Kaya kung wala sang may mabilin sa akon, basi hindi na konyo sa pakon.
4: Ay,
2: ang sekreto, D3 Bio.
4: Yo.
2: Nay, tay, D3 Bio ka. Kay once nga mag-ulianon ka, sigurado, pabayaan ka sa kabataan mo. Di ka na malikawan, Sir Boy?
4: Oo, ah.
2: Biskan paano, nami ang paminsaron mo nga nag-aedad ka. So that D3 Bio, wala na sa plain D3, ang ketones nga the best nga pagkaon para sa imo brain, hindi dali matigulang ang imo nga mga brain cells. Kung naka D3 Bio ka. Especially ang may mga Alzheimer's, dementia, may mga diabetes na nasa ilang brain, Sir Boy. The only food nga pwede maipakaon mo sa ano sa imong brain cells is ketones from D3 Bio. So, try na sa mga users ang vitamin D3, upgrade. Gamit sang D3 Bio. Ang aton nga vitamin D3, ang source or raw sinati from America.
4: From America. Ang raw materials na.
2: Pero ang BCO, halin sa aton. Kaya ang MCT sa Amerika, hindi man sa ila halin. Halin sa Pilipinas.
3: Halin sa...
2: So, lain gid kong nakatandim ang suplemento, Sir Boy.
3: Correct.
2: Dako nga bagay. Especially kung mayo nga pagkatandim. The BCO and the vitamin D3 in D3 Bio is very effective again sa mga nagkalain-lain nga mga kagaw. Mapabakterya, mapavirus, mapaparasites, mapafungi, pwede magamitan sang D3 Bio. Sir Boy, mo lang ni ang tandaan nila. Nga ginapadidi ni nanay ang iya bata para maayo ang resistensya.
3: Correct.
2: Ikumparar mo ang bata nga nagadidi sa nanay kag wala, mas resistensyado ang bata nga nagadidi. Kung nakainom ka D3 Bio, daw pariho lang ka nga nagdidi sa imo nga nanay. So D3 Bio na.
0: D3 Bio.
6: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa nakagadulaan ako sa resistensya, nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa ako kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsag sa lawas ko.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Pamakal, sumagbuti ka. D3 Bio.

0: pang Robin sa mga kinapigo, El Castigador.
1: Grabe po.
2: Alright!
0: El Castigador.
3: Balik tama K5 sa aton nga pagpangalagad aton programa El Castigador. Sa gihapon, ako si K5 Sandro Salazar.
0: El Castigador.
3: Well, mga K5 sa aton karang pagbadance makaroon. Kali ang gidaan ay buhinan ani naton do mga feedback sa aton karang live program / K5 News Kalibo. Oy, med-aid nga hapon kay Tristan Wyatt Bigulay. Ano nito din mga apelido, ah. Okay, kay Tristan Wyatt. Dahil ko nung hapon. Kay Sir Jose Nelson Delphine. Dahil nga hapon, nagpinamati mo mga K5. Masabahin ka ra ita ASU sa Banga. Kay Sir Norming Placido.
1: Grabe!
3: O may dahil nga hapon, mauganon nga hapon. Pa-shout out man kami iya sa Kabayugan, Malinaw. Nga nagaku kapi-kapi kuno sanda ita DTX coffee mix ba. Dali mo ah. Oh, abugid niya sa yamat ha kay Sir Norming Plus

0: Kastigado!
1: Regid ana sa aton karang pagpadayon sa makaroon. Ano na itong report ni KK5 Virus ko ay magpamilya nga sakay itdaya karon nga tricycle. Ninahan matapos nga sunggabon itrack sa may intersection sa may bahin kara itakalang kang makato mga KK5. Pag may ginpatigayon, imaw karang interview kay Police Captain Vincent Kenneth Mercader. Pro OIC it Makato Municipal Police Station. K5 News sa imo karon nga kampyon nga balita. Kindly stand by.
0: K5 News FM Live Report. K5 News FM Police Report.
1: K5 News sa kampyon nga balita, please come in.
2: K5 Sand Monitor makakonit aton karang atong nga doktor no kun dai karang daywa ka unga no minor de edad para kay 5 sand matapos nga ning sanda kung napuruhan gid sa dai karang natabo nga aksidente no kay basis atong karang impormasyon nagangkon ra sanda it lastro sa ubo nga porsyon rason nga una sanda makakon sa ICU no itsang ka private hospital iya sa aton karang banwa it kalibo samtang ro nanay at tatay di maswerte nga gasgas kang nung andak ka lang naangkon nga waon matasal na confine ra matapos nga matawaan it naga kaigo manong attention nga medical K5 Sandro kay natabo ako aksidente di ka kong git sa intersection ita kalangkang sa banwa ita makato no nga kunsiin nga involving ka dung cargo truck K5 Sand nga halin itlezo going to Dumga Makato K5 Sand agro tricycle halin itublasyon Makato going to kalibo nga direksyon nga kunsiin nga ni Aminado do driver itraki 5 sand nga wa tay mo ka naka slow down at or naka na minor baga sa anak ka nga pagmaneho kay knowing do intersection gid nga kay 5 sand ay dapat ay mag minor gid agud nga maiwasan ro accident eh, no so sa part it driver it traki 5 sand aminado ka imaw ag actually maka hay unay mo sa ospital no kibahan ka tong investigador agud nga usisaon man do medical status it aton nga mga biktima may pakikipag-angot kita kay Police Captain Vincent Kenneth Mercader ko aton karang OIC it Makato PNP no angot sa nakarang ginapatigayon nga investigasyon kay 5 Sandro pamatian ta.
3: Okay.
4: Mga K5, makasama natin ngayon sa interview no si Police Captain Vincent Kenneth Mercader regarding ito sa nangyaring aksidente dyan sa area ng Makato kanina. Sir, good afternoon. Ano pong update at kumusta po yung investigation dito sa nangyaring aksidente po?
5: Okay po, so good afternoon po sa lahat ng tagapakinig. So, ang incident po natin is a vehicular incident that resulted to physical injury and damage to property. So, nangyari po ang incident kaninang 11:10 ng umaga. Today, ang involved po ay isang motorized tricycle at isang FUSO fighter truck. So, truck lang naman po siya na cargo. So, nangyari po ito sa crossing sa diversion route sa bandang Kalangkang, barangay Poblasyon. So, naka-receive po tayo ng tawag ng nakakita ng insidente at responde po ang ating PNP personnel and MDRRMO. So, based po sa ating initial investigation, ang motor tricycle ay papunta po from Makato going Kalibo ang daan. Then, ang truck naman po ay galing Lezo going Dumga na daan. So, crossing po talaga ang nangyari ang incident. So, nakolide po ang dalawang vehicle sa gitna ng intersection wherein nabangga ni truck ang tricycle. So, natamaan po ang gilid ng tricycle. Ang impact naman po ng truck is sa bumper mismo sa harapan. So, according sa usapan ng dalawa, aminado naman ang ating truck driver na hindi siya huminto before the intersection. So, natamaan po yung tricycle. So, hindi naman po natumba pero ang mga pasahero po nito sa tricycle is isang pamilya. Ang tatay po ay nagda-drive sa motor. At sa sidecar po ay isang nanay at ang dalawang nilang bata na minor age pa. So, after po ng initial investigation, dinamay.

0: po sila sa ospital. And ang dalawang bata is currently nasa ICU, pero conscious naman po sila. Meron lang po silang mga injury sa ulo, para sigurado ay nilagay muna sila sa ICU. Ang dalawang adult naman po, ang mag-asawa, ay meron minor injuries.
1: Okay, so magpamilya po pala yung sakay ng tricycle. Taga saan po sila, sir?
0: So, taga ano lang po sila? Taga Kalimbahan, Makato, Aklan.
1: Okay.
0: Tapos ating driver naman po ay taga Iloilo naman po.
1: Okay. Sir, ang mag-asawa naman, na-mention mo sa ulo yung ano, mga anak na tamo nilang pinsala. Yung mag-asawa po, ano pong sugat na natamo nila, sir?
0: Minor injuries lang naman po, mga gasgas po, tsaka mga onting bukol.
1: Okay. At maging sila, sir, confined din sa hospital?
0: Nasa hospital po sila ngayon, pero hindi man po sila confined. Na-treat naman po yung injuries nila.
1: Okay, yung dalawang bata lang, naka-ICU po, for ano, monitoring.
0: Yes po.
1: Okay. Sir, ano po yung initial na napag-usapan ng dalawang panig, no? Ano pong magiging mangyayari? Tutulong po ba sila sa gagastusin sa hospital, medical expenses po ng biktima?
0: So far, ang ating investigator ay nandun ngayon sa Kalibo kasama ang both parties. So magbigay lang po kami ng update once makapagbalik po ang ating investigator.
1: Okay. So ngayon po yung truck po na minamaneho ng ating driver po, nasaan po ngayon, sir?
0: Nandito naman po ngayon sa stasyon.
1: Okay. So, bali, ano, sir, no, pwede matanong, sir, kung saan galing tong pamilya since alas 11 po, or tama po ba na alas 11 nangyari itong incident? Sa school po ba?
0: Yes po. Bali, nagsundo po ang magulang.
1: Okay, sige, sir. Sige ko, sir, ano mensahe, no? Again, ulit-ulit na ni-remind natin ng mga motorista natin, mga drivers natin, especially pagdating dyan sa masabi natin intersection, crossing, sir, para maiwasan yung ganitong klaseng insidente, aksidente po.
0: Gusto ko lang po magbigay ng paulit-ulit na paalala naman po sa mga motorista at sa mga nagmamaneho na i-practice po natin ang pagiging cautious driver, na mag-observe po tayo ng traffic rules. Pag alam po natin na mayroong intersection, huwag po natin isipin na hindi pa rush hour kaya baka wala naman tumawid.
1: Yes.
0: Para sa safety ng lahat po is stop po tayo before magtawid ng intersection, especially kapag national highway po ito. And remain po alert at all times, especially sa mga motor, tricycle. Kahit sabihin natin na tayo ay nasa tama, kapag ang makasalubong mo is sasakyan or truck, minsan buhay talaga ang nakasalalay. Kaya mas mabuting kung nag-iingat tayo, mas mag-ingat pa tayo.
1: Yes po. With this information, sir, maraming salamat po sa time na rinender nyo sa K5 News FM Kalibo.
0: Okay, thank you po, ma'am.
2: K5VL.
3: So, K5, sana batian sa akong pakikipag-angot natin kay Police Captain Mercader, K5 Santo. So, sa makakon ng going pa akong pag-atubang, no, ita magtimba nga parte kung alin ka do mangin plano, no, kay mismo matado driver nag-add sa hospital para istoryahon. Nag-syempre ron, kamusta ron ko mga medical status, especially if de kang mga inunga, K5 Santo, kay iyat o sandara sa ICU makakon. Aga ako nga ni Ugo do anda karang last ko nga na angkon, so di pa naton makakon masayuran kung alin dumangin disposition anin da karang maibulig man o kon na decision man ita family ron kay 5 Sandro, kay kung maruyon na tabo possible ma file ka, so kung ano, so aton lang ron nga i-update kay 5 Sandro. Samtang dugang naton nga report man, no, yes, aton karang nga banwa ita Kalibo, bali update man ra sa natabo nga road rage kay ina it agahon di karasa may bahin ita Toting Reyes Street, barangay Poblacion, no, sa Banwa ita Kalibo, mga alas 7 agahon pataka K5 sa natabo na kunsiin nga ni nagkainitan ako daywa nga ka nga driver, no, driver i-tricycle aga driver i-truck man nga kunsiin nga ni hay ginamantaw karat bangod sa space baga ita parking K5 Sandro, kay base sa atong impormasyon nag naunat park mat ako tricycle Manila no sa area nga kung siin nga ni hay nag-abot kung dahil ka nga truck nga kaya ba lang siguro ma-deliver da kung sino matakuan nga deliveran ina sa area nga kung siin nga ni nagbusina para imaw sa tricycle pero nga nasangalan nga abo man that time nga naka-park kay 5 cents sa area wag agi mo nakagawa abihay nakahalin no sa nakatong lugar rason nga di ka rata pumanaog o driver ag ginkumpunta na baga do driver ita tricycle nga ka nga dapat istoryahan ita matawhay na uli ta sa komosyon K5 Sandro ag di ka rin mo ginhana nga ni nga bunon ta ita sa driver no kung siin nga ni hay basis aton ka nga report K5 Sand hay mayad kay una do pahinante ag maiba pa nga mga bystanders sa area na pacify in sigida kung dahil ka nga daywa ka driver K5 ang Sandro. Pag abot it sa kalibo PNP no na istoryahan mata it matawain nagpangayo it pasensya kung dahil ka nga driver it truck ag hapatawad matay mo ka it tricycle driver rason nga awagon nagpapaka.
2: Mainit ang gin siguro ro tiempo kaina K5 bill ah.
3: Pwede, kay biskan agahon magkaka-K5 Sand, hay biskan buwan wapat at wapat at si Mr. Sand gagawa, hay mainit, agagiro panyempo, so nagdugang pa, no? Aga, siguro, hay, ako nga naiwa na control man, ako emosyon, that's why na tabo ko na dekarang nasampit nga insidente K5 Sand Road. So, maswerte man nga wapat na nakapag-desisyon kay ato nga, ne, sincere mata siguro, anang pagpangayot, pasensya sa aton nga tricycle driver, rason nga wagon imura, nagpasaka itakaso K5 Sandro. So far ako na itong mga balita nga natipo no sa aton kirang pag standby sa Kalibo PNP kama naman pag-check sa aton kirang Makato PNP. Ako man si K5 William Squall para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Kalibo, K5 News FM.
4: K5 News FM Live Report. K5 News FM Police Report. El Castigador.
2: Abogin niya salamat no kay ka-K5 Vilros Kual para sa anak karon niya kampyon nga mga balita mga ka-K5.
5: Grabe boy. All right.
2: Alas 5:15 aton nga oras mga K5 ug sa aton karang nga pagpa-dance makaron. O sa raya karon nga pagpadayo naton mga K5 brong mga kweba gali no ito sa bahin kara it banwat madalag ay temporaryo imaura nga iga sarado mga K5 ay ginmando ita aton kara nga LGU ita banwat madalag mga K5 brong temporaryo nga pagsarado itanan nga kweba sa bilog kara nga munisipalidad.
5: Grabe.
2: Sa idagom ita advisory number 007. Kagakip kara sa mga igasarado hayrong tagaptap cave nga nahamtang sa bahin it barangay Maria Cristina.
5: Grabe po.
2: Kung daya kara nga anghit cave. O nga, una man sa may bahit barya, barangay Maria Cristina. So, Tabis Cave sa barangay Maria Cristina man sa gihapon mga ka-K5. O tatlo, tagali ro, kwan no?
5: Grabe!
2: Ro sa bahin ita Maria Cristina. O Tagaptap Cave, Anghit Cave, Tabis Cave, Lingganay Cave sa may barangay Mercedes. Carabao Cave sa may barangay Paningayan. Aga tanan kara nga mga kweba nga sakop ita banwang madalag mga ka-K5.
4: El Castigador.
2: Suno sa aton kara nga LGU. Raya hay sang ka precautionary measure no. Para sa kaiwasan ita publiko aga protection man. It aton kara nga kalikasan mga K5 samtang nagapakipag-angot sandara sa aton kara nga DNR o kung Department of Environmental and Natural Resources para sa nagakaigo kara nga assessment. Ita mga kweba sa alinsunod no sa Republic Act number 9072. So ginahingyo gid rong tanan nga iwasan anay kung ano man kara nga mga aktibidad sa nasambitan karon nga lugar mga ka-K5. Wa na baghag no kung ano ro pinaka main reason kara mga ka-K5, pero base at abi sa daya karon nga ginpagwa nga advisory nga angot ra imaw sa pag-assess abe no, iga undergo sa assessment rung daya karon nga mga kuweba mga ka-K5. Base magsinugod matuod kamo ito ag delikado. O may mga hisudyang kamo to it daya karon nga stalagmites and stalactites. O may mga delikado nga porsyon so kinahanglan ito nga i-assess ani. Tanawon ito it mayad, sikyaron ito it mayad, rung sugod it daya karon nya cave mga cave. Ay basi ko magapagwa matasandat umanda ita advisory ro aton karang tagatapan ita LGU madalag angot sa kung hinuno no nanda ialaw sa publiko or pagasugdan rung publiko mga cave. Sa pagsugod sa mga nasambitan karang mga cave daya karon nya mga kuweba mga ka-cave.
4: El Castigador.
2: Alas 5:19 ro aton karang oras sa aton karang pagbadayon sa makaron ginhatod katon it daya karang DTX 500. Ro nga DTX 500 mga K5 na kasayod kamo nga rong regular nga pag-inom it DTX 500 nga sang ka superior antioxidant supplement ay may maabo karang nga benepisyo para sa aton nga ikamayad it agawan. Sambilog sa mga nagapangunang epekto kara irong pagsuko sa oxidative stress. Sang kaproseso imauron niya kung sa siin ginaguba rong mga cells itaton niya awas bangon sa sobra karanga free radical nga mga molecule nga nagatuga at premature aging ag iba pagid karon nga nagakanarisari nga sakit. Sa pinaagi no ita mataas karanga antioxidant content nagabuli grong DTX 500 nga protektahan rong cells kontra sa mga pagkasamad karang. Dapat ipabilin naton rong ikamayad itaton karanga mga organs ag immune system mga kakifan. Maguwas ka rarong DTX 500 ay may potensyal nga suportahan rong mga tawo o nga may type 1 ag type 2 diabetes. Rayaron ay bangod sa rong mga antioxidant ay nagabulig magpanaba at inflammation ag nagabulig sa regulasyon it dahil kanya blood sugar levels na parehong importante sa aton karon nga pagpangugo it dahil kanya diabetes mga kakifan. Sa kabilugan rong DTX 500 ay bukong yamang it nagabulig sa pag-detoxify itaton karon nga gawas kundi nagaserbi man nga natural nga suporta agud nga mas mangin matambok pagid rong daya karon nga
5: grabe boy
2: o mangin malusog ro aton nga metabolismo mas malimpyo nga gawas ug mas matibay nga resistensya kontra sa mga chronic diseases kapareho ita diabetes. Aga syempre rong daya karang D3 bio no, the natural antiviral, antifungal, antibacterial specialist. Rong ay D3 bio ay isang ka-health supplement imaron nga may pinaghalo karang virgin coconut oil kung daya nga VCO aga vitamin D3 na pareho nga kilala sa anda karon nga natural nga antibacterial ag antimicrobial properties. Rong kombinasyon kara ay nagatao ita mabasog nga suporta sa aton nga immune system nga nagabulig sa aton nga gawas nga sukgan rong nagakanari-sari nga sahi ti infection nga viral, bacterial ag fungal. Rong VCO ay kilala nga may lauric acid sang fatty acid imaron nga may kakayahan nga pumatay it mga harmful pathogens sa aton nga gawas. Samtang rong vitamin D3 mata ay importante sa regulasyon it aton nga immune responses ag sa kalusugan it aton karon nga tuig-an ag kalamnan mga ka-K5. So nga D3 bio the natural antiviral, antifungal, antibacterial specialist. Ag power duo sandaron ha it aton karanga mighty serong mas gimpabaskog nga alkaline vitamin C. Kasayad ka mong ngarong regular nga pag-inom it Mighty C, sangka pure ag masking pabaskog nga alkaline vitamin C, ay nagatao it maabong nga benepisyo sa aton nga ikamayad it gawas. Rayan ay bangod sa anak karon nga sodium ascorbate, kung diet acidic. Rason nga banayad imaw sa aton karon nga tiyan, agwas imaw nga imnon mga ka-K5, apisar pa it daya karon nga mga tawo nga may una nga hyper acidity o kon ulcer kumpara sa ordinaryo karang ascorbic acid. Sambilog sa mga nagapanguna nga benepisyo kara, mayroong pagbabaskog at aton nga immune system. Na importante agud nga mapabilin nga protektado ang aton nga gawas kontra sa nagakanari-sari nga sakit mga ka-K5.
4: El Castigador.
2: Kung kamo'y nagapangutan na kung siin abi imaw mabakayron, mabakayron imaw sa aton karang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Defenders Building, Osmeña Avenue, Estancia, Calibo, Aklan. Sa ato bang amang ron, itaton karanga Broadcast Center sa dating Garcia College of Technology, magapit sa ABL Sports Complex. Aga libre o narong check-up, wat bayad, usoyin niya mang ninyo si Dr. Robert Impinado o kon si Ma'am Abigail Impinado.
4: El Castigado.
2: Alas 5:24 ro aton nga oras mga K5 bag sa aton nga pagpadayon sa makaroon. O sa mga nabilin naton karang mga topiko mga K5 sa aton nga pag-ililiba rong dayang nagaano nag libot baga mga K5 it tinapay nagabaligya tinapay na aksidente. O bangod sa uwa nakahigot baga karang nga baka sa may banwat-batan mga K5 ay duguan ana aga matsa nadugaan panganit alintro naduga at alintro rung sang kagaki nga nagabaligya it daya karon nga tinapay matapos nga maaksidente saan na karon nga ginamaneho nga motorsiklo sa bahin ita sitio Kulabnog sa may barangay Palay sa Banwa ita Batan mga K5 kung sa singan ni ginasugid nga natabo rong daya karon nga aksidente kahapon no October 8 mga ka-K5 ay suno sa sambilog sa mga nagbulig sa daya karon nga biktima na tumbarong nga biktima bangod ngani sa wa karon nakahigot nga baka nga una mismo sa may kilid karat karsada ay nag-angkon tay Maura it nina sa anang ugo anak karang abaga ag iba pagid karon nga parte it anang gawa rong nasambitan nga yaki aga nagkagalhit pangani ro anak karon nga mga baligya nga tinapay sa konkreto nga daganon ka K5. After karon hay ginbuligan matay-mat mga residente agro mga nag-agi man doon una agud nga makibalita kung ano man doon natabo abi kay gindagamat sa ospital kung nabiktima mga ka-K5.
4: El Castigado.
2: Doon gitana ro problema no sa may mga nag-aalaga bagat baka nga raho nga hindi kay intigo baga maghigot itanda nga mga kasapatan no hindi man ninyo abi syempre una ut abi sa kilid it karsada ka K5 ro baka abi dapat ituron imo sa mga magapad karang kuano sa mga magapad nga porsyon mga ka-K5 sa mga sibsibon sa mga bukid nga may pwedeng hanggabon rong daya karon nga baka mga kumpay kung hindi mo pag ihigot imong baka ihigot mo na sa punot kasagingan agod hanggabon na naro imong saging pwede man kung wa kaon git imot higodan ihigot mo sa imong batiis sa imong siki ka-K5. Kung hindi ka man, ihigot mo sa imong kaganasan at ubos na tangga bro imong karon nga ka kagaparan. Ubos na tangga bro imong mga tinanom una nga pagay. Kundi mo kahanggab it pagay it iba, ay base kung hihanggab naro imong pagay. O kundi gali mo kahanggab sa imong pagay, hayro ibang tanom nga pagay it ibang tawo hayro anang hanggabon mga K5. Kanami gidro aton nga utok abi. Ay oho, syempre pero we shot aron matuod ay nagapangita manung daya karon nga tawo na sa batan mga K5 una sa may bahin kara ita barangay Palay nagalibod ni imo daya karon nga tinapay. Galing hay na perwisyo pa imaw na kwan pa imaw ay hatutangan na disgrasya pa imaw mga K5 bangod sa uwa bukot irresponsable karang nga pag-alaga it andang kasapatan responsable nga paghigot at daya karon nga baka mga ka-K5. Kung kamo hay nagaalagat baka, hindi man abi kamo sa kapinadungog, no? Ay wa kamo kasayon. Base kung bukon yat bakar o makuan ba kinyo mga kifan? No? Ay, syempre, kung gaalaga ka, ay ano rin mo, kaakibat rin mo mga K5, it dayang responsibilidad. Imo rin nga pahanggabon, imo nga ipasindo, imo nga iligon. Doon doon mga K5, kung gapasindong ka it baka, ay kung gapahanggab ka at agahon, ginagawigan mo ron imaw, ginapahabaan mo ron kagat ka K5, agad makahanggab imaw to kung sa siin matangang lugar. Gusto na na makaon na naro kutob sa hihanggab na ng mga dahon o mga hilamunon ka K5. After karon mag init-init yun imaw, mga alas 9, abi man, alas 10, ay base kung mabagtok man ing baka, ay ipasindong mo dahil dun imaw hasta kauman ithapon. Pag abot itmet sa bukon yot mainit nga mayad, ikato mo guman imaw, igawig it uman sa K5, agod niya makahangga bumat uman do imong baka.
4: El Castigador!
2: O, after karon hay iligon mo na yun imaw, agod niya hindi makabuhi, hindi mo makaperwisyo sa ibang tao, ha? Hindi mo makaperwisyo sa ibang tao, ay gataog it arot sakit, it ugo sa imong kaugalingon mga ka-K5.
4: El Castigador!
2: Bawa ang gigitat oras man sa aton karang pag-ililiba. Bukid niya salamat sa mga nag-iba ka aton mga K5, sa mga nagtambo, nag-seeding sa aton karon niya programa.
4: El Castigador!
2: Sa nag-abot itanda karon niya mensahe, shoutouts, greetings, thank you so much mga K5. Sa mga uwa naton nag-abotan karang mga topiko, mabatean man sa gihapon doon sa pipila naton yung mga news and public affairs program. Sa ngayon, bilong apwera sa 8K5 News FM Kalibo sa aton nga naging partner sa technical side, Broadcast Engineer K5 JR Unayan. Sa aton karang nga naging partner sa field, K5 Ville Rose Quay, K5 Jim Lee Idol. Sa aton karang nga station manager kay Ma'am Gloria Villas Manyo, sa aton nga CEO kay Dr. Ramil Itang-un. Ako man do inyo nga naging kastigador.
4: El Castigador!
2: Ako, si K5 Sandro Salazar. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ang kalingawan sa Bulugap, Binche, Taklan, K5 News FM.
4: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 3.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo, 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kaligasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon. Tinig ng Reformasyon, ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo. Tinig ng Reformasyon. At ngayon, narito ang inyong lingkod,

pagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the life.

sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM Champion.

pinakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM Champion.

ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the

nagsimula sa aming paglalakbay sa taon na 2026. Nawa, kayo po nawa ang aming gabay, patnubay sa aming espiritual na landas sa paglilingkod sa inyo. At gayon din sa aming pamumuhay habang kami naghihintay sa pagpariton niyo, Mugtong Nanak. Pagpalain mo ang motos sa amin. Pagpalain mo ang nakikinig sa pilan pong ito, K5 News FM Philippines. Pagpalain mo man ang CEO, Rok Ramiloy, at pamilya. Patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial, and protection. Kayo po nakakaalam, kaya itinatukubilin namin sa inyo ang lahat. At patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga kasalanan sa nakaraang taon at sa aming mga pagkulang laban sa inyo. Mabigyan po nawa kami ng iba yung karunungan, makalangit na kalaman upang makita namin ang inyong katotohanan at sa pamamagitan ng inyong makapangyarihang kamay. Kami po ay makakasunod sa inyong katosan, sa inyong kalooban, lahat na malitong tunin. At kami nawa ay maging tapat sa inyo at magkaroon ng kapangyarihan. Nawa, kami ay handang umiwas sa lahat ng mga tukso sa buhay na laging nilagay ng kaaway. Patawarin mo kaming lahat sa aming tanang kasalanan, sa mga pagkulang. Itong lahat kami sa mutalangin sa pamagitan ng matamisang pangalan ng Iyong Pinoy Jesus. Amen. Sa aton nga pagpadayon makuturan, sa gihapon gusto kong basahon ang Roma Kapitulo 13. Mga versikulo 11 hasta sa versikulo 14. Silingdiri, dapat ninyo himuon ini tungod kay nakabalo kamo kung ano na ini nga tiyon. Ang tiyon sa inyo pagbugtaw gikan sa katulugon na nagabot na. Kaya ang tiyon sa aton kaluwasan mas malapit na sa tiyon nga kita nagtuo singuna. Ang kagabihon madali na lang matapos, kag ang adlaw madali na lang magsugod, gani maguntat na kita sa paghimo sa mga butang nga iyasang kadudulman. Ihanda na naton ang mga hinangiban nga iyasang kapawa. Maginawikin na kita sing nagakaigo subong nga tao nga nagakabuhi sa kapawa sang adlaw. Untatan na naton ang mahigko nga pagkinalipay o kon pagpahubog-hubog, ang pagpakighilawas o kon sa pagpatuyang sa unod, ang mga pagilinaway kag pagisaay. Sa baylo, isuklob ninyo si Ginoong Jesucristo suwong inyo hinangiban, kag indi na ninyo pag saksapakon ang inyo makasala nga kinaugali, kag ang pagtuman sang iya mga handong nga lawas mo. Perti ka nami nga laigay ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma nga pwede man nato ni aplikar sa aton nga kabuhi-subong espirituhanon. Amo na nga sandang magasulod na kita sa bag-ong tuig sa aton tagipusoon, kabay nga manalituluan ang aton tagipusoon sa kahigkuan sang kakagod kag bugal. Di naton manigar nga ara gid sa aton ang nabugal, bisan nga bisan na wala ha, ara na siya. Isikway naton ang tagsa ka magsasala nga pagpatuyang kag tinguhaon nga mangin matutom maukod nga manugtuon sa eskwelahan ni Kristo. Ang isa ka bag-o nga tuig nagabukas sang iya wala sing dagta nga mga pahina sa aton atubang. Ano ang aton isulat sa ila? Ang butong balon, ano bala ang mariko dito? Muna nga. Permi naton dina balik-balik ang sa pamilya. Kaimportante ka tama ang pamilya, kaya amuna ang tagipusoon sang sosyedad. Ang pamilya tagipusoon sang sosyedad or katilingban, tagipusoon sang iglesia, tagipusoon sang barangay or probinsya or siyudad or nasyon. Nga man, kay kung maayo nga pagka edukar ang aton kabataan, malipayon ang katilingban, malipayon ang simbahan, malipayon

pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM Champion.